0: Kaya base, dito na po din mo bawi. Mayroon na po nga, o sige, wadoon na mo ng systems loss, pero dugangan na mo ang per kilowatt hour. Nama, orang istorya.
1: Ayaw!
0: Tamalo ka. Dapat na magmabinan tayo na aniba kay basig istorya rin ni Taman. No? Basig istorya rin ni Taman, gipaganahan lang ta, pag-ending ani, no, dapat ani-ani, no, kung mo epekto na ni mga kaigsuunan, mahibaw ani mo, no, makita ni mo mga katropa, ang dakong kausaban, sa imong biling. Kung wala lang gihapon niya, itanggal na ang systems loss, but pasabot mga higala, nga posible, no, dito mga higala, sa imuhang niya per kilowatt hour gihapon giigo or diskutihan ng imong biling na idaghan diyan. No? Naidaghan diya may galang mga kuan, no? Naidaghan diya mga galang kining mga charges. Argo na, oh. Tanggalon ako ning heading kay para makuha na, oh. Ano, oh. Kanang nastunga, kanatanan. O, oh, mga charges, oh. Wala na lang pangalan na, basig mga yun sila nga. Ay mo mang gibulgar among billing, wala eh. Oh, wala heading na, oh, kana. Oh, kinsa maning billing, be? Tagna ako ron ninyo, be? Oh, may mabasa diya, oh, yun, sa day mo. Oh, basta 20 ni Kapin. Nga bayro nun, no? Ang systems loss ani 2,000, grabe. Dako na tanan ng tipid sa among company, mga higala, kung 2,000, good. Yo, anong na nga kami may pabayro na na? So, mauna, mga higala, hinaot unta. Oh, hinaot unta. Nga bahitabo na. Pero, ay, pero bantay, good mo, kay, posible man, kung yung tanggalon to, no? Pero adto na po mga igala sa per kilowatt hour magdaog. No? Ipagdanon mo, ah, wala na may systems loss. Ngayon niya mangyapon mga igala ni mora mangyapon billing nako. Ah, wala no. Napo nawa ang systems loss, gipuli ang loss loss.
1: Ay.
0: Nawa may igala ang systems loss, gipuli ang loss loss mga katropa. No. Sato pa? Sato pa mga igala, kita ray gi loss loss. Mora yung istorya ha mga kaigsuon. Isingit ras obang charges ang systems loss. Mao gani. So, dapat careful ta. Eo minenyo kay basi kita na gilos-los ani giwagtang man to systems loss. Pero gibutang ato may gala sa obang mga charges. Matingaka. Matingaka na may bagong charges. Unsa naman ni? Nawa na man systems loss. Pagdan ani mo mao man gihapon ni akong billing sa una. Wa may nausab. Awa gito gitanggal. Oh. Sa lakton niya pagka istorya, kanto mga panahon na, kanto mga kanamaygala, kita na gilos-los. Alas 8:03 na may galang tag na sa tubag para kumanuman. Kung madayon, mga igala, no, ato gyapong diskutihon kay Basin og tinuod, gitanggal dito, pero gisuksok sa lain. Ah, mga tirada niya. Para di ka kabantay mga kaigsunan. Wala pod kalibutan si BBM about systems loss. Sa ako pagkabalo, na-create ng systems loss kay hangtod karon daghan kaayo illegal tapping sa kuryente which is na mao number one nga hinungdan sa systems loss. Binuhatan gyapon sa mga konsumante ang systems loss. Oh, well, apil na siya but dili pod makatarungan nun nga kami nga wa gabinuang makabayad sa gabinuang. Sugot na isad mo, no? Nga kamo nga wa gabinuang apilon mo bayad kay ga ga-jumper inyong silingan, ga-illegal tapping inyong silingan. Dili pwede, no? Dili pwede. Dapat na ay mas stringent, no? Mas, tawag ni inibay gala, stricto, nga pagsubay, no, ang electric cooperative, or might as well, makuha kag third party niya. Nga mura na yung trabaho nila. Just to check that, mga katropa. Kilisod na magkaayog, amo pang trabaho ng konsumante ang pagpangita o kinsa ang gatapping para maundang ang systems loss. Dili man. Sige, sa kadaghan tabi aning bangag unsaray tinuod guro lalisunod pa katong systems loss. Like, ninot magyuto siya, ninot, pero careful lagi ta kay basin og tinuod bagay gala nag kanang ato mga kongresista ha, di rabas mag-unsa mga maroor ba kayo ng mga tawhana? Bato-bato sa langit ang maigo mga higala, mabukulan. Pero tinuod lang, daghan kay mga kongresman, kongresista, may gala mga maro. Intawon bang higala ang mga tao kaya kamo na sila kabaloon sa ni, no? Ani kabaloon sa balaod. Sige, atanggala kuno ay nang system source pero itago lang nato na dito sa uban. No? I-charge na nato naglaing charge, no? Ya ikaw karon pag danon mo billing. Mayo ni ubos nag 100 gamay. Giilad ra ka. So kanang matinood mayo mga higala, no? Sa internet pod naapod systems loss, mawala ang signal pero ang bayron nun sa imo kana. No, dapat hilab kuno po na, no? Apilon po na dili lang ipira. Oh. Pero murag duda ko kurente ra hilab ta ni BBM ba? Kay ipira ra matong gilito. Dapat pati tubig. No, pati tubig. Kanang tubig nga lubog permente yung ipaawas. Oh, water district, Tagum. Yan naman ang mabuntag nga mura maginag liguan ang pantat ng inyong tubig. Pinawa! Ha? Nindot pa mang liguan ang pantat, oy! Nga naman ang itom-itom ang yun, mura maginag... Ano ko na be? Oh. Kana mga, kanapat ka ng mga servisyong di maayo, mga higala. Bullseye! Bullseye! Kita sige, bayad, ana! Oh, internet. Sa pod ni bang higala. Ambot lang makaya ba na nila nga ang internet mga tagiya ana mga higala mga internet sa Pilipinas mga amigo ra magyapon ng BBM. Oh. Naka-monthly ka 1,500. Mabad ang internet may gala sulod tulo ka adlaw. Bawasan ba di dili man? Ora gitoy imong bayron nun. Nagpabilin gyud na mga igsunan. No, musugot kag sa dili. Kay kung di ka musugot, pagpaputol na lang. Huwag kay mahimo. Niya asa magka manghitag laing provider, wala sila ra. Ay, napa ba laing provider ani may gala ng Pilipinas? Murug isa ra man siguro gibahin-bahin ra man eh. Source of internet, wala isa ra man. Lain-lain lang kuno ay company mga igala to, Smart to, Globe, to PLDT, pero subayo nimo, sus, ginuo ko pareha ra mahinay. Marketing regalami. Kaya na, masugot ko ana mga higala, no? Nga, apilo na, uting kayo na. Tubig, internet, uting kayo na. Kaya panginahanglan na naman ko na sa tao ron. Labi na ginang tubig. Idugang ng internet, mga higala. Layan sa kayo, bubayad kag 1,500 kada buwan, may galaw niya. Hinay kayo? Sir, nagsular na jud mi. 560 na lang among bill. Pang resibo na lang guro na. Ha? 5.60 ba? Ay, tama gid ay 5.60 gid ay, no? Ang ilang maayo, no? Ang mga pangutana lang madugay mga higala. Kung moingon na ning mga electric company nga ato na nang paliton tanan solar kay murag ayya. Ah, dili, pag si Davao Light, lahi tong style ni Davao Light, no? I don't know sa style ni Nordeco, basta si Davao Light ang ako naibawon sa Davao sa una, ila naman ang ipatuman, no? I don't know kung ila ba nang ipatuman dire. No, Stagum. Pero posible po, murag ilang na naisgutan nga. Kung na kay solar sa imong balay, pag manubra na, palito na nila. No? Palito na nila. Nagya po ni imong linya, pag manubra ng imuhang kuryente diha nga na-harvest gikan sa solar, muadto na sa ilaha, no? Sila pa nooy makabayad nimo. Pero, there is a reason, mga higala, nganong ang solar sa Pilipinas, nagpabilin nga mahal. Di ba brato ang solar ba? Sulaig pataod mga higala og siguro mga duha ka panel, duha ka plywood, plywood size mga higala, no nga kuan sulay ana. Nya naay mga inverter, tanan mga linya, mga igsoon. Siguro nas mga kaya mga 50 kapin. 50 mil kapin imong magasto. Pero ang marketing na lang lagi diha mga igsoon, no? Ang marketing na lang lagi diha nga lifetime naman ka mga higala nga mugamay na gyud muubos na gyud imong kuryente kung naa man no pila na lang kay masup duha naman ang gasupply nimo ang gikan sa local distributor no electric distributor cooperative o kaha mga higala Davao Light or ang imuhang solar harvested energy mga kaigsoon. Papo na mga higala pero we cannot afford no di na ma-afford mga higala sa matag pamilya. Ang ma-afford sa matag pamilya, katulad yun mga igalang ibulad-bulad sa adlaw nga, paan na rakamubo, no? Nga mapalit ni mo sa mga tindahan, inchik-inchik, may isong tag 500 niya. Pagkasunod adlaw, di naman musiga. Binuang. Oh. Alas 8:10 na ang dagna. May gala subag ba na kumanuman? Gijo, sir, magpalupad daw si BBM o Gracket. Ilang ato na nangataga pagdagan niya. Ronald Lim Sacco. Bantay diha ka trobang Arnel kaya magpalupad na daw Gracket si BBM. Katong BB Gracket, ano mo? Mutaghoy? Pew, pew! Katong mana? Pito! Managin sila natagbaw dito sa Pilipinas. Sakopo na po na ito ang outer space. Ano? Ismaila Sabiliano Asuncion, sir, dapat dili una mag-promise BBM para dili ta magdahom. I'm in co-op electrification. No to oligarch, exciting Pilipinas. Wala mga katropa. Ako ba, pagkutanon ko ninyo kung kalang kadidiri sa Norte, sugot ba ko mga higala nga mawa si Nordeco? Honestly, na ako yung mga kalagot, mga higala kang Nordeco sa una. Sa una. No? Kaya na-adjo ito yung mga panahon ba nga. Gamay na lang unta nga konsiderasyon atong gipangayo gani nga ma'am akong asawa na adito buntis nagbayad na nakaroon dito pwede ba mahangyong adin lang sa putlan kay tuwa naman dito nag-ana na magkwarta dito giputol pag yun in town pabaliki lang sir nga tuwa kong manay ato mga higala kay nag saan iba nagtabang mi ato nalinugan no pabaliki lang na dito sir ako kay kailang masugo ang mabdos ng in town dito yung nag biad-biad na gani in town wala gini lagi kaluyan mga higala no. Pabalik, no? Anton nga, bayad na po, 180 ba itong reconnection? Ambot, o kasi makapahimulos ang ilang 180 nga reconnection? O na, dugay pag yun gibalikan, siguro mga after 5 hours pa gibalikan, mga kaigsunan, and then gitaod. No? Kinanglan pa ka masuko. Pero ako nagpasabot, mga igala nga, uyon po kung nga mapapas na sila. O, magwapo gani kung pananglitan, naa naman ng Davao del Norte, iyan naman na sa Davao Light, okay na na. Kanang Davao de Oro, para mas malami po nilang servisyo diha, I think, mga igala, I believe, no? Kana mga isuong lugar, pwede na siya nga mo'y trabaho ni kuan ni Nordeco. Ano na siya, no? Diha siya mga higala mo servisyo. Para, kanang usa ka probinsya diha, no? Usa ka probinsya, isa ka electric cooperative. No? Dili na po di ipahakop mga higala kang Davao Light, no? Kaya okay naman ang iyadar eh, no? Tagom, kadakuan ng tagom. Siyara, di pa siya matagbawan eh. Oh, napay Davao del Norte, no? Kuan diha, no? Para wala ni samok. Samok kayo makita sa internet. Sige, magbinaghagay ang inyong mga problema sa kurinti ninyo. Gabisag asa ka, ibutang karos kalibutan mga higala. I mean sa Pilipinas, mahal yun ang kurinti, singil. Mga katropa. Ano man na? Gira ko no mga higala dito sa Iran. Damay na budas gira. Bastila. Alas 8:13, mga katropa, mo commercials ako. Sa pagbalik nato, may gala dugang pa mga katikaran, diskutanan, rigyapon sa tubag panaguban-uban. Timpla sa tamay galag Santon Gold Coffee Mish kay paraon ako apit na mahurot na po na akong itimpla mga kaigsunan. No? Santon Gold Coffee Mish, mapalit ka na sa mga butika, may galas yung lugar nationwide. Alas 8:13.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gud tawon. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Apa, sadihang, sukan naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
11: Exciting!
12: Bullseye!
13: Oras may galado na kita ay 23 minutos na pasado, alas 8 buntag. O gining oras ato at ganin yung may gala sa Suntone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity, mga higala. Ang Suntone Plus Gold, mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Doon na ni mga higala ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina. Gining ang food supplement, makatabang na to may mas paspas ang recovery kung doon na kay sakit. O mas ligon mga higala kung wakay sakit, mas paligunon pag yun mga higala ang imuhang panlawas. Aron di ka basta-basta di mga higalang mataptan ni ining mga nagunang balatian nga buot mga higalang mutakboy na to. Ha? Kini mga higalang Suntone Plus Gold, mapalit na sa mga nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Yang Chen, di ba ang sona ang mga nabuhat pero si Boy Tolo ang duha na ang sona. Dako diha nga porsyento dapat ay imong nabuhat. No? Unya ikaduha, no, ang imong buhatunon pa. No, kay na pa may nabilin, July pa man ron, yan na po'y 1 year, no, para sa another sona mga higala. So, ipakita sad na kung unsa mga higala imong plano sa sunod para sa tuing unya nga giangkod man nato mga labbas diha sa Davao, no? No? Iyaha man daw to, iya daw ng mga labbas daw. So, panasa ko bagahibaw, mga higala, kanang mga nindot ka ba sa Davao? Panikamot ba yan sa local government? In fact, mga higala, inutang na nila. No? Gikan mga higala yata sa Asian Development Bank. Kay wa na hatagig pundo, mga higala, sa national government. Niya karon ang kunon. No? Diba? Wala man na. O, nailahi diha nga gibutang, mga higala, si BBM. Pero dili ng bash mga higala nga naa sa city government, no, nga kanang gitawag nila pubs ba na peak hours augmentation bus, no, pubs. Oh, dili na mao katong nindot kay porma, no, lahi na kanang mga katong lab bus ni BBM, katong mga pangit og porma nga mga bus. Rangkara kay, no, pangit bitaw. Murang mga karaan, may gala nga mga bus. Katong pubs, muto yung mga nindot. Itong muranag na akag Japan. Oh, muto yung sa city government. Pubs to bay. No, sa pagkakaroon ka ng peak hours augmentation bus, mga katropa. Alright, tanan man ang kuno na nila. No, kung basta na-under silang administration, mga kaisunan, panalitan, plano nila nga by 2040 daw, dapat katunga sa ato ang mga sakyanan sa Pilipinas, e-vehicle na. Sao na lang ni atong mga di krudo ani. Na plano pa naman may mangitag laing sakyanan. Ninya di gasolina. Ah, sige lang, di lang ta mabilong dito sa 50% gab. Di lang ta sa 50% mabilong. Nga di krudo, di gasolina. Kaya maka-afford po na ng mga sakyanan may galang nga e-vehicle. Kada naman po na yung mga kwarta. Magka-afford ba ni pobre? Ano, sa umnas pobre, huwag ka ni malungag. I-vehicle pa yung mauna. dinoon na. Huwag kayo kayo malungag gani. Huwag kayo mapamahaw, Miguel. Huwag kayo unahonin mo na mga ibihikil-ibihikil niya. Kaya na mga kalambuan yung mga inga na mga keksyonan sa lakto niya pagkasturya para ragyo na sa mga na mga kwarta. Para ragyo na sa mga dato, mga eksyon. Pero ang ato, Adri, mga keksyonan, bisag sa pagkaon na lang unta ba? No? Sipti ta. Pero bisag sa pagkaon, magani mga igala, wagi hapoy ayo, palpak gihapon, wagi nada. Alas 8.26 na may galadag na sa tubag para gumanuman. May buntag ganun yung tanan. O gakinibahin natin ganun yung may gala sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Nindot ni Paris ang Santon Vitamin C o Santon Plus Gold. Mga katropa, Imnonimus buntag. Ano man, kining Santon Vitamin C ba'y magkapaboost sabi sa inyong immune system unya makapanindot may gala sa brain function. Cognitive function na to, mga kaigsuunan. Kumaudyod ni ang akong gina-maintain mga katropa kay Dili Lalim. No, kining programa, pagkahuman mga igala, napatay dagang huna-hunaon. Pagkahapon mga igala, magbasa pa, mag-eskwela pa. Pagkagabi, ilagay mo ragibunalan. Wala lay vitamin C mga kaigsuunan nga murag mo alalay. Ipit yun ta. Inindot ni partner ron, Santon Vitamin C o Santon Plus Gold mga kaigsuunan. Inindot kayo diyang i-partner. Mapalit na may gala sa nago na mga butika sa inyong lugar nationwide. Nansamtang kapabot yun na may gala sa report sa itong mga kaubanan. 100 mga higala kuno nga grado ihatag ni Pangulo ni Auntie Claire ngadto mga higala kang PBBM. Auntie Claire, imo na
8: XFM Katropa.
14: Okay, napakataas po ng grado ibibigay ko sa kanya.
13: No.
14: Sabi ko nga po sa dami ng mga accomplishments, kulang pa po yung oras. So for me, alam ko na tututol yung iba, pero sa ngayon nang dadalhin ko yung Pangulo kung paano niya to i-deliver, bibigyan ko siya ng 100%.
13: Oh. Sa ngayon na narinig ko kamu may nag-practice, anan usa day ka?
15: Pinoa!
13: As if ngayon mo lang yan narinig, Auntie Claire. Nag-rehearsal pa nga kayo kahapon. Oh, I mean, the other day, nandun ka eh. Auntie Claire naman. Pinagluloko mo naman kami ah. Diba? Kayo naman ang na-practice yan. Baka ikaw pa nga sumulat yan.
16: I talk to my talk.
13: Oh. Baka ikaw pa nga magsa ano yan na dapat ganito ang sabihin mo, Mr. President. Kayo naman eh, pinagluloko nyo naman kami.
16: Ay!
13: Asip, hindi mo talaga alam yan. Ngayon mo lang nalaman yan. Ngayon mo palang narinig yan. Na speech ng Pangulo. Eh, ikaw naman ang nagsabi, nag-practice ang Pangulo.
15: Hawa! Ay!
13: Unsa man ka-undeclare, himuon na sad minimong ugok ay.
16: Ay!
13: Himuon na sad ming ilaron ba?
16: Ay!
13: Siya nga, ngayon na narinig ko na ang speech ng Pangulo, bibigyan ko siya ng 100 na grado. Aba! Makakon ngayon dako yun. Oh, kadugay na yung sigig uban, anak. Karun, as if karun baga kadungog, anak. Nga kamo may ga... Pagsugod pala, pagsuot pala, anak. Kabaw na ka... Ikaw po, kamo magayon yun. May mga pasabog.
16: Ay!
13: May asa may pasabog ato, be.
16: I talk to my... Talk.
13: Oh. Basig ka niya ang pasabog, kining sunod. Next video na siguro tagab kay. Maura magyabon na si Adiklar. Balik-balik mo na yan, ha? Ha? Standby na? Silar. Sige, kadali lang mga katropa. Kay tanggalan na si Auntie Claire, di kina to na dugayon. Maguba man yung adlaw. Sorry kayo ha, sorry. Maguba man yung adlaw, so di kina to na dugayon diha baga kay Eksyonan. Kansot na may kala kay di ay balita mga katropa. Dunga duna kunoy usaka magtutudlo usaka maestro ay nga gitabangan kuno kulata may gala sa mga estudyante. No? Di kuno kini may gala na hitabo sa areas Davao de Oro. Ato ning subayon ug usa ni katinuod. Ha? Sabi ni mga igala mga bata karon, mo na ni Kiko Pangilinan yun ang resulta sa imong kabuang.
15: Ayaw!
13: Ano ka din nahitabo man ni mga igala? No, ato ni subayon karon, usa ba ni pagka istoryahan ning anong ang mga estudyante na may mangulatag maestro tama ba ni?

0: Ulbo ang tensyon human nga gitabangan sumbag sa duha ka mga estudyante ang nasangpit nga magtutudlo mga katropa.
1: Batan-on pa siguro ning Maestro Lar?
0: Wala pa nato nahipos ang detalye kay Pang Arnel, no? Although nga dili kay makita sa video kung unsay itsura aning maong maestro mga katropa. Then ato makita una gisumbag kining ni atake tong sa estudyante, naka-atras gamay ang maestro iyang itudlo og ni segunda dito na santuduhan na sila
1: santuduhan
0: ang itabangan og panumbag aning mga estudyante ang usa ka maestro og napugan ang dunay pipila ka mga estudyante sab nga gipugnan kini ang mga kaubang estudyante nga dili na masigundahan pa og dito na katropang atil no, nga nakakaubot na og nagkaguliyang na mga katropa ang maong nga eskwelahan dunay mga naninggit mga estudyante og do na po'y kadaghanan na nipugong aron nga mahupa ang tensyon mga katropa.
1: Sige daw. Ato ni subayon daw lang.
0: Sa pagkakaroon katropang adal ato pagpalayo pa natong dipanubay no kung sige kumpletong detalye ano paunsa ba nagsugod ang ilahang kagubot o sabay rason o sabay kinihinungdan nga nung misangpot sa pagpanumbag kining estudyante nga to siyang maestro. Gani kayo pang Arnel, no, sa ato mga nakita ng mga comments sa social media, nga matod pa nga sagul-sagul, although nga sagul-sagul ang komento sa mga netizen, pero nakasentro ang ilang comment dito ang wa na gidaw nila masabtan nga nung maabot na sa punto nga kining mga estudyante nga ma-involve na sa mga kapintasan sulod sa eskwela ng mga
1: no? Katropa. Basabot lang gitabangan, gikulata yun ilang maestro?
0: Kana katropa Arnel, ang ato nakita sa video nung gipanumbag yun, o gani
1: Kay murag nahagba man na natumba sa may semento sa covered court nga bahin ang maestro. Nya gisundan pasundan bagyo kumo, di ba?
0: Sakto na kadto pang Arnel no og dili lamang normal nga pagkasumbag gani ato makita nga mga hunat jud ayo nga mga
1: walop yun, walop po.
0: Atong makita no nga murag do na jud dakong kasuko ang estudyante pero kana ato pang panubayan kung sa may hinungdan ang anong niya, misang pot kini. Gani, doon na mga nag-comment, nga kung doon na may matot pa isala ang maestro, dapat himuan lang ani sa kanagan yung formal nga pagreklamo o di ba report sa ilang eskwelahan. Bili na unta mong sangpot pa sa yung ani nga pagpanakit mga katropa.
1: Unsa man eh, di ba ka ni Senior Haine?
0: Ay,
1: low-way si... Murag tigulango naman si Sir Lar? Murag tigulango?
0: Medyo,
1: medyo tigulango ng maestro ba?
0: Sa ako ang apas katropang Abdal dili sa muubos sa mga 45 pa natang edad siguro na ini kay medyo sumpo ko na si
1: sus Ginoo kog ako na maestro bay.
0: Og ato ang makita katropang Abdal no, grabe pa kayo ang bugso sa kanaganing iyan mga idara nga halos digid pagpahawid gani dunay mga nipugong pero makaipsot gihapon ang maong nagapanumbag nga mga bata no og mohimo gihapon sila hanga pag-sugod o pag-atake sa maong maestro mga katropa. Gani ang maestro, ang aksyon sa maestro katropang Arnel, wala agad siya mubalos o pag-panumbag, mura lang siya, nanalipod lang siya. Nanalipod siya.
1: Pero di namadag panalipod ng tulo, murag tulo yata nagtabang, dungan.
0: Murag anak katropang Arnel, makuanggi no, pero pag-dasok naman agad siya mga bata.
1: Tulo upat, murag upat lar.
0: Dili na nato mao makita ko pero dili sa maubos gyud sa duha ka tawag Arnel ang ni tabang og pagpanumbag gato sa maestro mga katropa
1: ni mga bataan ni sige ilahon na nato ni ilahon na nato ni mga bataan ni kung unsa ni ka mga isog ni mga bataan og ilahan nimo na mga bataan lar dad-a dire ina nga si katropang Arnel makigsumbagay live. May man ko maestro god. Kanang ilang maestro pag mubaos na posible in taon nga magka-administrative case pa na luoy na in taon, makulbag kaldero. Dire sila sa ato kay wa may mo ko na to no. Ina i-live na to no.
0: Sakto katropang Arnel no kay naapo diri ato ang katropang si Andam po ni si mo do si Paris po ni si Bungal Gabri po.
1: Oh, pwede si Bungal Gabri na lang sa ipauna.
0: Sa po dayang high blood nakakita sa kanang mga bata nga tumbag sa maestro.
1: Kay bisag unsa man siguro sala sa maestro, bisag unsa man ka namang gyud maestro nga terror. Di mo na ikalimod. Bisag unsa pa na ka kuan ang maestro, di wala gyoy rason ang estudyante nga mo dapat sa maestro. Kuna aman, pwede nimo na dalon sa kuna amay amin, kuna ay problema pwede na dalon sa principal, hisgutan. May tulo bagon ngayon nga na. Good morning! Nawa na nga, bislit na ning good morning din eh. Sige Lar, subaya na Delar.
0: Ayan, so katapag ando, itong paurayo karong ipanubahan ito ang kining

0: insidente nga nitabo sa barangay Elizalde, mako sulod mismo sa campus sa Elizalde National High School. Ikan diri sa gawas, alas ko sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara sa inyo, XFM News.
1: Nagan salamat, Katropang Lara. Ito na subayon to, Dodd, magayagala. Ito na yung ilailahon, ba? Andam lang mo diya. Elizalde National High School, kay mubutho, ramig kalit. Ya. Lagi? Binuang maning kalakiha, may galasos. Ako pa, ako'y na maestro. Pila edad na ko ato nagtudlo ko college? 23? Ano, mga anak siguro? Musukol yun itong pinangitay, mga higala. Abisag ka ron. No? Kaya mahawiran, taka. Di ko kabalo, manumbag. Mahawiran, taka. Alsahon naman yung kagipusdak. Ha? Pag mapaak na ko na imong dalunggan, ayaw na lang yung dahong may dalunggan ka pa. Putol yun na. Hurot na siya. Hurot. Pag ilong ni mo may maingkiban ako, ayaw nagdahong may ilong ka pa. Hurot na. May anak ka, purma-purma ka. Unya, mubo kay tag kuya mo'y. Wala, igor at takaw hato na itong bata. Oh. Eh, itong tirada, UFC ang atong tirada, mga higala, no? Oh, UFC. Tyson, imong tira, mga Mike Tyson, imong mga tirada, di ha? Pag makahawid ka, ayaw nagyugbuhi. Oh, ayaw nagbuhi, murag alimango ba? Nga bahalag maputol imong kuya mo'y, basta nakapaak na ka. Di ba? Kaya ako lagi, mga higala mo'y na maestro. Yung sa una bitaw, may gala, dumduman ako katong nagtudlo pag ko college. College to, nakagbadlungon na to. No, kinuha ko mga badlungon na to. Grabe. O po nga to'y senior high. So, mga anak pong mga idara po. Mga 17. Ay, sus, hagitong sumbagay. Watay sa baay. O, hagitong sumbagay. Yung huna-una na, di na magiging takapasaran ng tawanan ng ato ng suklan. Ay, di ba po kumuasa ba kumuatras mo nang pag kanang mga banha ng mga estudyante, pag kahibaw nga, kasi nagklase niya, Sir Cortez, ay, magbanha-banha niya kay mugawas na, labayon mo bangko, ana, tingin, alsahon na ganang bangko, ipusdak sir. Ngayon, agaman po mga bata, God, mga higala nga, wag yung mga respeto. Labi na, mga higala ka ng, ako sa una, sa classroom, di good ko pa, so, di good ko pa close ka, ayo. No, nga naman, pag mga close manggog ka, mga katropa sa mga estudyante, mo di naka, kanang kuha na lang ba, casual na lang, no? Oh, okay na itong mga babae kay mga, okay, mga buutan man ang mga babae.
2: Pinuang! Ayaw!
1: That was before, butan on pa ko ato, 23, 24 akong edad. Kusog pa kayo. Kusog pa kayo. O pa mahilis ang piston ring. Pero mga higala, ala na, sahay lagi. Ah, basta pa, mag-iapon, musukol mag-iapon ko. Ako'y maestro, mga higala, basta mahawiran, ah, langkat. Pero alkansi magod ang teacher, anak, bay. Alkansi ang teacher, ng anuman. Mga bata, wagod ito yung mga trabaho. O imo tong paunda, di man to ni mo pwede, wala may balaod, mga higala. Ma-expel siya, anak, anak eskwilahan. Pero wala'y balaod sa Pilipinas, mga higala, nga magbawal niya, nga mo eskwila, sa lang eskwilahan, nga naman. Eh, constitutional right ng education. Lisod din mo na, may galapak gangon. O, di na pwede nga mo yung kakakinin nga bata, ban na nista ng eskwilaan sa tibuok Pilipinas. Di mo pwede na. No? Di mo na pwede mga katropa. Pero ang maestro, pagka, nahinayak ba? Nahinayak may gala, hawiran doon yan, ipakog doon yan itong mga bata, ah. No? Mahawiran doon, ipakog doon yung mga bata, mga higala, mga matay. Pananglitan. Nya, ang maestro, ikaw lang ito nagdepensa sa iyang kaugalingon. Siya gyapon mga higalaang, pakasadoon nga naman, siya man may galang mas naa sa authority. Mo lang na kinakapait niya. Bullseye! Bullseye! Pero grabe ni mga bata. Sige lang, ato ng panubayan, karoon doon mga katropa. 8:40 na, dagdag sa tumbag, panagumanuman, doon ay 42 anyos dakpan, sa bypass operation sa Braulio Duhali. Doon ay detalye, may galas, balita katropa mo, sa balita katropang Bong Algabrisa Report.
3: Live report.
4: Nabatwag na sa 22-anyos bilang ng lalaki human pinimatutwa sa itaigayon na bypass operation sa kapulisan patog ato sa ilgang na droga sa Proctus Barangay Duhali, Braulio E. Duhali, Davao del Norte, alas 8:30 kagabi. Ganit agad pada suspechado ilang lumabas pa rin ang kakalya sa Val, ninyo, o na natrabaho din ang isip sa elektrisyan o ga residente o sabay Barangay Salvacion, Tagabo City, Davao del Norte. Ang operasyon ng pagpunahan kin sa Braulio E. Duhali Municipal Constitution sa ubat sa mga drug enforcement unit sa probinsya ng Davao del Norte na sinasabi ang sinita Davao del Norte Provincial Movement for Staff Company. Uguban pa na ahinsya sa ato ng kapulisan. Ngayon sa balasot sa kapulisan, na-recover gikan nga ito sa suspektado ang nagbibuhan na pagpiti sa agadil at pulong sa gudahan siya po. Nga din para kapanahon na alitkutan nga dinakpan ang binala na inyong sumatan sa kapilitan aron na mga maindisidahan o asa sa bikan tinigiyang mga droga nga nakuha o ang kasong kalapasol sa 9155 ang andang sining dipasaka nga ito sa korte. Para sa sudan report, direkos analis ng festivity na klaras mudilas sa trupang dun o mga gabri at SMU.
3: Live report. Live report.
1: Daga salamat ka tropang Bow sa report. Good morning, diya sa naana po yung gichat din ako. Magtiayon. Tagatagom. Tigbaligya ko ng bugdruga. Pabirify lang ako ha. Undangin na lang yung daana para masipti yung kinabuhi. At least kung nakadungog mo karon, no? Di mo mukabasol. Kami ninyo, kami din sa XFM. Dagan kayo abot na mo message, mga igala. Amo lang ang gina... Di man, may pulis. No? Amo lang ang ginapahibalo, mga igala, sa itong kapulisan. Sila na yung mga muhimog verification yan. Amo na ako, ayun yung kung inyang na... Ayun yung kumutuan na yung nirimulya, mga igala, nawa ng druga.
2: Ay, yeah!
1: Ayun yung kumutuong ni daog na tas druga. Kasi pagdaog na tuan ng sa una, mga igala, amahan rin problema. Kaya nga nung kadruga-druga. Karon mga igala, tibuok na pamilya. Dabi, asa man tanga aspeto ni daog ana mga kaigsoonan. Ha? Ngayon kung sa una may gala mapublima, ang usa ka banay nga naman, ang ilang anak, adik, ha? Adiktos. Mapublima may gala ang asawa. Ha? Gumikan kay ang iyang bana, shigig yup-yup. Ang trabaho may gala in town, kahaguan ng construction. Ipalitrang siya mo. Oh. Why maulis balay? Yan naman, mahurot, may gala. Human magkabatak. Muinom man. No? Sa umanin mo ng imong tama, di mapuslan. Ay, inom ta na. Pag baba na bus tama, may gala, follow upan. O, naperti ng niwanga, namiyahok ng agi, nisiga ng mata.
2: Ay, diba?
1: Sa una na, karon may gala, lahi na. Kung sa una, ang banara, mga gala, mamargiya karon, magtiayon na.
2: Pinawa!
1: Tinood na, mga igsoon. Sabi loko, kamo diha. Oh. Naamoy mga kaila diha sa inyong lugar. No, di lang mo siguro kayo tantong maritis. No, naamoy na ilhan, anak, mga igala. Sa una, ba na rin problema? Garon, duha na sila, mga igala. Wa na dyan problema, kay duha naman sila. Wa na say away. Ano, mag-away pa man. Wa na may mamadlong, mga igala. Kaya ang asawa, kapoy na sa tingali. No, na sa asawa nga. Kapoy, sige, badlong, ani. Kuyugan ko na lang ni. Sige, ikay baligya ako itakos. Bawa ba na, ingon na to, may galang, nagmadaugon to sa druga karong mga panahuna. Naghaging ana, dagang ko may galang mga nadawat nga report. Nanasugi ba kung nadawat nga report karon? And i-forward na po dako ni mga igala. Nga to sa itong kapulisan. Ha? Salamat sa mga tipster na to. You rest assured, dili mo ma, kanain yung mga identity. Dili mo ma, kuhan, dili mo ma bulgar. I-chat lang na sa XFM Tagum. Wala may laing makabasa na kameraman. XFM 107.1 Tagum, i-message. Tarungag report. Butangig address. Di ba na dakpon diretso, i-verify na siya. Pero ka, kasagaran, may gala, magtiayon. Di ay magtiayon karon. Oh, gireport. Couple. Kung sa'y trabaho nila, druga. So, naminaw mo ron, kung mahal pa na niya yung kinabuhi, kung di mo gusto mapriso, undangin na ninyo. No, ayaw na yun mag-engage. Karon da yun. Pero gusto ninyo nga mupuyo sa mga Aguanta Hotel, total, ha, mora mag-iapon, magkagawas naman ta. Kaya basta di lang mo taas sa 5 gramos niya to, magka-play bargaining ta. Magkagawas na ta dayo. Muna, diyan ang problema mga igalas gobyerno. Kaya gawas sulod, nagbalik-balik ang problema, wag yoy nasulbad.
3: Bullseye!
1: Alas 8.45 na may galantag na sa itong bagbara kumaduman. Marina Donio. Hala, naon siya naman yung panahon. Karon, yan ang mga, muna ba na project ni Bangag o ni Pangilinan? O, Rilin Navarro, sir, kung dili maprisong bata, dapat prisuhon ang parents? Yan, pagsubay ni mo, ani, why mga parents? Nga naman, ang nagdakuras lula, kasagaran ha, nga na. Nga naman eh, nga, walay parents, may gala. Kaya ang mga ginikanan, mga igso, nag-abot lang, no? Gumikan sa ilang mga biga, no? Sa ilang mga kabigat lang, may gala, nang giabot, pagkauman, sultada, tusik, pag namburot na, ipamilin ang taon sa mga tigulang, ipamilin mga igala dito sa mga ginikanan, ang mga bata. E karon ang bata. Nagtubo, may igala nga way ginikanan, way inahan, way amahan. Nagtubo sa lula, nanginahanglag atensyon, badlungon. No? wala kasagaran mga igala. Badlungon kana mga badlungon nga bata, mga igala, sabta ninyo. Susihan ninyo kay basig dunay mga psychological background ana nganong naingon ni ana na mga kaigsuonan. Ya tinuod na. Mga katropa, no? Susihan ninyo na. Pag kisa ba ito presyon, katong lula. Muna po din nakalisod din ta kaluoy in taon. Muna ni karong problema. No? Alas 8:46 na may galang Dagnas Buntag. Nico Sidero, yan ang bagong Pilipinas ngayon, student student na ang magdidisiplina sa mga teacher. Kuyaw. No? Nazario Belair, pa-shoutout sa Bisnar family from Inupakan, Leyte. Ay Buntag, Felix Edpalina, good morning dol. Wala na Jojo Spito ang mga estudyante karon, kulang sa disiplina. Ato nang atoon mga igala, ato nang namiaw pa yung mga ginikanan masukuan ni pang dap, pang kuanon ba? Pang tamparosyon ba no? Kulang pa ng tamparos ba ma? Sabi na yung paggara lagi. Alas 8:47 na, balik na mga igala diri sa iskutanan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nan, kagahapon, mauna man siguro ni ang pasabog. Dol, hangyo ko anang gold coffee mix, 200 man ang box, baligya ni Langga. Tag 200 yun na sa kuan. Ani ato dai kakang palangga di ay larger. Sige, pohon. Mapalit ra na kag deliver sa Mixtax. Pwede ninyo na mapalit sa estasyon og mga baba-baba ana. Pero pud kayo baba. Eh lisod pud kayo. Wala pud kay wala pud ikumpra. No? Mga kaigsuonan. Sige. Kagahapon mga higala, nagpaabot ta sa pasabog. May buntag ni mo diya sir 113 no? May buntag diya og sa mga ato mga katropa no diya sa DMs rent a car tago mga kaigsunan. Inalan mo sa kenan, inalan mo mga igalag madriban, inalan mo mga igalag gamiton para sa inyong mga laag ng DMs rent a car mga igalag na himutang diya sa may Pioneer Avenue dapit mga igalag das Cantos Cristo Rey na diya mga igalang ilahang garahe no niya pwede niyo makontak sa FB. No, kontakan niyo sa Facebook mga igala ang DMs rent a car tagum. No, di basta-basta ning ilahang tag-iyag tagdumala si Sir Louis Villarosa. Okay kayo ni.
3: Bullseye. Bullseye.
1: Buntag ni mo da sir. Okay, alas 8:49 na may galantag na subuntag. Nag-attendos pa sa pasabog may gala kagahapon. No? Matod pa ni PBBM, sakit man kuno mga igala sa iyang buot. Pero kinahanglan kuno nga may makasuhan gyud. Dakini daghan ko gusto sukmatan ani ba no, daghan ko gusto sukmatan ani mga igala nga pamahayag ani palyo ko gab
3: XFM Katropa.
5: Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong.
1: Kani-kani.
5: Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker.
1: Kailakon ba'y?
5: Masakit man sa akin ito. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Bullseye.
1: Alright, alas 8:51 na may galang dagna sa tubag para kubanuban. Una, given nga tinuod kini. Mayon lang ko given ha, kaya wap man tabay bawo good bay. Nga no, pwede bang good ka nga istorya lang di ha, no? Niya, sige lang, tin, kay ikaw lang sa'y sakripisyo karon tin.
3: Katropang Armel.
1: Kaya wa pag yung laing malitok din. Ay, maurag yun eh. Otherwise, bulabog yun ang tanan. Ikaw lang sa sakripisyo karon kay as long as nga ako'y presidente at tuaman ng ombudsman, pakita lang nato sa publiko nga kasuhan yung ka dapat. Kaya naman, nga naman ko dapat, di na nimo mapugnga ng ebidensya. No? Ang tanan, paminawa ragod, no? Si Saldico kasi gitudlo. No? Si Tintin. No? Si Gutesa kasi gitudlo. Si Tintin gyapon. No? Si kisa pa ni si mga Marines nga ilang taon may galang gidaot nila ang pagkatao. Gidaot ni Tulpo, utro puning way mga pulos may gala.
6: Ayaw!
1: Simhutra bagay gala sa sampot ni Marcos ning mga Marcos. Mga Tulpo, mga kaigsuunan. Tinood lang. Oh. Labi na si Irwin may gala nga kanay gwapo ni ipakita sa kang Irwin. Kini mga igalang batanon nga nangulatag maestro. No kayo mas Irwin nga. Okay man daw ang kuan, okay man daw ang kanang sani. Juvenile justice. Labon sa una may galang tibaghak. Grabe niya pamalikas. Halos kauno na niya may galang pamalikas si Kiko Pangilinan. Karon, papart na sila. Muna ginaingon, iba talaga ang nagagawa ng pera.
6: Ayaw!
1: Lain yun. Kuya yun. Huwag mahimo may galang kwarta. Oh. Kamaw kay biyahe naman ni siguro ni mga alipuris ni BBM karon muagi kay muani man sila Davao de Oro, no? Wala mi ka-appeal ba? Dili na murag ini wala ni madawat among mga reporter diri mga igala kay na late sa lista pero sige lang. Kan-ana niyo nang inyong presidente oi. Eh. Sabawan niyo lat in niyo makaya ba na? Oh. Pero di na mga igala murag lisod na di na siguro na malatan. Gahi pa na mga igala stil sa lamisa. Nan, kini mga kaigsuunan, no? Maminaw man na sila. Sige, pag-monitor mo. Nindot na una kaayo. Pero, huwag mo mga bisaya diha. Pangita mo bisaya para makatranslate. Una, mga igala, huwag takasayad kung kini tinud anay ba? Ha? Kung kini mga igala tinud anay ba? Di ko ka, di ta mga igala ka-assertin ni ana. No? Ang ato lang makita diha mga kaigsuunan, may kasuhan gunaway nila, posible man gunabay nga, para lang na sa media or para lang may ma-headline mga kaigsunan o para lang yun maingon that indeed kaning administrasyon mga igala why ginapigan. Pero wala ka nag-wonder mga kaigsunan, no? Wala ka nag-wonder nga no nga dugay ka isa nakasuhan nga when in fact mga igala kang Saldico, kang Gutesa, sa Itin Marines and everybody else mga igala nga naghisgot kalabot nini is pointing towards one person. I mean two, ako yung duha eh. No? Is pointing towards these people. Doon lang ginapuntirya ba ginapunting. Kinsa man? Una BB Martin, ikaduha BBM. Now, aron mga higala nga mapadayon si BBM, mapaong mga higala ang ka BBM. Somebody must sacrifice. Para nako ha mga higala na huntan aw. Kung pananglitan, gisabutan, no? Pero kung mga igala nag-iya na ni mga igala ang sipti ang iyang kaugalingon. Oh. Piyait masday, no? Maying buntag diha, Vienna Inita, shout out daw sa South Philippine Adventist College sa kilometer 68 Kamansilis, Matanao, Davao del Sur. Daghan listeners XFM Tagum. Maabot ba niyo dito? Oo. Mananglitan mga igala, tinud-anay na ni, no? Kay iyahay na ni safety mga kaigsuunan, no? Iyahay na ni safety sa kaugalingon. Musugot mo po di ay ka former speaker Martin Romualdez kay ikaw ra di ay mabilanggo. Musugot mo po di ay ka nga sa gikaingon ni BBM, di ba? Hinanap natin ang punot dulo. Oh, hinanap natin ang punot dulo. At dumating na tayo sa punto. Dumating na tayo sa punto sa tubawa pag hindi ay makasuhit. Oh, kung sino itong gifile nila itong Bernis? Di ba yungon man itong mga higala si Ombudsman ganaan ay gifile sa Bernis? Oh. Dumating na tayo sa punto, mas ingon si BBM, masakit man sa akin ito, ngunit kailangan kong gawin ang tama. Wadyo ko'y question, ana. Thumbs up yung kuana, mga higala. Thumbs up yung kuana. Kana akong tinuod, ha? Ngano na ang mag-reservation katropang Arnel? Na ako yung mga reservation nga naman. sa kadagang ga istorya mga higala, no? Kadagang ga istorya, isa ra ka tawo gi punterya, no? Kini mga higala nga ato sang ipadaplin ang presidente kay atong hatagan may higala benefit of the doubt kay siya may higala ga paimbestiga ko, no? Di ba? Ako ina mga higala mga karon pa lang kuno sila kabalo. Oh, murag anak man gud ani gawas karon niya. Karon pa lang gyud mi kabalo nga naman sinundan kasi namin ang ebidensya at talagang itinuro si Martin. Ano ba, murag ana, di ba? Oh, paminaw na nato mga higalang. Balik ko na to paminaw, no? Sinunda namin ang ebidensya at dumating na tayo sa punto. Kumbaga, mauna yung punto eh. Nga, sa una, wadyo di mo to, ana. Pero karon isunda na mo ang ebidensya. Paingon yung Martin. Sa ito pa karon ikaw, former speaker, ikaw dyan karon mamahimong sacrificial lamb aning blood control project para mahilom ni tanong. Di ba? Kay, panalitan karon kung isipon mga higala na to, si Martin Romualdez as the tanawon ipakita in taon siya sa mga Pilipino ba nga siya na ang punot dulo bay no siya na mga higala ang mastermind eh kung naay sala si BBM wala na mangita ang BBM mga kaigsoonan ano man di ana may na identify all the while si Martin lagi ang kuan gyud si Martin gyud lagi unya di nay tinuod mga higala. No, kaya nakabinipisyo gyapon si BBM. Dihado ka na lang in town di ay tin. Nga ikaw ra karoy kuan? Ikaw ra karon ang mahimong sakripisyo, ikaw karon diha ang madugta sa bilangguan. Ano no, mamboy politiko na dugta sa bilangguan, mapriso man lang pila ka kuan niya, mabindahian dayon ang liog mga higala mo patambal sa Amerika pagbalik. Wala na mapwede na mudagan tan-aw ra gulas Gloria makapagal aruyo. Nawara ko na si Gloria makapagal aruyo. Mugod na mga higala larawan nga ang kana si Gloria mga higala. Mugod na isa sa mga example. Nganong kita diri luilisod kay palambuon ang Pilipinas nga naman. Bisag dagko na kay sa ato mga higala pagdagan usab bakalimot dayon ta. Daog gyapon. Oh. Awa daw na nakalimot di ato anong kalimot di atong Hilo Garci. Kurya buyag tulo na ka presidente mga higala ni agi. Naalang gyapon siya. Politiko lang gyapon siya. Kaya naman ka ni Pinoy, namatay na lang si Pinoy. O di ba Gloria and then Pinoy. And then Digong, mga higala, no? Digong na priso na lang. Mahuman na lang ka BBM. Si Gloria, naalang gyapon niya, kongresista na gyapon. Bagtik kayo. Nakalibag ka, mga higala. Mahapit na mo tulog ka presidente ang iyang Kuyaw, no? Kuyaw, bay. Alas 8:59, mga higala, Dagnas Buntag. Balik ko na to ka, Maygab.
5: Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako.
1: Oh, balik pa katong sinundan natin ang ebidensya.
5: Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya.
1: Okay. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Gapo na siya ano man unsa pasabutan nga mamahayag mga higala para di nimo siya pwede masukmatan adtong panahon mga higala nga nagdepensa sila kang Martin. Because in good faith nagtuo sila nga way sa si Martin mo na siya. Di man ko nimo ma-held liable mga higala ang tao nga nagtuo in good faith ba nga buutan gyud ka ano ba anak ko hay ba no para dili ka mahug diha nga accomplice ka or kauban mo. Oh, so kun yung ka nga ako nagtuo man ko in good faith kay gago mi maayos siya. But then again, unsa may kuan diri unsa may kanang murabag shifting sa events mga higala. Gisundan na mo ang ebidensya, no? Gisundan na mo ang ebidensya and this is where the evidence leads us nga ang gitudlo gyud ay karon si mi kuan gyud Martin. Luoya pong Martin. Ako di ba jud kumutuo nga si Martin ra maigala nagpahimulos ana amo mutuo dai mo no kay mo mutuo ra mo nga iyahari gyud tibok pamilya di po na ma, di po na mao di gina mao mga higala kun tinuod man ugali nga siya mga higala nangawkaw ana di siya kumutuo siya ra nagpahimulos na di nagpahimulos daghan di mga higala wala nagahilom-hilom ng mga tibaghak Kada, labi na ng mga kontraktor. Nagap ilan ang gi-lus-lus pag ayos si kuan sa una? Si BBM sa una. I mean si Martin Romualdez. Karon anod nga nakuha nila ilang mga bahin. Ang karon na makaluluoy mga igala si Martin na. Ay nga na naman lang former speaker, kung ikaw naman ay may butang das alanganin, ikaw na gitudlo sa tanan, they're pointing at you. Isulti na tanan kinsay mga kuan ba? Kinsay mga nadeliveran yun og tinuod og maleta. Kay kung makonfirmar nimo ang maleta, dako ka ng butang ba? Oh, una-una ang tao, naagoy mga tao nga gidaot. Nalitan ka tong 18 Marines mga igala, kanus kapilago na intawon mga igala gi panghimaraot nila tulpo, gitamay nila tulpo. No, kay mga kargador kuno mga higala. Gitamay nila antikler, di ba? Unya pagka tinuod ay mga higala, tinuod man dayong malita di ay. So na ako'y gustong sukmatan ng mga tao. Una, Ping Lacson, Senador Ping Lacson. Gusto ko manukmat ni mo po, Senador Ping.
3: Bullseye!
1: Tuo na lang sa imong presidente para madali. Takis ako presidente. Imo man Arimundo, naunsa deka, ipasa naman mo na sa ako na imong presidente BBM. Imo man na. Gusto na ko sukmatan mga higala si Ping Lacson, Senador Ping Lacson, nga maoy atat na atat nga mupuli kang Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Sir, and then by the end of the committee hearing and investigation, magpasa rag final partial. Partial final, o sabah? Mga kaigsunan. O gikan sa yang ba-ba, may gala. Gikan sa committee chair. Nagtuo nga wala kuno'y mastermind ang flood control.
6: Ayaw!
1: Dali ramang kaayo na siya bawion. Dali ramang bagayon nga, well, because of the evidence at hand, nagtuo ko nga wala ikon. Moro to akong appreciation of evidence, blah, blah, blah. Iba naman yung sa presidente. Pwede na. Pero sir, halata kasi masyado eh, no? Halata kasi masyado, no? Ang pangalan ni Martin, diha ka na bang he who must not be named para sa inyo, sagrado para sa inyo, ineffable, di malitok may gila sa ilang mga ngabil, no? Di ligid malitok sa ilang mga ngabil, mga katropa, di nila mapanganlan, no? He who must not be named. O sa Harry Potter pa na ang salida, siya si Voldemort. Gusto ko mga igala, manukmat ni mo nga niingon, walay mastermind. Di ba? Kisa may gingon na, Lacson may gingon na. Walay mastermind sa flood control. O sa ingon ni BBM, sinundan natin ang ebidensya, no? Kung sino ang punot dulo. Kung may punot dulo, sa may tanong ni mo na sa English, di na mastermind. Ano na lang, lain man po itong Bisaya, good anagod. Kaya mong yung kag-Bisaya ba'y mas laom na siya punot dulo, medyo gaan-gaanda, di mangguta Tagalog. Pero og Bisaya, Bisaya o ni mo ng punot dulo ba'y, although dili na siya mo ay literal translation, pero ang Bisaya sa punot dulo, mga igsoon, ugat hinungdan. No? Kung ay Bisaya sa punot dulo, ugat hinungdan. Ato na lang, sayon-sayon nun, may gala, mastermind. Oh, ingon man ka, kuan, ingon man ka, Senador Pinky Lacson, with your pink ribbon committee. Diba ingon ka? Walang mastermind. No, iahay lang kuno may galag dasmag, kato mga kongresista, iahay kuhag pondo, iahay sibat, paura na nun nahitabo. Ah, unsagod ang istorya ha. May managkaon, mga igala, imo nagipasagdan. May managbuffet na, kaya hala kuha. Minuang mga istorya ha, may gala. Sunod nga akong sukmatan, mga kaigsunan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto kong manukmat nila Representative J.G. Suarez. Gusto kong manukmat mga igala ni J. Kung Hon. Gusto kong manukmat mga igala ni Adyong. Diba? Benny Abante. Okay, kanto mga igala, mga congressman nga. Ila pang preubiran pa nila mga higala si Martin. Tapos at the end of the day, ang ebidensya siya na itudlo.
6: Ayaw!
1: Gusto ko manukmat sa mga pari, mga higala. Nakulang na lang sutanahan, mga higala, butangan o kuan si Martin, himuong ubispo. Gusto ko manukmat ninyo. Kaya naman, gika na sa baba mismo sa presidente, ang ebidensya may gala, paingon ni Martin. No? Salamat kayo ni Muda, DG Sitoy, naghatag og 25 pesos mga igala din sa atong kwan. May nalang magkapalit niya na ginamos. Raimundo Manuta Ramos, English, main coast, Tagalog, punot dulo, Cebuano, ugat, hinungdan. May maslaom, ana, maslaom ng Cebuano, kay ugat ko na. Principal nga ugat. Maslaom na nga translation. Gusto ko manukmat mga higala sa progresibong pundok nga nagpakahilom sa mga giingon may higala nga mga iya kunos katawhan. Pero kwarta rin, giapas mga kanahan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Lastly, gusto na ko sukmatan si Representative Jervil Luistro nga kaya may AX, kaya may tupad, kaya may ayuda, kaya may bagyo, may baha, may mga dilubyo dahil kay Speaker! Na, mauna! I want to say that and blow that in your face. Tanawa ka ron. Kaya mayroon palang lahat ng ito dahil sa kawat?
6: Ayaw!
1: Grabe ka naman katropang Arnel. Grabe ka naman, gina-judge mo naman, wala pang kaso. Gina-judge na nga nila si Sara Duterte, wala pang impeachment noon, di ba? Remember, anong sabi ni Bini Abante sa committee hearing pa lang? Si Sara ay nagkasala sa taong bayan. Kinis Bini Abante mga egal, ako ay ginoo si Karan ko ginipag-abot may galas langit.
6: Ayaw!
1: Duterte ang nag-train ni Martin og ni Saldis kawat. Sa deja po ning digong. Marcel Paxley, anha na ko mo bilib kung mapriso na si Mar. Yes, same here. Kini mga igala, mo kanya akong gisgutan, istorya ni paukya bro ni. Basig panugang na ni Spusta mga igala, para lang yun pressure. Actually, mga igsoon, kailangan nila may mention nun. Nga naman, ilang ginabira-birahan mga igala si Sara. Kailangan nila may mention nun. Kini mga igala nga, XFM Tagum City Point, panali sa buhok. Saan naman po nang kuha ni John Kenneth A. Ryder Sige, panayon ta. Abot na sila lar. Video ilang gi-send. No? Kini ilang gihimo, kinahanglan mga igala nga may mention nun sila. Ano man, ang tao, mga kaigsuunan, gabing nagsigig nakit mo ni nakita sa tao man guni ngani sa tanan kay istorya Saldico, Gutesa, Itin Marines, Diskaya, mga higala na sila gina-point out nga tao. It's all leading to the administration. Ang kawat na hitabo Raimundo 2022 to 2025. Dili pwede nga ilang ipasangil sa mga Duterte og dili gyud sila tuuhan mga higala sa mga tao. Musamot ka negative ang rating ni BBM kung mo na iyang himuon mga igsoon. So dapat may gawin talaga siya mga igala nga to the extent katong pinakaduol niya. Ang iyang anak way batasan? Si Sandro way batasan mga igala. Imong anak BBM way batasan si Sandro? Nagsona ka, amahan ka, nasilpon-silpon rang inaha.
6: Ayaw!
1: Way puangod, way puangod imong kuan imong anak burag naguol siya nga gipakasuhan nimo ang iyahang uyuan. Pero BBM, Mr. President, kung talagang wala ka naman kay nalaman diyan. Lubos-lubusin mo na sinabi mo naman Lubos-lubusin mo na Mr. President. Show to us. Show to the Filipino nga wala pagdiay sila totally nasayop sa pagpili nimo. Nga buutan ra gyud ay kakaayo. Ano ba matud-i ba? Nga mali ang ginahuna-huna sa mga tao sa imuha. Pamatud-i! Ipapriso imong agaw. And at the same time, mga igala, sa iyang agaw. Kung tinuon, manggalay na Mr. Former Speaker, nga wadyo kay labot, ayaw pong sugot nga ikaw rin karoy, himuon nilang sacrificial lamb. Kaysa ingani nga panahon, kung naapakay pangandoy nga noon, dali raman makalimot ang mga Pilipino, mga kaigsunan, kasi Gloria Bitao, no? Nakalimta. Pero di na ka mudaog. Basig mismo diha sa imong distrito sa Leyte, di nakabutaran sa mga tao. No? Kung pasagdan mo imong pangan nga maduhigan, madaot mga kaigsoon. Gusto na ko singlon. Keto mga igalang, halos manglagpot ng laway mga igala. Dahil kay speaker! Kana, gusto na ko singlon. Gusto na ko syagitan sa iyang atubangan. Nya karon. Labi ang leadership ko, no? Ano ba? Sus. Wa mo na uwaw diha. Naasin yung atubangan? Nya kamutanan diha. Naghalos kabi ninyong simba kang Romualdez. Kaya mura na. Kulang na lang imuon ninyong patron. Katong panahon na, di ba? Kamutanan nga na diha. Kulang na lang eh. No? Himuon ninyong Ginoo. Kadyot lang magkakatropa putlon sa nato ni atong komentaryo. Gumikan kay update mga igala sa katong maestro nga gibukbuk sa mga estudyante. Ato sa mga igalan, siren kompleto ni Talis Balita. Ka-standby karon katropang Larsanyol. Live report. Lar!
0: Katropang Arnel, live na karon Rian, mismo sa gate sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Din nahitabo mga katropa no, ang pagkagulian kagahapon. Tali pag sumpag ini mga duha ka mga bata o gisumpag nila tabangan o gitapag sumpag ang usa ka maestro. Katropang Arnel, wala tamang kasulod garon sa campus tungod kay mihangyo sab no, ang mga school guard diri sa San Pedro Eskwelahan nga dili sa daw mihangyo daw o bilin sa ilahang principal nga dili sa magpa-interview tungod kay under investigation pa ang insidente nga naitabo kagahapon nga katropang Arnel. Tulo ka mga school guard Adria katropang Arnel, mihangyo sila o nangayos sa dispensa
1: nga nagisunod. Lar, nanirado sila pinakalit. Lar, kasayon sila nga na media mo anha.
0: Ah, murag ana katropang.
1: Yes. Dati walang guard naman yan eh.
0: Ganina katropang Arnel, adi pa kay dugay ato ang nahipos sab nga mga impormasyon diri sa palibot no, nga mga duol nga mga panimalay og duna po yung mga kabataan nga nag-eskwela diri sa nasangpit nga tunghaan katropa. Ato ang na ilhan no, ang kining katong maestro nga gi sumbag matud pa katropang Arnel kining si Juan Pascua. 55 anyos
1: katropa. 55 years old na la. 55 years old.
0: Sakto na katropang Arnel, no?
1: Kasi pangan? Ruan?
0: Ruan Pascua.
1: Ruan Pascua.
0: Yan, so ato ang inisyal nga nahipos katropang Arnel nga mga impormasyon gikan diri sa palibot ng mga ginikanan nga ang insidente na nag-ugat daw atong gisita sa maestro ang kining nga mga arios aning mga bata katropang Arnel. Ato ang nasairan nga katong nanumbag is pagkahibalo sa mga tao diri ha, is duha ka bata gitong nanumbag magigsuon katropang Arnel.
1: Magigsuon, nag-eskwela pa tong mga bata aron.
0: Sa pagkakaroon wala pa sila tubag katropang Arnel ang mga school guard no, kung nag-eskwela pa magagapong kanini mga orasa ang duha ka mga na-involve atong pagpanumbag sa maestro. O nahitabo daw ni kagahapon katropang Arnel no, during recess time. Oh kagahapon.
1: Unsa man day? Unsa gitudlo daw aning maong teacher lar?
0: Ah katropang Arnel katuning
1: advisor advisor ba ni sa high school man ni no, Elizalde National High School.
0: Kana ang dili pud masulti sa to ang mga nakuha diri nga mga ato mga hinabi nga mga ginikanan kay di sila ka suito kung unsay gitudlo aning maong teacher.
1: Taga-asa ba si sir? Taga diha ba sa Elizalde?
0: Taga diri lang daw ang tubag sa to ang mga nahipos kay impormasyon kadto
1: pa. Kung taga diha ra sa to pasilingan na nilalar.
0: Posible kadto pang Arnel.
1: Asa man daw maestro karon, asa dang maestro ron.
0: Kana pa to ang dugang pagpanubayan kadto pang Arnel kay gani diri asa mihangyo ang mga school guard nga dili kay sila muhatag og mga impormasyon tungod mo poy bilin sa ilang principal nga samtang nagdagan pa daw ang investigasyon mga katropa. Ang principal isa si Maria Teresa Tundo, ang school principal sa Elizalde National High School, katropa Arnel.
1: Mao ba ni nga high school? High school ba itong nalumos sa UNSI sa Elizalde lar? High school ba to o elementary pa to? High school.
0: High school katropa Arnel.
1: High school to. Sa to ba mausad ng eskwelahan, di ba?
0: Dili kay kalayuan diri ang swimming pool na to ang nagyan
1: ganina katropa Arnel. Mao po na ang eskwelahan.
0: Mo ni katropang Arnel.
1: The same principal?
0: Sa ako ang nahipos initial nga impormasyon bag-old man daw ni nga principal director pangatel.
1: Sige, at least ato naklaro ba kay murag naglisod pa ba interview ato sa ila sa una. Mao man ni problema sa DepEd, basta na nga na lisod kay interviewon. Pero naano sila kinahanglan? Kanang gusto sila magpahibalog mga kuan dali kay na sila manuola sila gradyo. Tinuod na. Oh, bahala na magkakwintahan na ni. E, tinuod man pud na. Pag naano sila kinahanglan, manuol na silang mga radyo. Tawagon dahil ito nilang mga partner in community, mga stakeholder. Pero pag natay kinahanglan nila, kanang atong pangutan noon, ayaw siya kaya nag-imbestigar pa ba. Usamay pasabot nila ng investigasyon nila diha. Pakasado na po nila ng maestro? Kay, so, dapig bayagin na sila, dapig bayagin na sila sa bata. Sa kung saon.
0: Okay, so ganina katupag Ardel, doon ako'y mga initial diri ano nga mga nakakuha na ato tong balikan katupag ko parang hawa tong mga ginikanan diri ah. Kay doon ako'y initial nga nahinabi di ganina kay sila po'y nagbutyag sa tuwa katupag Ardel kung unsag rason nga nung nagkagubuto kay matutan nila nga dito daw nagsugod nga gisita daw sa teacher ang mga bata aning pagsuloob lagi og aryos sulod sa eskwelahan mga katropa.
1: Mayon tag ba interview po nato ang teacher lar kung mutingog siya ba or gibawala na po na ni principal nga mutingog.
0: Ah kana katropa Adriel no, possible kay pakanaog magmando ang principal diri ang dili sa mo pasulod og media kay di pod sa magpa-interview samtang nagpaigayon pa daw o gipaigayon pa ang investigasyon sa maong incident katropa Adriel.
1: Kuya gining kuya gining eskwelahan tinuod lang. Ako makaanag yung kular kuya gyud ng eskwelahan. No? Paunsa na ito, masigurado nga tama ng ilang investigasyon. No?
0: Okay. Di ata si ma'am, good morning. Ma'am, nanda po kayo estudyante diha, ma'am. Wala na kayo estudyante.
1: Hmm.
0: Transfer sa mako ay mo estudyante. Okay, ma'am, pwede ko makarayon diha, ma'am. Sige. Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. So, nai-residente diha. Doon sa National High School katropang ano to nga mahinabi.
1: Ah, pangusyoso na lang, pangusyoso na lang sa Maritas na
0: kada. Na makabalita ka.
7: Kumon sa giingon nila sa nga ako si Zero One gidaw basko nga kaning gi.
0: Ang gusto mo.
7: Sumbag gid sa dog sa janti.
1: Tagasa na siya nga maestro.
7: Ano to badlong sa kon isa. Kaning kon ba kaning maestro nga ipahubong ari usman ta dahilan.
0: Ah.
7: Sumbag din oo.
0: Amo kon sa kay. Tagasa man si Zero One, ma'am.
7: Tagatagom na si Zero.
0: Tagatagom.
1: Tagatagom.
0: Diri siya na-assign. Baguhay lang siya na-assign.
1: Luuya, good.
7: Kunsay? Masara mong gito siya.
0: Kunsay ang gitudluan?
7: Grade 10 na na-assign, sir.
0: Grade 10. So, grade 10 na katropang Arnel, ang gitudluan ni Sir Rowan. Tagatagom si Sir Rowan, oga. Baguhay lang siya
1: na-assign. Grade 10 is fourth year. Fourth year.
7: Diri na siya na-transfer. Masara mo na yan ako anon.
0: Ikan sa masara. Paunsa pagkahibalo ninyo, ma'am, isip mga resident Edria, kini si Sir Juan.
7: Baniubo mo na gabi, sir, ngayon na nag-isuwag, sumbag rin ang maestro. Kung saan si maestro ha, sa katong, kuhan, katong bubuong na sumbag kaglas ko na si Sir Juan. Amo man ang kuhan ka ning, suki mo naman sa kantin, sir, kadito mo na siya nagkakaon.
0: Ma'am, kinigawa ka ba mga bata, mamaigsuon?
7: Ano magsuon?
0: Nag-asa po nila ang purok.
7: Otso, sir.
0: Dira na po.
7: Oo, dira po, sakot si Elizalde.
0: Purok otso at Elizalde, ma'am. Ano yung pagkaibaluan, mag-display lagi hapon din mga bata diyan.
7: Ambot lang garoon, sir, kay marag-koning ambot yun. O sa kay Dagan, anak.
1: O sa mga apelido ng mga bata, kailan ma sila? Kailan, Lar?
0: Maka kay Elisal, apelido? O apelido sa mga bata?
7: O sa apelido, anak, sir, eh?
1: Taga diharap po na sa Elizalde.
0: Taga Elizalde lang daw, katrop pangatang, taga Otso, Purok Otso.
1: Purok Otso.
0: Elizalde, Mako, Robot. Okay. So, ma'am, kung alam na taka o gamay ni mong opinion na mo, sa imong opinion, mali ba ang ipatanggal sa maestro ang mga aryo sa bata nga lalaki sa eskwelahan?
7: Disiplina ang gyapon sa mga bata sa eskwelahan. Siyempre, lalaki dapat mag-aryo sa eskwelahan. Babayar ang mga
0: ilan.
7: Oo. Ganun mga inanana, mga kapila. Dahil may mga unang mga kuwana sa sir ay mga estudyante. Kay bisag diya kayo sa mga kantin, magtambay-tambay na sila na ang gyapon aryo sa mga baby ng grade 12. At ang inang ginam mo nga, kanang ipagkuhan sa inyo. O sa'yo lagi yung masuko, lagi sa'yo sa doon na anak. Di man, mga babae, lalaki man.
1: Naputol sila. Alas 9:20 magaigala ang takna. Okay, Lar?
0: So, katropang Arnel, ako nahigigan kang, ma'am, pangalang ganito, ma'am, si ma'am Bibing, katropang Arnel, mututo ilang nahipos nga reaction, ilang informasyon ng katropang Arnel, magisita lang daw ni Sir Ruan, ang duha ka mga bata, nga ron nga, dili magsulob, aryo, sulod sa kampus.
1: Bawal mangyuna sa, Lar, bawal mangyuna sa public school.
0: Ah, sakto na katabang nato sa Kaniato High School patabang yeah. Karaghan buta
1: sa kita na po. Sa una raman yun na, gibawal man yun na sa public school. Okay, sa una nga, kung gusto ka, ngayon di kasi tahon nga na ayarius-arius, dito kas private, kaya di ba namang hilabot dito. Ano man sa una?
0: Sakto na katabang Arnel, no? O sa una katabang Arnel, mangod, ako lang ngayon sama sa mong gingon, nga dili magud dili kayo musampot sa mga kagubong dai dunay sita sa una grabe ang mga estudyante mo tingkag dayong dunggan kay ihipos dayon ang mga...
1: Okay naputol sa una man gud mahadlok patag maestro pag magkakita tag maestro mga namay ako magi koy kuan pod hinuon wa koy kanang earrings wa koy arios arios kay di ko ganahan ako abo ng preference mga igala ay ako mga kuan mga amigo mga classmate. Ilan na lang tanggalon diretso, saan na yung maestro, mahadlok na sila. No? Mahadlok na sila mga kaigsuunan. No? Ah, sige, Lar.
0: Katrapang Arnel.
1: Sige.
0: Yes, katrapang Arnel, no? Sa pagkakaroon katrapang Arnel, no? Sarado niya pong kining gate sa Elizalde National High School o nining mga oras sa katrapang Arnel. Doon natin mga nakita ng mga estudyante sa sulod sa ilahang, gym, no? Pero... nag-classy pa ding uban nga katropang Arnel o sa gihapon wala patagi pasulod o sa gihapon katropang Arnel parehas tong ato mga nakuha ng mga impormasyon gikan diri sa mga residente nga gisita lang sa maestro ang pagtanggal sa arios atong duha ka mga bata hantod mi ulbo ang tensyon o misangpot sa pagpanumbag katropang Arnel.
1: Alright, sige go ahead.
0: Gikan diri sa Mako Davao de Oro alam sa Kusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lar Sanyol XFM News.
1: Bullseye! Bullseye! Salamat katropang Lar. Ma-private o ma-public, bawal man yun ng arios. Aritos o bawal na siya. Nata maglalisan akong bawal, bawal ah. Sa college, pag kuan mo, pagbutang mo daghan. No? Pero, mga katropa, no? Ang concern na to karon, kasi buhaton nila sa mga bata. Mas napigan, mga igala. Oo, may mong pa-interview ron. Kunin nakapait aning kuan, depedo sa ahay, gahi kayo.
3: Bullseye!
1: Bullseye! O, naman kayo, mabita ko sa'yo, bahala po diha. Pero, concern man good ni mga higala na sa publiko, no? Labi na, mga higala nga, panitan, ang maestro, taga-Tagum, no? Ugmaunsa ng, kuan diha, maestro diha, no? Ugmaunsa ng maestro diha, mga kabanay diri sa Tagum, inun na ninyog sorry, no? Kamu diha, nagdumala sa Elizalde National High School. Ha? Bantay lang bitaw. Hindi ni mo tingog mga higala. Panggaan niyo na mga bata. Tanggalan niyo ng maestro, ibalik niyo ng Tagum ng maestro kay di na makulatahan diri ba. Kaya at least diri sa Tagum, murag pa ko kadungog ana mga higala nga naghagbugoy diri sa Tagum. Tinuod lang. Pero wa pa ko kadungog diri mga higala og mga estudyante ga kuan ba no ga bugoy-bugoy nga nakahuna-huna may higala nga kulataho nila ilang maestro.
3: Bullseye! Bullseye!
1: No? Ipaulit na lang yung Tagum ng maestro. No? Kaya ako mudapig yung kuan ng maestro bay. Bisan pa mga higala mo yung stricto maguna si sir. Ora may marapod nang gikulata na siya. Bisan pa. No? Estudyante ko na. Mura na may galag ama, mura na nag-amahan ng ulat, agikulata mga higala sa anak. Imagine, 55 years old. No? 55 anos, gitubangan may galag duha ka mga batanon. Luuya.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 9.25, commercial sa Tagab. Para makaginhawa ta kadali, balikan na to mga higala ka ng inyuhang pagpapriso diha. Kisa may inyong gusto ipapriso. Ato nang balikan taon-taon. Nagkapatag-hataga pagtagad ha. Ilan sa mughawa niya. Sunbuy lang. Hindi may galato pagpanagupan naman hatutin ninyo sa Santone Plus Gold. Ang Santone may galato doon ay mangosteen, malunggay, garlic, spirulina, o kini mga galang ampalaya. Kini mga kaigsunan, gihimo paggama, gituyo paggama, kini nga food supplement. Aron kita may galang makabaton o igo nga vitamina o minerales sa atong lawas aron mga igala. Nga mamahimong aktibo ang ato mga selula makahimo may gala sa pag-repair niini og mabalik ang kanang ginatawag na to nga self-healing capacity inumanan may gala sa atong healthy nga lifestyle sa iyong matulog og dunay pag-ehersisyo mga kaigsuunan ang Shantown Plus Gold, mapalit ka na may gala sa Mercury, sa Outstar Drug, no, sa Generica, o sa ubang mga butika, magahigala sa inyong lugar nationwide. Sa ato ang clinic, nga nahimutang diya may gala sa may Ganti Road, Kanto, Paingon, Palengke, tapad mga higala sa may Bugasan, nga duol sa Mr. DIY, na diya mga higala. No, na diya ang ato ang clinic, ang atong regular check-up, libre nga check-up, Miyerkules, Paingon sa Biyernes, mga katropa. Pag ang atong istasyon, nahimutang usab, din may higala sa Tiilans Flyover. Napit mga higala, tapad sa Bulgari, nasakop sa Barangay Magugpo North, Tagum City, mga Igsoon. Balik na, mga katropa, human lamang ni Bibilaga Pahinomdom. Standby.
8: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
5: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
6: Aboto rin mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, aboto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, og makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent anti

0: Puro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Alas 7.34 na mga igala. Dagna sa tubag para kumunuban. Balik sa itong dalamanon ang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Okay, balik ko na to si... Ahuman naman to, no? No? Ahuman na to. Ang ato na lang ato, mga igala. Kanus ang mapriso. Ang ato na lang, ana, mga igala. Kanus a kaha. Oh, kana kinala nila na barugan sa mga tao. Otherwise, another but-but na. No? At least man lang, mga igala, mapakita nila sa mga Pilipino, no, nga nagsigig panukot karon. Kay dili man hangtod sa hangtod nga gamiton lang nila, himuon nilang sagang ng kangsara, no? Ibuguan sila sa mga Pilipino. Kung tinuod man ugaling na, granting nga tinuod, mas gamay man na. Oh, pila man na? 600 million? Mama oras gasto, mga igala, sa kuan? Kaon, mga igala, sa operation sa unsa ni? Senado. Sulod sa 90 days man ka nang ilahang ingon nga hearing, impeachment trial. Sakto yun. Mama oras.
1: Bullseye. Bullseye.
0: No? Kuan pa? Dako paggasto, mga igala, ang impeachment trial. Ang ipangita nila, di man sila, mga igala, may man ang pundo ni kanang ingon nila nga billion diha sa ilahang bangko ni Sara, og ilan ang mapamatud-an nga gikan sa gobyerno. No? Sa magtiayon man ang kwarta.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunod, mga katropa, dirita sa dugang pangisgutanan, gamikan kay na hisgutan man to, no, ni PBBM, no, si Romualdez, nga sakit man daw siyang buot, sakitan gin sabay. No? Kinahanglan daw buhaton ang tama. Si Representative Toby Tiangco nakulangan sa paghisgot ni PBBM kang Romualdez. Mura ba o compliance lang kuno, mga kaigsunan, si Atuwa Minaon.
2: XFM Katropa.
3: The alliance between the president and the former speaker, kasi dati talaga naman silang close allies.
4: Hey bro, I don't look at it that way. For me, it's accountability above anything else. About accountability above anything else. And accountability for everyone. So, kaya doon, sa part na yun, nakulang.
3: Sir, would you say that the way it was sent by the president, it was safe pa rin po ba yung pagkakasabi?
4: Hindi ko alam. I cannot run between the two lines. Ang masasabi ko lang, diba, sabi ko doon, ano ibig sabihin na masakit? Diba?
3: I mean, sir, but could you say that it, the yung part na could have definitely been improved? Yung
4: way. Yes, it not could have. They should have concentrated on that part because if you will look at the Pulse Asia survey, 30% of 29 point something, 29.8, ang gustong marinig yun, di ba? So they should have come out stronger. Saka talagang sinabi na kahit insan ko yan, eh dapat panabitan niya kung ano yung...

0: yung lahat ng ahensya ng gobyerno eh dapat tumulong na magbigay ng ebidensya. Diba mas mas maliwanag dito. Di ba? Ano, gusto mo bang saklan yung presidente? Nasasaktan na nga, eh, dadamihan mo ba? Iba pa yung kasi dahil mas nasasaktan. So, medyo kulang. Ang pinakagusto ko naman part is yung doon sa ano, yung sa manlulupig, di ba, sa sila? Talagang yun. Kasi the other part sa man, assuming it's all true, wala naman tayong pagtatalunan doon, eh, di ba? Hindi ko maalam kung yung actual data ng ibang mga departments mo.
1: Okay, sige. So, nakulangan. So, may matod pa ni Tubi Chanko. Dapat, wala na ko ng presidente nga masakit man sa akin. Sakitan ko din. Siyang ano man. Basin, magahigala o doon na siya'y bahin at to. Kasi may maglima aning nanawag mga igala sa page. Ay, na-decline din ako. Sorry. Alas 9.38 na. Magaigala ang dagda sa tubag panaguban-uban. Dapat wala na yung sakit-sakit, no? Sound taman. Ano na diretso? No? Kahit pinsan ko yan, kailangan nga panagutan. No? Hindi human. Hindi kayo mag-drama pa ako, no, mga igala nga. Masakit masakit man sa akin, ngunit kailangan ko itong gawin. Kailangan ko itong gawin. Suod gyud kay sila sa una. So di na ta makapangutana diha. Kung suod dai sila kay sa una megala, so do na pay da kong posibilidad nga dili lang mga higala si dili si Martin ang utok sa tanan. Posible nga appeal siya. Appeals ang pangulo mga kaigsuonan. Kaya last 9:39 na mga katropa. Palihog na ko na ay isa diyan nga kuangab ka na pinaka bago na kong gisen. No, kaya pinaka bago na kong gisen na mali magunang ako ang kuan diyan na mali og pangan. Oh, pero maura na ang kuan, no, maura na ang usa di video. Nasuko. Ay nasuko kay wa ko no maapil mga higala ang ilahang di, ang ilahang usa ni. Ining ilang sektor wa ko no maisgutin ni PBBM ang kini mga higalang LGBT. Kung mga ni may scooty ni ako nag-take note ko gahapon. Ako mga gipang take note mao ni. Lain-lain man tag take note. Karahasan sa man ni. Karahasan sa mga paaralan ay di na ini atong pinakatulon ikatulon naman ni atong number 1 ako. Number 1 dito sa number 1. Wala missing na missing. Number 1. Corruption. Okay, corruption ay isgutan ni. Ang mga nabawi nga pundo ihimuong ayuda. Kato mga na-action pagkakawat, mga higala, himuong ayuda. Gera, no, sa Iran, nga paspas kuno kaayo, nga nakadeklara og state of national emergency ang atong nasod, which is dili tinuod. 1 month pa after. Oh, tinuod bito na. Di ba mundo? Libreng sakay sa racket ni BBM basta DDS ka. Oh, ingon si Raimundo, sakay daw mo sa racket. Pag-una lang dito mundo, kay kamo may mga dodo gawas sa nasod. Ah, gawas sa kalibutan di ay. Giyera daw mga igala sa Iran o Iraq, Iran, Israel o Amerika. Apektado ang ato ang nasod, correct. Pero ang gihimo sa gobyerno, paspas daw kaayo. Kay nag-deklara ko noto dayon og state of national energy emergency, which is dili tinuod. Nga naman, dugay nakadeklara. In fact, mga igala, naglalis pa ta. Nga naman, ingon si Anticler, wala naman talaga tayong matawag na wala pa tayong, unsan eh, kining tawag ni ini mga igala, wala tayong crisis. Kisa ni nguna na, Anticler. Unsa gihimo mga higala sa pag taas sa presyo sa kasamok sigig panawag niya tis. Unsa gihimo mga igsoon pagtaas sa gasolina. Unsa gihimo? Ayuda! Di ay job fair ko no, 6 million ang nakatrabaho kaya daghang magdawad ang trabaho. Di ay job fair ko no nakatrabaho mga higala pero mga high school ni sila. Kaya mga senior high school graduate, mga igsoon. Ya pa, mga igala, 20 bigas meron na. Padayon ko no, matod bang BBM. Mo na itong ipakita ganina sa inyo. Ya pa, mga igala, siya'y nagsugo ko no nga ibawal ang pagputol o kuryente sa wapa makabayad. Taman October. Mao ba, mamutol man laging Nordico lang sa una. transportation, nakadawat og AX, nakadawat og diesel subsidy, unya dunay 1.8 million beneficiary sa AX. Mao mo na ingon ni BBM, mga higala, no? Daghan kaayo. Di apa, karahasan sa paaralan. Mao ni mga higala, yung gisgutan katong sa Tacloban. School-based feeding program, katong iyang walang gutom. Walang gutom program. Unya malusog na pamumuhay, ilayo ang mga Pilipino sa sakit. Muni. Unya ang mga naisalba from blood control scam, gibulsa mga igala sa opisyal, gipaingon ato daw dito sa mga ospital. Diplomasiya mga igala sa China o Pilipinas, we return to the table. No, kinanglan magisgot pero nasuko siya mga igala kay kita mga Pilipino, buutan kuno ta. Dili ko no mga igala ta mga swail nga klases mga tao. We are respectful and we do not yield. E dili pwede mga igalang tawagon lang taog unggoy.
2: I talk to my where the
1: Dagang salamat Mr. President. Di pa mga igala minimum corporate income tax kadto mga negosyanteng na aksyong kalugi. Mao na siguro na ang ginaingon niya yung malapit nang maging mahirap. Mga igala, doon ay amnesty. Tax amnesty, mga kaigsunan. Di apod, gidutan pod, mga igala, ang nuclear energy production, no? Para mabarato ang presyo sa kuryente. O kini, mga igala, ang AI literacy. No? Kinalan ko nung makipagsabayan ang mga Pilipino, mga katropa sa paghaybao, aning artificial intelligence. O nangandoy ang Pangulo, mga igala, nga by the year 2040, ang katunga sa mga sakyanan sa Pilipinas, mga higala, no, ang katunga sa mga sakyanan sa Pilipinas kining e-vehicle na, electric na, baga kaigsunan kuryente na igadala. Ang problema lang ani kung kana nga plano, mao sa iyang plano may galang munaog sa 2040, di pa niya plano karon. Kana lang murag diha nang laay natong moingon siya nga extend ko taman 2040. Impas. Raimondo Ribuca, ang galing mo. Ang galing ng presidente mo. Presidente mo 'yan. Ba't mo ipapasa sa akin yan, Mr. Raimondo? Presidente mo si Marcos, hindi ko naman presidente yan. Okay. So, mauni. Onse missing, no? Onse missing. According sa akong lista. Depende sa yung lista. Para na ako, flood control. Wala na ginudot eh. Magigala. Naalay, well, katong Kang Romualdez, pero how about the others? No? Oportunidad naman kung dato, mga igala, nga, naadya siya nga tubangan ang 26 kabuok. Nga mga kongresista nga kontraktor. No? Although wala itong mga senador, wala mga tuho, wala mga labots, flood control. Katong mga kongresista nga i-identify sa ICI, no? I-identify mga igala sa ICI. Independent Commission, saan ikan ng Independent Commission na nag-imbestiga mga igala sa flood control. No? Naadya. Mismo atong balaya. Di ba? Naadito mismo mga kaisunan, pero wag ito, wag ito madut ipa. No? Ang ilalang is magpadayon karon murag ang target is makasuhan si kuan. Drugs, peace and order. Kani, na-miss ko ni eh. Wag ina ko ni kaayo madungog, although naigisgutan niya mga igala, kalabot na sa mga kuan karon, no? Diha mga igala sa eskwilahan, pero dili siya in general. Kaya nagkrimen in general mga kaigsunan. Sunod, kining isgutanan mga kaigsunan sa agrikultura. Although na ay mga gipangisgutan, pero para na ko wala siya kayo makatandog sa kinauyukan o problema yun, labi na may galasa. Sunod niya kung nalista na rin, food security.
3: Bullseye! Bullseye!
1: How are we going to dominate, no, mga higala, o magsalig na sa atong kaugalingon ba? Kaya bang mamahimong self-sufficient na ta, mga katropa? Because, sa gikaingon ko na, mga katropa, nadungog ko ni mismo kang Bongbong sa una, human siya ni Daog, ganingon siya, imodernisahon. Imodernisa ang kini mga higala nga kuan imoderni siya mga kaigsuonan no ang ato ang agrikultura. Sa pagkakaroon, wa pa. Alas 9.47 na. Angkon na lang basta DDS ta. Hindi po ko angkon DDS ko, kaya di man ko DDS. Na, pwede ba nga di ko, dili ko pro Marcos, di sa ko DDS? Pwede oy. Anong di ko pwede? Di ko pwede. Ikaw siguro. Di alang ka mundo, ay kabala ka di mundo. Alas 9.47 na. Di apay naing ng luod. Luod siya ba? Kay grabe na namong gihimo para sa imo ba? O niya, wag yun niyo mong giapil ang among sektor. Nang luod, mga igala si... Sindan niya. Paminaw na to.
3: XFM Katropa.
4: Well, marami siya nabanggit sa mga sektor. As usual, nakalimutan naman ang sektor ng LGBT. Parang kapag June sila, nagsasabi sila ng pride statement. Pero when it matters, policy statement ko din ang suwala, kinakalimutan siya.
5: Sir, last 2 years na lang ng Marcos administration, umaasa pa...
1: Kada lang. Bago na nga pangutana, kung sino'y gusto mahitabo ninyo yots? What do you mean? Kulang pa ba ang Pilipinas sa paghatag o karapatan mga higala sa atong mga kaigsuonan in the LGBT community? Kulang pa ba ta? I mean, wala ba siguro ta nagkulang? Kulang pa ba? I mean, well, kung wala na gimension ni BBM mga higala, di po kumingong nasayop si BBM, kaya di po siya, di man sa ingon nga di siya importante, but di, I think di ba na to problema sa Pilipinas mga higala? Nga na atay LGBTQ? Nga no, nabay bayot mga higala gilansang sa krus? Ha? Crucified for being bakla na ba? No? Gipakaulawan mga higala for being bakla. Wala naman ah. Bisan sa imuha diya karon no? Ay alam mo kasukog, tawagon mo yots. Lain bumuingon may gadaing, hindi man mo babae. Mamansod na, di ba? Ato naman ang gidawat. I mean, dili na siya discrimination. Gidawat naman sa katilingban. May problema diya eh. No? Wala naman ay problema. Nakasulod naman ganun mo sa kongreso. Naga ni transgender niya. Kasi gusto niyo mahitabo. Gusto niyo pakialaman na itong family code. Kaya mo niyong gusto, i-overhaul na itong family code na to. Usabo na to ang essential requisite of marriage, ana. That's problem. Limado na. Di ito pwede. Di ang ano man. Mausap mga ito ang society. Usabon sa nimo ang fabric, sa moral fabric sa imong society bago ito mo abot niya. Kung muna imong gusto, assuming, pero magkukadungog, ang iya lang, usa daw kapakanan, ang kapakanan daw sa LGBT community, wala daw mga higala na, kuan, wala daw mga higala, sani, asa naman akong amigo nga si Super Mario, ingon si Rimondo, ako kay Bao Mundo, basta to siya pa ingon, no? I mean, usay problema pa di ay, kulang bang karapatan ng LGBTQ sa Pilipinas? Dili man tingali. Dili pa siguro. Just do not mesh with the family code. Ayaw lang. No, wala pa man na nato. Pata mo abot niya nga point. Kung gusto mo mangipakasal, mga ito niya mag-Amerika. Mukasal ba na dito? Naman po yung kundi o na-relihiyon niya katong kang agbayani. Mukasal ba sa ito? Pero dili lagi recognize sa state, mga higala. No? Dili lagi recognize sa state. Klaro, mangod na kaayo. Even in the... Hindi na naman mag-iskutan ay. Hindi man kita mag-abot. Even in the Bible, mga higala, in the family code, ang purpose of marriage is procreation. No, procreation. Kung gusto mo nga mag-ipon unya naamoy mga kabtangan nga anaon ubanon mag kuan demo memorandum of agreement demo pa notaryuhan ninyo pwede naman siguro na non ka kasal. So mangutan ko ninyo kamo mga naminoron nga mga LGBTQ, do na pabay kakulangon ang gobyerno mga igala aside from this matter. Doon na pa ba'y kakulangon? Asa pa man nagkulang ang gobyerno? Kaya yun din naman ang sinasabi nyo noon ah. Di ba? Kandigong, moriya po nyo ginasulti. Mora man, hantun ka ng pariyara mang Japon. Ano may kalainan ni Digong o ni BBM? Ibawal ba ni Digong sa una maglamirda ang mga bakla? Wala man. Ibawal ba ni Digong mga galang ang kanang mo makikuntis sa among mga laki ng mga tumboy? Ang lago trabadayong ko. Di ba wala ba na siguro? Wala man siguro na. Oh, sa lahat ng larangan, sports, alam na naman mo. Naagani mo diha. Damir pa ka naaka diha. Dako tayo. Layo nagnaabot ang, kuan? Layo nagnaabot ang LGBT community kung damir pa ka naaka sa kongreso. Di ba? Wala na may discrimination. Gusto pa ba yung mong panggipangita? Gusto pa kayo mo kang santa? Ayaw! Ayaw! Sa pwede ay problema di ayots. Kanang yots pa nang ito, yaga di na. Sa pwede ay kamo di, pag tinawagay mo kuan, kanang isig ka bayot, mga igala mo. Kuan, mag, usan na, mag tinawagay mo, bayot mo, anarabang gani na. Sa so, what else? Gusto pa ninyo na ay corona maglakaw-lakaw? Na pa special ay, na ay, kung mamalit mo o, mamalit mo o kung sani, mamalit mo o tambal sa, kuan kining butika gusto ninyo na 20% discount ana gusto ninyo na ingana entitled feeling entitled na kayo ba kanang article 3 bill of rights gusto ninyo maabil ng full package aw oh, dali ra man na kung gusto ninyo maabil ng gikan sa section 12 paingon dito sa 22 pagpaka-suspect siya para maabil nimo na tanang katungod nimo na gusto sila na ay right sama sa lahi nga CR para sa ila. Kinahanglan pa bagod na? CR? Pwede man kang inigpangihi ni mo, manirado ka diha. Kisa may musuod ni mo. Oh. Pagka mag, na ay magbinastos, okay, panalitan, musuod ka sa laki nga CR, kay laki ko ka, imo lang yun ang gibugkot ng imo ha. Huwag yun sa nimo na mga igala pagpurma pagbugkot. Bahala na ka. At suod ka dito sa CR sa mga laki. Kunya, naay mo, pwede man ka mo reklamo, parang litan, nagbinastos, Safe Spaces Act. Priso ka nis, diga mo na na. Di ba? Safe Spaces Act. Oh. So, do we have anything else nga na, kuan? Wala naman. No? Nakatag naman. O, sapay, gusto ninyo sa inyong community. Gusto mo magbuhat o kongreso nga inyo, ha? Magbuhat mo magkuan? Kanang KBP, iluga na ninyo ng KBP, o. Oh. Himuan na yun ng KBP nga kapisana ng mga bakla ng Pilipinas.
6: Ayaw!
1: Mayan ay balaod, anti-discrimination. Di naman na discrimination pag tawagon ni mong bayot. Unsa man na itawag ni mo anang maumang ginay sa asal atong language. Mas pangit tawagog mahuyang. Mas di ko ganan mo tawag og mahuyang ano man. Weak day mo, di man mo weak. Kadagag bayot nga isog. Oh. Di ba? Kadagag bayot mga, kanang mga bugada day. Kanang mga, gitalawanan mo ang mga bahay ka na, eh, kinide, isok mo ni siya. Isindan niya. So, di mo hindi tawagon ni mong mahuyang. Hindi mo hindi tawagon mahuyang. Bayot, gay. Ora man na. Oh, kaya apil mo sa LGBTQ. Di good, kaya dapat isa good daw ka-identity tanan. Iyaha good ang LGBTQ. Sa to pa, kung bayot ka, lesbian sang ka. Noong siya naman ako eh.
3: Bullseye!
1: Sige daw, unsay ko lang. Padayon daw, paminaon daw na ito, Gab.
5: Soji Bill, na matagal na rin talaga itinananawa.
1: Soji Bill?
5: Sa dulo, itong laban for the Soji Equality Bill will require political will from the executive. Kasi alam natin, marami talagang humaharang ito. Mm. Last time we saw this kind of political will, nung panahon ng reproductive health law, when the executive stood for this very important legislation. So we hope that in the last 2 years of this administration, beyond issuing pride statements, they would actually take a stand and deliver for the community.
7: Wala po silang political will to actually get this
5: right. Well, beyond the statement last June, wala tayong nakita ng action. Kasi kinakailang natang-translate into policy pronouncements yung kanilang mapagbati ng happy pride.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Well, we respect that, mga igala, ilaha po na. Pero para nako, mga igsoon, tama na. Gabaan na tagmais ginuoan ng kalaki ninyo. Lagi? Lain-lain man tag panglantaw anak mga kaigsuonan ba't dili na kinahanglan pang ipangalandakan pa na to. Magkasal pag yun ta. Gusto ninyo magkasal pag yun ta o laki-laki ba? Kinabuhat naman na sa uban. May gala. Tama na na. No? Kung gusto mong recognition sa estado, pag kuhan mo niya, MOU, Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement between Partnership, sa civil partner ninyo kasi inyong makuhan. Anak tingali, na kinahanglan pa nga, wala na may, may discrimination karon sa ila. Hawa naman tingali. In fact, mga igala, ni-excel na sila sa mga, ni-excel na sila sa uban nga mga, kuan, nga mga, unsa ni, ay, Gab, si Jeter man to, Gab, no? Mato mo reverse aircon? Si Jeter to. Abasa daw to, Ken. Kaya mo rin tuyo, Ken. Murguan niyo mong iabrihan niya. No, alas 9.57 na kay, ipareperse na to ni atong aircon din eh. Dako na kayo sa last tubangan sa Ginoo. Well, lain-lain man sa kanang isgutanan mga egal ano at ilahan na atua po na no. Mga katrabaho. Pero ang akong punto ba, nagkulang pa ba ang Pilipinas mga egalas paghatag og space para sa atong mga LGBT community? Plus. Nakulang pa ba? I think wala bay. No? They are not discriminated. In fact, mga egala, nag-excel na sila sa mga larauban pa diha nga mga natad, pamulitika, no? Naana sila tanan. Usa pa man. What's the ano? Usapay kulang ninyo. Kamo naman lang gani nag-away-away diha sa inyong community, di ba? Even in your community, you do not agree with each other. Naay mga bayot mga higala nga moingon nga di bayot mi pero di mi gusto anang laki kaslon. Ana ra, naay bayot mga higala nga basta mauna na. No? Mo lapse lang siya pero di siya magpalubi, no? Mga ingana nga mga kuan. Ana mo ana linu sabta na inyo pangutan na unsay meaning basta mo lapse lang daw siya pero di daw siya magpalubification. Ilabod na mga katropa, no? Ila. Sa problema, no? Gusto mo mudagan pagka official na congressman naman gani ka. Sabay tawag sa'yo mo, congressman, congresswoman. Diba? Problema pa wana. Gusto ba yun? Suji bill, lagi ang suji bill, mga kaigsunan. Wala na may bayot niya giyaga-yagaan, mga higala. Gilansang sa krus, mga higsoon, binuangan niya sa dalan. Ngayon naman, may balaod naman taana, no? Imo nang hilabdan sila, imo nang bastoson sila sa dalan, sumbos polis. Pahilig kaso, mga higala, Safe Spaces Act, mapriso ka na. No, mapriso ka na. May balaod na taana mga higala. So what else? Gusto ba ninyo nga equal there can never be ano. Lisod kayo may mong equal or else mga higala mamalhin mo ka Amerika. Or else mga higala usabon nato ang atong moral fabric mga higala sa atong katilingban mga katropa. No, ara ra. Ya musugot din ning Pilipinas ana. Dako pa kay isgutanan mga kaigsoonan. No? Late kayo kay burnout no may agwanta lang. Ha? O niya, mo extra na ko kay mag-repair karong aircon. O ano ko'y oras, mga higala. Kato mga gusto niya, mga kaigsunan. Kumusta man inyong pag-inom sa kape? Kato mga nakainom, mga higala sa kape. Salamat kaayon ninyo talan. Ano na itong listahan, mga higala. O niya, ugma na po na ko ni Timbayaon. Kaya nabuyluhan na mangod ganina. Na silang Rinaldo Villapas diya sa may andili. Labad kaayo ng mga bayot, sir. Mag-unay, ragani, gaway-away. Andili man, mga buutan man ang uban. Dahil may daghang buutan, mga higala. Kanalang uban may gala ka na ganing entitled na kaayo gani, mga kaigsunan. No? Dili po din nga na, eh. Dili po din nga na. Sobra naman po na. Wala man magkulang. In fairness, mga igala ka BBM, naabay gihimo nga balaod nun, may gala ang gobyerno ni BBM nga mga bayot yatakan? Wala, eh. Kang Digong, naabay yung gobyerno, balaod ni Digong ang mga bayot, uban pa di, may gala nga klase, ana nga mga grupo diyan. Yaga-yaga andili ay. Wala man na mga katropa. Giprotektado gyapon ilang katungod, no? So, usapay problema na to. Gusto gyud nga naagyud sa top. Wala pa ba equality? Kung kana lang inyong concern nga gusto mong mangiminyo ato mo US pa dito mo pakasal. Because dako pa kay nang trabaho unon mga higala sa atong katlingban. Mag-usab tag family code. Unsa day mo? Usapon sa nato ang atong konsepto sa marriage kana. Unya ang konsepto sa marriage mangod mga higala, ang konsepto sa marriage sa atong konstitusyon o konsepto sa marriage nga sa relihiyon, di nimo mabulag mga higala. Otherwise imong bulagon. Otherwise mga higala, imo na siyang lainon pagsabot. Ang marriage ngadto sa civil, di na nimo tawagon mga higala og marriage. Civil union na lang. Ayaw na matrimony. Pag mo kag matrimony mga higala, it is done by the church alone or sacraments mga kaigsoonan. When you say civil union, civil partnership, that could be. Mga kaigsoonan, bahala na mo diya. But dunay mga elemento, do not call it marriage, mga kaigsoonan. Even for the sake of the term. 1 minuto, pasado, alas 10. Wala ko'y oras, may gala magkaginod pa sa unahan. Aloy, anong tangita sa Ginoo, mga egala sa atong mga sala? No? Aloy, anong tangita sa Dios nga magkagagahong musta na, anong pasailoon sa atong mga sala? In taon. 1 minuto, pasado, alas 10. Sangan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kahanginan katropang Arnel Cortez. Salamat, maayong buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
6: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!
0: XFM time, it's 10 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
12: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
11: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na ng biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
8: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Ako si Jubilin. Ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngaduol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasayrog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz. Usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting! At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
5: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Garoyo, pag-ano po si Kandato Dinero, kung kaya tinintaas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung video nga di ko matulog.
2: Sa Thon Plus Gold.
3: Kaya ting lami anatulog, nakahi ko, kung ihi, o kira kayo, pero wala po kaya tinin, 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pamultikar, sa kung mabalatiyan, hindi lang sulayan na alam ko sa historiality, mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagkana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni wala ni DI taga-anam.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugog na ko sa Turbo sa XFM. Ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
10: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Santon Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
9: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Batogod tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: 107.1 XFM Tagum.
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: that you... Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: July 28, 2026, live mula po sa XFM News Center. Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinwestiyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muna'y kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa umanong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi. Ako nanood ng SONA live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit ng maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad ito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay VP Duterte, nawawala ng kredibilidad ang tao ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Amy Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat managot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Block na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong SONA kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Natropa natin sa balita Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Igirit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ng 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-SONA kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng SONA ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Nananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2, 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%, kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanya pa rin ang kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tiniyak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng executive para daw may sabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisacan, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na may sulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ang administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
0: XFM News Nationwide.
1: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor, ito yung People SONA, ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sani Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
5: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, ano, kaya tama lamang yun. Pero ang isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
6: Kuryente, tama.
5: So, yung generation ay may VAT yan.
6: Yes.
5: Yung transmission ay may VAT. The same current ang ating binabayaran.
6: Yung distribution, yung, may VAT
5: distribution
6: din.
5: Yung distribution ay ganda. May VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
1: Katropa, yan si Federation of Pre-Workers President Sunny Matula.
0: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi ng 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Umabot sa mahigit 1.8 milyong public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kaltropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sunny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike. Sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
5: Inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakook up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
1: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-parehoan niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
8: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
2: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
0: XFM News Nationwide.
1: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomenda ng pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23 ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglala ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod nito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangaan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
9: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
9: Balitang regional. Regional.
1: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
10: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
2: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
11: Umani ng samot-sari mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ng mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training at humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago. Live!
12: Tinawagan ng pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutumpong ifugawat piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admiral Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Mula rito sa 104.9X sa FM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batarasa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
12: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspek ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay 5, Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
2: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagya maulap naman po hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagkulog, pagidlat sa hapon at gabi.
2: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
9: Balitang International.
1: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
9: Showbiz News!
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
9: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, atin naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ng presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports pa sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Tangi, ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang si cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw?
0: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inito ka rin akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita.
7: Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Hini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Ako si Dor, sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na dyan kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala,

0: ang inyong mga sakit nga gibati diha ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usa wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa Santon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. RCDI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Mahal na ko siya. Og dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige. Tanahonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Templahin na lang sa kog Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus user atong paminawon.
9: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya, luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatulong. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Celson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Celson Plus Gold.
14: Pagpili din na so ayun mga labian ng kape. Asa ka mas malamian, asa ka mas mahimong hiyang, so, mo na yung gamitan no, tungod kay kini, mga healthy mani ato ang mga kape, mga katropa. Pero kung aduna kay gitawag na to gastrointestinal problem, kini pang gilabi nag-ulcer na jod, and the very sensitive, ay highly advised kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, tungod kay very friendly kini ato ang soya bean coffee, no? Minug na lamang sa soya mga katropang, o doon na po siya yung mangustin, mo nang very safe and friendly. Sa mga katropang nato nga din adunay problema sa gastrointestinal, ha? So, better to try our Santon Plus Coffee Mix. Available ka na sa tanang butika nga duol sa inyuhang lugar. O kung ikaw usab, adunay problema sa mata, no? Aduna usab kita ay Vision X Plus, mga katropa. Nindot usab kayo na ito ang Vision X Plus. No, dako kayo ni gatabang hilabi na para mamintinar ang pagkahimsog. Og pagkalig-on, ilabi na sa kalihukan sa atong kinatibukang mata, mga katropa. Vision X Plus, no? Available ka na, mga katropa, sa tanang butika nga doon sa inyong lugar. And available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Gani, speaking of Yes to Health Wellness Center, no? Padayon ang atong libreng check-up, libreng konsultasyon. Ganina, aduna kita'y client, no? From La Filipina. Aduna usab mga taga-Nabunturan. No, ni bisita sa ato ang Yes to Health Wellness Center dinhi gayud sa Dakbayan, Stragom. Naka-avail sa ato libreng check-up ug libreng konsultasyon. No, tungod kay ang ato ang Yes to Health Clinic aduna kitay libreng check-up ug libreng konsultasyon, ha. Gamit atong high-tech machine. And usa-usab kita ka functional iridologist, no? Nga din pinaagi sa pagtanaw sa iris sa inyong mata. At usab makita ang mga weak areas, no? Mga constitution sa lawas mga katropang hinanang hatagan dayon o pagtagad. So pwede nyo nang ma-avail mga katropa. We have also free dietary guidelines, free terahertz therapy. Ayan, pwede nyo na ma-avail. Bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic nga dool gayod sa inyuhang lugar. Kung kamo taga-Tagom, mao sa Gyapon ang ato ang address. Ana kita sa M Central Building. Tapad mismo sa Mr. DIY. No, naranas public market mga katropa. Dali na kayo nyo malocate, ha? Abrido 7 a.m. to 8 p.m. Sunday to Friday gayod mga katropa. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday to Friday and Sunday. Sa mga taga Davao, ang atong address ana kita sa Cellpole Building door number 3. No, narandin na sa Matina, Davao City mga katropa. Ubos sa Tagum Cooperative at banggayod sa Durian World. And sa mga taga Mati, no, ana asip kita ay branch din na sa Yes to Health mga katropa. Nata sa A Square Building. No, Barangay Central. Ubos sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Oh, dali na po kayo siya malocate, no? And then ang atong schedule for check-up and consultation sa Mati is everyday, pinaagi guide sa phone call or online consultation. O sa mga taga Davao, ha, ay magkasipyat din, ha? Tungod ka atong schedule is every Monday and every Tuesday. Basig masipyat na po na uban taon, hila binaglagyo kayong lugar. Kunya, timing, pag-adto nila, mali din ang schedule nga ilang nadungog tungod kay nabaliktad di ay, no? Instead nga Monday to Tuesday, maotas Dabaw, nahimong Merkules no nang adto tungod kay abin nilag, Merkules ang atong schedule, no? Merkules, Santod, Bernes, dinitas Tagom, og Lunes, og Martes, dinitas Dabaw. Ay mong kasipyat og kalibog ni Ana para tungod ni Ana, ha, magkita-kita ta personal og maghimama ta personal mga katropa. Atong tabangan by God's grace and help nga matudukan gayon ang inyuhang mga balatian. Oras, alas 12:52 na og para sa pagpadayon sonahan. Na bago tamo ato gayon sa atuang health information for this day. Na maminaw sa kitag mga pipilag ka mga testimonya. Na mga pahinumdom sa Gihapon paghatag ka natog inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas, aniya atong paminawan. Nanay Magdalena Basok, no, nga din nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic atong kumustahon ng iyahang balatian.
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.

0: Zantone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zantone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Zantone Plus Gold. O ako nang giinom matag at yaw. Tibo jud ang Zantone Plus Gold.
2: Zantone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Zantone

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Santo Plus Gold.

0: Oras mga katropa, alas 12:54 na. Magabalik kita ninyo itong programa The Secret of Health sa gihapon ninyo mga kauban. Your health consultant as Eugene Idruda. Huwag nga itong programa sa gihapon ha. Gipaluyan ganyan kini sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Sa mga bagong abot din ha, o bagong naminaw karon sa itong programa, pwede pa kamo muhabol mga katropa kung padalagan sa inyo mga mensahe. Just text your messages and the concerns at ang text line number 0909-1762844. Once again, our text line number 0909-1762844. Huwag ato kayong hatagan o pagtagad ang inyong mga pangutan na unya na humangayod sa ato ang health information. Gani, aduna na yung mga pipila ka mga nagpadala sa mga mensahe. Ay maghawa ha, tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. No, gayod sa ato ang health information. And sa mga nagatanaw usab sa ato ang Facebook Live, no, mga katropa, tungod kay live usab di ay kita karon, no, sa ato agayong XFM Facebook page. No, pwede niyo na insert sa inyong Facebook apps mga katropa ha, ang XFM 107.1 tagong. Makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. Gani pwede usab kamo din ha, mismo mo comment if you have questions. No, mahitungod gayod sa mga panglawas or kung aduna usab kamo gusto itimbaya, no? Pwede usab kamo mga katropa mo comment din ha sa ato agayong Facebook live. No, gayod din sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Adto kita no sa atong pagtuon. Ato nang naingon ganina mga katropa nga din atong pagatunan karon. Mahitungod gayod din ang gitawag nato nga high blood or hypertension. Mangutan ako kinsa kaha karon ang adunay high blood no sa atong mga listeners karon no. Sige daw itaas daw inyong kamot. Di man gyapon nato makita. No, kinsa kaha karon ang may high blood mga katropa. No, ko pangutan-on mo. No, mangutan ako nga anha kaninyo mga katropa ha, siguro halos or pipila karon nga din adunay gitawag nato nga high blood. No, pipila lamang siguro karon ang walay high blood mga katropa. No, kung din hilang mismo sa dakbayan sa tagom, kung isurvey ka, kinsa ka ha ang mga katawan karon nga din adunay or walay gitawag na itong high blood. Tungod kay halos tanang tao karon mga katropa, no, adunay gitawag gayod na ito nga high blood. No? Inana na kalaganap kining gitawag na ito nga hypertension nining atong panahon. Gani, sumala pa sa data mga katropa, may kaabat na gayod sa gitawag na ito 1.4 billion adults, no? Worldwide na siya mga katropa. So naana sa gitawag na ito 33% no, of the population ng nag-edad og 30. No? Pataas mga katropa, aduna gayoy gitawag na ito ang hypertension. Sipunin mo, no? Nag-edad palag 30, possible. No? According to sa survey, no, naada di ay gitawag na ito nga high blood. Ay, nako po ha. And then, 2024 pa na, no? Nga survey mga katropa. And karoon na natas 2026. Unsa na ka, no? Kalaganap kining gitawag na ito, no? Nga hypertension mga katropa. Kung mag-focus tas Pilipinas, ang Pilipinas naana ni saka na po sa 37%. No, in the year of 2021, according to the Philippine Heart Association, mga katropa. And that is 2021. And in 2026, takaroon, 5 katuig ang binglabay. Kamusta nakahaang ang gitawag na itong gindaghanon. No, sa katauhan nga din adunay gitawag na itong hypertension. No, so inana ka, gitawag na itong ilado. No? Muranig artista ni hypertension. No, inana ka ilado, kining gitawag na itong high blood mga katropa o laganap guides kinatibok ang kalibutan. Now, ato ta sa gitawag na itong atong ilhon maayo, kining gitawag na itong high blood. Unsa man jud ay kining high blood ug sa unsa kining high blood nagsugod. Tungod kay daghan karon ang adunay high blood apan wa sila nasayod kung unsa jud kining high blood. Kining mga pasyente nato, mga client nato pag mato clinic, pag moingon sila doc high blood magud ko pila na katuig na ako gina-maintainar nga mga medisina. Adunay mga gipang-inom nga mga maintenance. Nya pangutan o nimo kabalo ba kanay tay unsa nang high blood? Aw di makatubag no. Maglingo-lingo lang. unya ang ilang pagkabalo ang uban. Pag muisgo tag high blood or hypertension, ang ilang iingon lang kining gitawag natog pagtaas sa pressure sa dugo, no? Mora na ang diretso nga pagkatubag nila kung imong pangutanon unsa ning high blood. Ang high blood do ka mao na ni taas ang pressure sa dugo. Mura ra gi kuno mura ra gi translate ang English hypertension, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo na. Pero musugot ta mga katropa nga din maura jud na ang atong kahibalo mahitungod nining gitawag natong high blood. Mao nang musugot na po tag pila ka tuig inim nanay og mga maintenance para gayud sa gitawag natong high blood na. Mao na atong tun-an karon mga katropa unsa man jud kining high blood sa unsa nga diin kini nagasugod mga katropa. Sumala sa pagtuon ang high blood mahitabo kini sa dihang adunay pagkipot, pagpiyungkot o sa pabang mga terms Bisaya, no? Pagpiit, no? Or pagguot or paggamay, no? Dinha gayod sa agianan sa dugo ilabi na kining mga ugat mga katropa dinha sa atong lawas nga magresulta og pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa. Usbon ko ha, adunay pagnarrow, pagstiffen, but pasabot, pagkipot na sa agianan na dinha sa atong dugo, nga na sa itong ugat mga katropa. And normally, dapat dili gina siya munarrow, no? Dapat pirmi gina siya widen, pirmi gina siya luag, para pirmi smooth ang pag-agi sa atong dugo mga katropa. Apan kung adunay pagguot, no? Sa ito'y gamit atong term kanina, no, pagpiit mga katropa dinhas gianan, mao nang ang dugo di na kayo moagi og magresulta sa pagtaas gayud sa pressure niini. Ano mo taas man pud ang pressure? Moagi ra di siya, bahala ginagmay ra makaagi. Basta di ra mo taas ang pressure, di pud pwede, no? Tungod kay kinahanglan ang gidaghanon, no, sa dugo nga din moagi sa mataga partes tong lawas, kinahanglan pirmi na ma-maintain. Dili pirmi nga dili pwede nga karon na daghan unya ginagmay lang sa no kay labi na kay traffic kaayo mura bag Dabaw no or mga gianan nga perting trapika aw karon na dili lang sa tahulat paabot ra sa mo din ha moingon ang dugo nga paabot ra sa din ha kasing-kasing paabot ra sa din ha baga ha maabot lagi ka maabot ra lagi ang supply unya paabot lang kay perting trapika sa dinhi oy no may dag inana mga katropa apan dili man pwede no kinahanglan pirmi o igo pirmi ang sustentos dugo paingon sa kasing-kasing ano? O paingon sa baga mga katropa. E kung dili gani na igo, magka-problema gid ang kinatibok ang lawas. Apan ang problema, adunay pagkapiyungkot or pagkapiit sa agianan sa dugo, mo na ang himuon mismo sa ato ang lawas, iyang pakusgod ang pressure sa dugo. Para bisan tood gamay ra kayong agianan, tungod kay kusog man ang pressure, makaagi gihapon ang dugo mga katropa o sagana gihapon ang pag-agi o pag-supply sa dugo dito gayon sa pipila ka o parte o organo gayon sa ato ang lawas. Muna'y nahitabo mga katropa, no? Gani, ang problema kung inani na lamang pila ka bulan hatod hilabi nagpila ka tuig aduna kay gitawag na tog hypertension, itaas ang pressure sa dugo. Tungod kay mismong lawas rapod nimo ni pataas ni ini tungod lagi aduna siya nakitang problema nga has gianan sa dugo. Magresulta mga katropa og pagka problema dinha gayud sa lining no sa imong blood vessels. Kana bang gamay scenario gamay tawag ni ini imagination hambawa dinha ra ng tubo. Ilabi na kung plastic ang tubo mga katropa. No, material sa plastic, dugay nga taas nga pressure, pwede gid na siya magasgas, maguba, no? So katong mga gagmay nga mga particles, no, dinausab sa atuang dugo, katong nagsilbing mga lining nga din nangaguba tungod sa taas nga pressure sa dugo mga katropa, katong nga mga lining, mga iboto, mga hulog, and then mabuo na siya o gitawag na tog plaque. Ang plaque mao nay maghinay-hinay og pundo din ha sa imo agianan sa dugo hantud mo gahi dungagan pa jud og mga fats na mga calcium hantud mo gahi mga katropa nga diin maghimong adunay bara ilabi na ko moabot pag dito sa utok magbara na kayo mga katropa, daghan nag mga plak formation, di na jud kaya sa ugat. Kay tungod kay taas kayong pressure unya wa di na jud makaagi ang dugo, o mao nang mubuto ang ugat mga katropa, magresulta kining gitawag nato nga stroke, no? So dinha nagsugod kining gitawag nato nga hypertension, no? Usbon ko unsang hypertension, dili lamang kini simple nga pagtaas sa pressure sa dugo, kundi kini usa ka kondisyon nga din adunay problema dinha sa imuhang blood circulation. Gani adunay duha ka klase sa hypertension kung aton tunan. Sumala sa pagtuon, aduna tay gitawag nato ga primary or essential hypertension. No, para mas masabtan nato ba? No, kining high blood, duna pud ni siya duha ka klase ka hinungdan. Duna pud ni siya duha ka klase nga din matawag nato para mas masabtan nato asa ta din hiniining bahina. So adunay gitawag nato primary or essential hypertension. Kining primary or essential hypertension ang pinakahinungdan gayud niini. Number one is lifestyle factors. Unhealthy diet. Now, halimbawa kung imong pagkaon pirmi hataas og asin, pirmi hataas og taba, o kana nga mga pagkaon baka pataas gayud sa pressure sa dugo. Halimbawa okay man unta imong blood circulation, wa kay problema din ha. Apan ang problema kung pirmi pud ka sigig ka og parat, sigig ka og mga taba, mo taas day sigi hapon ang imuhang blood pressure. Ilabinas mga taba gayud mga katropa. Ikaduha, lack of physical activity. No, kining talagsara magpasingot, talagsara magliok-lihok. Ay nako po mga katropa, magresulta usab kini gitawag nato high blood pressure. Obesity o sobras timbang. Ay labinas atong mga kababainhan ha. And then alcohol and tobacco use sa mga hilig manigarilyo. Usa-usab kini nga mag resulta gayud og gitawag natog hypertension, and this is a primary or essential hypertension, and the most common type of hypertension mao kay kining gitawag natog primary or essential hypertension mga katropa. Ngano tungod kay syempre ano, kitang mga katawhan ilabi na kitang mga Pinoy, no, bisag unsa basta kay naadinas tong lamisa og pwede makaon og lami kaonon ato madyong kaonon. Mo na musugot ang sa dili, most common form of hypertension is a primary or essential hypertension caused by lifestyle factors mga katropa. Pwede gayud sigarilyo ilim nun, pwede usab sa atong mga kinanan gayud mga katropa. How about the secondary hypertension? Secondary hypertension mahitabo usab kini sa tao nga diin bisan pa man healthy ang iyahang mga kinanan, healthy ang iyahang panggawi is kinabuhi, wa siya'y bisyo. Apan kung aduna po siya'y mga medical conditions, mga underlying health conditions, halimbawa, aduna siya'y number one, diabetes. Possible gihapon magka-high blood siya mga katropa. Ikaduha, halimbawa kung aduna siya'y problema sa kidney, hilabi na kung chronic kidney disease, no, or CKD, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems, no, kung adunay problema din na silang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No, so kana nga mga kondisyon, bot pasabot kining secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mao nay pagkasabot sa gitawag natog high blood ha. Bawa dok, ngano man nga healthy man kay ko mukaon na permi ra maganay ko law i dok, saluyot malunggay. Ngano nagka high blood lagi ko dok? Pag check nimo sa iyahang thyroid, do na day siya'y problema. Pag check nimo sa iyahang gitawag pancreas, do na po day siya'y problema. Pag check nimo sa iyahang kidney, do na po day siya'y problema. So bot pasabot, pwede gihapon siyang magka high blood gayod mga katropa. Ug uban pang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban kay proud kay moingon ani dok, ay namana namang good nako ni dok sa akong mama, sa akong papa. Naanagid ni sa muang lahi dok high blood. Nya with smile face dayon, asa ka ana no, murag proud pa kayo ka din adunay high blood na. Oban, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyong linya, sa inyong dugo ang pagka-high blood, but pasabot, mas taas ang chance nga magka-high blood yung ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na nga mga mindset, although you have a bloodline or history family history of hypertension. Dili gihapon pwedeng high blood da jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ika-5, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gina muluya pag naanatas pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayud mga katropa. Unsa kadelikado ang hypertension day doc? Sobra kadelikado gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent but pasabot di magsaba-saba tingala na lang ka. No, doon na kay kaila din na or doon ay tao din hanga. Mutiurok lag kalit. No, nga din okay pa man unta. Nindot pa kayo yung pagsturya-sturya. O niya, ni kalit lag tiurok. Mo nang inanak ka silent killer kining gitawag na tog high blood. No, tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha. O niya, pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina. No, o niya, wa kainom og maintenance. Possible atakihon gina mga katropa. Inanak ka delikado. Kining gitawag nato nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din na sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag nato nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatngunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle. No, tungod kay kung di na ito na mabantayan, tingal na lang tayo malabot mga panahon, pagpacheck ni mo, hala, high blood naman di ay kudok. No, kano sa rakha ni nagsugod? O, sa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani. No? Ganyan, sa atong panahon karon adunay duha kaklases tao nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood. Pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no, mo normal bakana, mo balance bakana, no? O, dili po na mga katropa. So, muna'y gitawag na ito controlled hypertension. So, mga uncontrolled hypertension, bisan pa man, adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balanse og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna'y nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna'y duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod nga hypertension. Apan na bisan asa ni anang duha pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Adto ta sa gitawag gayud nato nga solution, no? Nining gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tumble doc, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. O, daghan ang nangutana nako ni anak mga katropa sultian tamo, no, sa mga client ato nga din Agatos Clinic, no, halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood, mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kaayuhan ni doc, pwede pa ba maayo ni nga hypertension or high blood? Mao gid na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud na tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman, nga naman nga wa banday tambal or di manday maayo ning high blood doc. Tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. No, kanamo mga naturopath mga katropa, wa gid mi gatuo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usa ka sakit mga katropa. Kaya kung usa ka sakit, buot pasabot kinahanglan tambalan, no? Mo nang pagmangutan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag natog resulta sa pagkaproblema dinha gayud sa agianan sa ato ang dugo. Mo na ipanglantaw namo sa gitawag nato nga high blood or hypertension. It is a circulatory issue. Problema dinha gayud sa blood circulation. Kay kung mao na ang atong panglantaw, mao na atong mindset, we believe kanang kondisyon o resulta sa circulatory issue which is hypertension, makaangkon o kaayuhan o pwede gid siya matuldukan. No, mo nang by God's grace and help, no, dili man sa panghinambog din sa atong Yestro Health Clinic, no, pag maato ganig ato ang opisina, unya doon na siya yung high blood, no, by God's grace and help mga katropa, ang pila na katuig niyang taong daladala ni anak, pwede gayud niyang mabiyaan. No, goodbye. Magbulag na sila sa iyang gidala-dala nga high blood or hypertension. Basta, mapasabot na to pag-ayo. Unya, masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. No, balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw, isip nga naturopat, it is not really a disease. But it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Buot pasabot kinahanglan ha akong giawagan tanan, it is educational na para gayud sa ato ang information na para gayud sa ato agayong mga tigpaminaw karon nga din kung kamo adunay high blood ayo tuldoki ang inyong isip nga din aduna moy sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna moy sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipangmintinar karon, no? Pero kung ang inyong hunahuna inyuhang inyuha pang ipakatag, inyuha pa dyong ipadako ang inyuhang unauna, sama na lamang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugayad ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagkaproblema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag natog plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabtan natong tanan, tungod kay kung masabtan nato kung unsa gayud kining gitawag natong high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension, kung aduna kay mga underlying health condition, mas dali nato matuldukan og matabangan kining kondisyon gayud nga gitawag nato og high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayud sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag survey nila niubos na lagi ang gitawag natog survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man nato kung unsa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag nato nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana ang mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basig ma short ha. No, kay taas-taas ra pa ning pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and the diet modification, mas maayo mas masabta nato ni. So ugma ato ang ipadayon ang ato ang pagtuon karon. Akong gyawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tun-an in a very natural way mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag na tug kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Oras na to alauna 19 na, wa naman ta igong oras. Og sa pagpadayon na itong programa, atos ang hatagan o pagtagad, kini mga pipilang ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko ni mo, unsa ni ang karot magtambal sa mata, pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managi ka ning karot? Ah, siguro namina po ni siya no, sa ato aga yung mga program. Tungod kay ang karot, so usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Karot sa mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level. No, which is very essential also to have a healthy eye. So ang karot, dako ka siya tabang no, para sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang karot, tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian. Ang among ginahimo labi na pag pure, no? Carrots juice mga katropa, amo ang giblender, amo abang gibanggod, kana ihang pulp. Oh, amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh, ginabutang og harina, timplahan, butang og kamatis. Onya amo ang ginapatis pa no sa mga gakaon og karne, ginatawagan na nila patis. Ana mo ginatawag naman na is boneless no, among ginaprito. Di mura na siya naana pug kay gitawag na tog panud-an no. Mao na mo ginahimo no, kung mao ni ang pasabot sa nangutana, pagkahuman butang sa mata pwede pa fresh. Mao na mo ginahimo mga katropa ha. And then kung ang imong pasabot po the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots no para sa mata. Dili ni siya ipasabot ha, nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinahalan inom ni siya no. Sa atong texter, ma'am o sir, human nga imong na juice kining carrots juice, ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo iterigium, effective po ni kining carrots juice mga katropa, hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na tog carrots juice ha. Kay ibutang na sa imuhang mata, dako po kay nagtabang if you have already iterigium. Kanang iterigium ba sa mata mga katropa? Dako po kay tabang ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Unya, patuloy ang inyuhang mata, duha katulo, buntag o gabi eh. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka-the best, imnadyod ninyo ha. Kaya nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong hatagan o pagtagad from 670. Hello, maing hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Huwebes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi no, sa syudad gayod sa Tago mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address nata sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY Public Market Rana mga katropa. Ha? Dako kayo ng building nato din ha. Di na ito ha, nag-rent rata din ha. Dako kayo na din ha. Nga building, makita niyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ramos Mr. DIY tungod kay tapad di ana, mausap ang atong Yes to Health Clinic. Brido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Syarog ma-short sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawagan tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato ang bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga in a very natural way ato agayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay niini. Ilabi na kung aduna mo gipangbati din ha, suwayi sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat mga katropa. No, ilabi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sila mga mensahe. Usbon ko ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At o gayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kini gayod ang inyong health consultant, CJ ni Drew Down, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.
1: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, excited!

0: guys, see you 1:27 in the afternoon. Ano may hapon? Yes, Miss Visayas Mindanao. Paminaw sa inyo din ha. Lahi-lahi tag weather today, probably some parts of Visayas nag-uga, some part of Mindanao gabasa, pero sure ko nga init daw dito. Someone says. Well, drink water. Hydrated. Keep away from being uga. Oo, mauga lang man ta sa laing matang, but not when it comes sa atong panglawas. Lisod ka, ayo ma-dehydrate ka, tropa, ha? And then, part na lang ito, Oxantone, vitamin C. Nakalimot. I'd always be one of that person nga always consider that one of my... One of my favorite, ano, one of my favorite nga partners akong daily routine. Routine. Oh, wala nga yung magkapil. O, ihon man dyan ko. Kung kinsay mo babag, ano, wapo ba may... Daily routine, gid na to ang pag-inom mo. Vitamin C. Make sure gid din nyo, ha? Kaya ginaingon na ba gid nila nga kanira bang vitamin C is the catalyst of all vitamins. Oh, catalyst. Spelling catalyst. Red na lang. Somehow, sod sa gamay. O, nandili lang sa gid na to siya, ano ho, hindi lang sa to ipugos ang spelling. Importante diha katropa na ingatlaw na po para sa ato ang mga nagkalaing langis butanan. Gugma kay sakit kinabuhi o mga desisyon sa kinabuhi o nga nung ni-intern. Pwede mo dili mo. O nagingon nga sa akong naagian o sa kadaghan sa akong naagian. Ang pangutana nga nung niagi ka diha. Ataki. Ataki. Anyway, I hope you guys enjoy listening our music while waiting for our X-rated drama. Moro mo ko ilaing tumong din niya, makahatag og lingaw pinaagi sa musika. Kaya kung magsige mo kutag tabi na imo ingo nga, sige na magkag-historia DJ. Play some music. Music, wala nang usapan. Wala nang adlib-adlib at intro-intro, puro musika. Alright, I cheese news. Oh, ngano gidaw? Ngano gidaw bisag ibunog na kawa ka pa man ni Bia? Uy ha, we're not here to validate and validate and validation and confirmation verification ng mga inana nga kahimta. Pero ngano manggid bitaw? Ngano bisag nakulatahan na ka? Ngano dili pa manggid ka let go? Oh, dakan ko kailang inana ang kahimta nga bisag madapatan na mo ingon gud. Salamat ko doon ako. Kaya ako magod siyang ipalagod. Salamat ko doon. Dili dry. Basta kayo magtugpa na ng mga kamot niya sa imuhang laki sa inyong naawong. Ayaw na. Ako iuban niya ako. Mangulata siya. Mangulata man sa ko. Di magkulatahan na imi. Kasi inana. Pero actually, no. Di naman kinahanglan ko. Tinudana yung manggaling na higugma mo sa usag-usa. Ayaw kulatahan. Higugma ah. Kung imo man siyang kulang tahon, pero dapat sa kalami. Ayaw! Kung natong hisgutan karon ron, muna na ako ni Dugayon. Ay kung Dugayon ako ni, for sure, ang uban di naman nakahulat. Oh. Ay, DJ, bedweather kaayo. Ay, muna itimaan na kung ayon nga dapat na nakay paminawon. Oo. Oh. Kay paminawon ha, ako nang i-play para sa imuha kuan Ann or Calderon. Tungod kay bad weather man karon mga katropa, bago ta mo pradayon sa ato ang mga kuan. Ako ang tawag ani ato ang X-rated drama karong hapuna na ako ipapaminaw sa inyo ha. Imuha Ann, kay ka ba magic ko nga kanang bad weather karon. Lami man ang kuan, lami man ang bad weather, tapos magkapi-kapi dayon. Part ni Randan Oxantone. Plus Coffee Mix o Premium D3. Pili lang mo sa tulo, pero paborito na ako ang Santone Gold. Pansira man siguro po ninyo ang paghayag na ako. No? Side view pa lang na Doc JJ. Di lang ko matubang, kaya di na tamasugdan mag-bash. Hindi ko mali pa yung kanang magawas. Gani ko yung natanag ko ni Pras. Gani yan, ipalit kong sundaan. Ganang ita kong itlog. Kaya wadyo ko gidalag itlog ni Rapain. Oo, oh, kana ana pag mga itlog ni Rafael. Ni Rafael, itlog nga gibaligya, gipalit ni Rafael.
1: Ayaw!
0: Kung kaunon every morning, magkugidal ang itlog. So wala ko'y choice, ganyan, ni gawas. Nag-sunglass ang babae, kay kanang, na, di gimalikayan niya na, naging makarecognize na ko aning sapatera, dahil kay gamay naman yung sapatera.
1: Ayaw!
0: Ayaw! Ana-ana pa ko sa akong buhok, ana-ana, kusos niya, ana, maning tindira nga, chinita! Wala, nitubag sa ko, no, Nadine Lustre. Ayaw! Ayaw! Yano-yano, ragita na ako, bayo mga kas. Chinita ka, oy, XFM. Samutan pagid na dito si Kuan, Benji Talisik sa kilid. Samut, na-confirm naman na siya nga, di ba kauban ni Muna? Kaingog di, tinuon, kinaman di ko'y kauban. Kung mamakak pa ko, basa niya, malansang ko. Shoutout sa'yo mo, ati. Ito to ati. Oh, yes, DJ Kusog kaya ng Santone Plus Gold na capsule. And coffee, diri isa da now. Alo! Mula agmi din ha. Lilipad ang aming team. Salamat kayo. Tilawin niyo ang Santone Gold Coffee Mix an para ni sa mga gusto mo guwapa. Mo ginaan ako ang susi karon para mo guwapa niya na nga pinaka ni guwapa pagid ka nga ato ang Santone Gold adunay glutathione and collagen and the iron and collagen. Kabalo na baka, unsa kabaw baka, nakahiring baka, unsay partner sa Santone Gold Coffee, me. Until then, kabaw baka, ang pininawin pag Santone Gold Coffee Mix ang imong ginakuan, ginaino. Alam na niya ang aking mga

0: Minyo. Binag maka-resign ko, hindi na ko mga kung ayun. Wala ko ilaing na yung buhay ko mula. Ang chuko din ha. Ana siya diri pahimos og paminaw kagawad kay mingawon nagid ka ni DJ Reyna. Dilang kamo ang mingawon na ako dagahan na. Dili mo kinagsan nag message na ako kay mingawon daw. Utog ay haga. Ayo pag inana diha kagawad Christian. Oy nabasahan ni bagid na ako dinhi ana siya. Utog nawa ka ayo DJ oy. Utog now. Oh, ade, ang pagkaingon, mali, lain lang siya paminahon sa linya nako. Pero ang pagkaingon ganyan kay OH tapos tugnawa. So, oh, tugnawa. Ay nga siya.
1: Ay
0: nga. Giyano-yano rin mo. Ikaw, kagaway Christian, giyano-yano rin mo nag-comment ng mga inana. Masayop gani ko.
1: Ay
0: nga. Resign tang naatay na mo. Turbo DJ. Kay magsakit na lang ang batang daw. Di pagid mahumay. Agoy. Hello, uy. Giyano-yano rin na ninyo mga kasi. Maghunos dili kayo. Betaw oy, sa katog daw sa panahon karon lami gid ba gid nay higop-higop po. Ang uban daw kay ay DJ ako na ako gihigop-higop pero dili copy. Uy, abab, makagaba man ni mga istorya ng inani. Makagaba ni mga inani. Makasakta. Labi na sa mo adiri nga trabaho pa. Kamusta mo? Yanoon, diri og ka ng pain. Ayan! Kasi bawal mag-uunayanay diri sa amuang ko eh. Anyway, it's ala una 36 na. Kaya siguro itong panahon oras ang atong pipila ka mga pahinom to. Pero diri ta mo biya nga dili na to partnera ng inyuhang kabugnaw o mabugnaw nga panahon.
1: Ayan!
0: Ito ni Ann Calderon, it's a bad weather today. Ayaw resign dol. Laban lang. Para bang sino bang kalaban ko? Ay, wala yung kay kalaban diri. Kina di makaya. Uy, katong i-try bitaw nako og paningkamot nga duhaon nang akong trabaho murag kanang kuain. Mura ko og di trabaho pang bayad sa ospital. Here's a song for you guys para sa mga gusto o kanang kuan kanang what do you call this one ganahan nga ganahan nga na ikaw ubain samtang nag ano-ano naman sila sa kabugnaw sa panahon lain ba minaw no murag nag ana-ana murag dili siya advisable advisable guys anyways para sa inyuhang bad weather and of course together with your coffee here's Midnasty with song Come On.

0: 煮饭 ，exciting。
1: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig o higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Yahoo! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: XFM. 1:45 in the afternoon. Time check is brought to you by Santhone Plus Coffee Mix. Kitropa, if you are looking for the partner for your daily coffee game, I guess this is for me taking a chance to recommend a coffee from Yes to Health. Ang Santhone Plus Coffee Mix, ano na yung magustin, soy powder o malunggay o moringa, kitropa. Nga, tuloka sagunini nga, doon ay laing-laing content o binipisyo nga makuha, kitropa mo. Ano nga, if ganahan ka o kapi, if you're someone who likes coffee, who likes drinking coffee and you can't live without coffee and but dili tanang kape ha na adunay benepisyo nga makuha and sa kadaghang kape nga naa karon sa market, some of the coffees really gives you that unfortunate dili nindot nga epekto sa manglawas. So this is us from Yes to Health giving you the coffee that really helps you to gain a health benefits. Well, Santhone Plus Coffee Mix, magkatabang kini tungod kay sa soya palang daan. If you're checking out or you keep monitoring your weight, then soya powder nga naa misusod sa ito ang Santhone Plus Coffee Mix nga makahatag og taas nga tabang sama sa ginatawag na itong protein and fiber katropa. So, medyo dapat gusto nyo o dali ra kayo mo feel og busog or probably busy kayo mo and you wanted to sip a coffee but you can't because some of you taas og acid. Dili basta-basta pwede mo inom ang coffee but this is safe for you katropa. Sa mga taas og acid niya, hyper acidity ang pinaka-concern. This coffee would never trigger your hyperacidity. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, na nga pinaka, na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mauni ang butuin sa inyong kinatao. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat sa dryang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: panahon. Ika nga, tiglumlum nga panahon. Hinaot nga na ata sa maayong panglawas sa umtangan niya karoon nagpaminaw sa atong istasyon. Na sa itong mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated, dili lang sa Visayas apan laing dapit sa Mindanao. Labi na sa mga istasyon diya sa XFM Agum, XFM Davao, XFM Gensign, XFM Bukidnon, XFM Mati. Dini sa Visayas, ako sa ang taga-agtitimpaya nga tuwang atong mga kaubanan ng mga istasyon. XFM Canlaon, 101.7 XFM Kihulngain, and of course diya sa may XFM San Francisco Agusan del Sur, and of course diya po sa may Zamboanga, and of course ayan ang daming of course ayan. Sa pagadian, hello po sa inyo ang may pagpaminaw ay dama inyong mga tigpaminawan. Andama inyong tipaminawan kay sugda na nako ni nga to ang drama. Aron daghan ta makatambag, oy. Kapoy lang ako ra. Payasam siya. Mahangak lang unta ako sa laing butang, dili lang sa pagtambag. Kay utro sa kong tambagan, ay na. Pero ano yan na po sa laing na itong mga sugilanon? Mga sugilanon na kaisa rin ni kabuo. Kaling ko sa kababae nga taga Iligan City. Ito itago sa pangalan nga Sara. 25 anyos, minyo og dunay usa ka anak. Niya siya karon sa Manila pero iyang gipadaki ning suwart sa iyang suod nga amiga. O dito ni Agi gahapon diri. Lugar ito ni mo di ay. Ah, sige. Kani akong problema mahitungod sa akong kahimtang karon. Saan naman sa ding kahimtanga, oy? Saan na nagwa ko? Sunod si Mana. Madakdakan ni Doc JJ aning tambag-tambag. Oh, yeah. Pwede petition si Doc JJ mo, Hadler. Oy, buot. Ikupiyan sa mong Doc JJ. Tropo ng tambaganan, pero mutambag na, oy. Kupiyan sa kaayo mo. Problema may tungod sa iyang kahimtang. Balik ko na ako. Tungod sa iyang kahimtang. Kung unsa man sa ding kahimtangan na... Pero mas maayo ganoon ko ato ning hatagan o kinabuhi kining iyang sugilan. Nga giuluhan. Da ni resulta na. Kalain sa dani. O yung ano. Ay niya, paminawan ninyo mga katropa.
1: Bini mo, Sara, malipa yun kay ko. Nga ikaw may akong nadayon.
2: Malipa yun sab kayo ko, Jay. O, huwag yun kumagmahay nga. Ikaw ang akong kitakaslan.
1: Wala ko yan ngayon pangayon sa Ginoo. Doon kay, iyan ang gihatag na kong tanan.
2: O, salamat kayo, Jay, ha. Nabisan pa man sa inyong kahimtang dito sa Cebu. Arangan good mo. Ikaw, kamanan o pinubre. Pero niya, nakigunong ka na ako dinisa puhol. Og natilawan ni mo ang kalisod.
1: Di na mahinungdanon ako eh. Ang importante, nga malipayon ta.
2: Oo, Jay.
1: Sara. Mahal ko ikaw.
2: Mahal ko usap ikaw, Jay.

0: Jay, mananghid ko ni mo ha.
1: Unsa man?
0: Tulo naman kit ka to ikapin si Dudong ba? Manarpaho unta ko.
1: Oh.
0: Dili man sad pwede nga magsalig na lang ta kanunay sa ihatag nga sustento sa imong mga ginikanan nga 3,000 ang buwan. Panahon na siguro nga manarbaho ko.
1: Sir, ako lang manarbaho. Daan rin akong misulti ni mo ha nga manarbaho ko. Pero ikaw ang mipugong. Karon, ako'y manarbaho.
0: Maluoy lagi ko ni mo dong. Tugti na lang kut ko. Tugti na lang kong manarbaho. Sige na. Doon na may bakante sa gitrabahoan ni Ana. Musuod ko dito.
1: Sir.
0: Sige na dong. Ayun na lang ko pagpalipat, please.
1: Sige.
0: Salamat. Salamat ka, Ayu Jay.
2: Maayo kay misugot si Jay.
0: Ay, kahangyo na ko siyag maayo, oy, Ana. Ug mayo in town kay misugot.
2: Mayo hinuon. Aw, ug ma. Kuyog na to, aron. Mga apply ka na dito.
1: Kumusta ang unang adlaw sa trabaho?
0: Okay raman dong. Pero kapoy lang kay sige laga tindog.
1: Ah, yun na yun ang tindira.
0: Ah, maanad ako sa kadugayan ini. Maanad ako dong.
1: Sa bagay. Ah, dali na, kauna. Nakahibaw kong gigutom ka na.
0: Salamat naman na ginang akong trabaho. Ah, mupaulit na ko.
3: Sara?
0: Oh, Dundi?
3: Ikaw ni? Uy! Ay, sexy yung mag-gawin. Ano mo lang gagawa kami niyo?
0: Oh, ha?
3: Huwag ka nang pwedeng magsulti ta?
0: Ha?

na ako nga wala pa gid nawalang akong gugma ni Dondi. Nagbalik mi pero tago mi nga nagbalik. Uwit kay dako ra ba kong minyo. Ambot ba? Nagkadugay nawala naman nga akong gana sa kumbana. O gani ah. Maokin yang naita po.

0: JJ, kanang pwede pa sa sunod na lang higayon?
1: Ma?
0: Kuan mang kut, kapay kayong akong lawas.
1: Sarah?
0: Sabta lang una ko dong ha. Kapay kit kayong akong lawas.

0: Midaot man ka, Sarah.
1: Oh, pa?
0: Oh, sama ka?
1: Oh, kuan daghan ang kukyo na una, pa. Stress, maong ningon ini siguro ko.
0: Ayaw pa da, oy.
1: Ah, oh, pa. Mauna lang ngayon ang katapusan itong panakita, Dondi.
2: Ha? Nga naman?
1: Dondi. Nakonsensya na ko sa akong gibuha. Nakonsensya na ko. Maayo kayo na akong akong bana. Pero ako siyang giluipan.
2: Pero, mahal na to ang usag-usa, di ba?
1: Oh, inuot ka na. Mas mahal ko ang akong pamilya.
2: Sarah.
1: Maupotlo na ito. Nalang na ito kini atong gibuhat. Tungod kayo di kini angay. Di kini husto.
2: Sarah, please. Ayaw ko inaani. Mamiyak din eh. Mga tutas Manila. Please. O adto dito, mag-ubanta. Gawa na yung mga mata nga magtanaw na ito nga nakahibaw sa itong sitwasyon. Magtabanda. Tingnan na ni. Magpaabot ko ni mo sa pier. Alasaya sa gabi. Magpaabot ko ni mo. Ha? Sarah? Kung di ka mapakita na ko, mubiya ko inintapita.
1: Oh, Dondi.
2: Kung tinood ka nagmahal ako, kuyog na ko.

0: kadi ang imo muna huna ay makigbuwag ka na lang sa imong bana ug mukuyog ni Dondi sa Manila, ha?
1: Nabuang naman siguro ko dai. Usab-usab ang akong desisyon.
0: Sarah!
1: Basta, mauna yun din akong desisyon. Mukuyog ko ni Dondi sa Manila.

0: Selamat jadi akak. Bila kah? Ha?
1: Nalui lang ko sa kumpah na sa ako ganak.
0: Ay, napagilak-ilak din ha. Diyan, nanoon ka? Mawili pa kanila?
1: Dundi.
0: Tana. Maglukat at ang tikit.

0: nasab ka?
1: Gibingaw lang ko sa akong anak.
0: Pagkasabot ko si Mangi Bati, Sarah. Pero, ayaw balak ka. Sa katugayan, mawara na imong kamingaw sa imong anak.
1: Hinaot pa doon din.

0: Nganong karon ka lang? Hubog ka?
1: Ay, sige, ipangunta na.
2: Sikla ka nun!

0: Dundi. Map dusko.
1: Ha? Tinuod ka?
0: May umaabot at ang anak.
2: Ay! Uyasak laka, ay!
0: Diin naman sab kagikan, ha? Nga nung hubog naman sab ka nga na uli.
2: Ay! Maglagot lagi ko alang pangutan ako, mapa!
0: Dundi, kasakit sa kong kilid nga, nga imong isukmag.
2: Ha? Paulay, angali mo! Mapa!
0: Dundi, nakalag ka ng lagpanapat na ako. Huwag ka maguna-una nga mabdus ko!
2: Duda gani ko nga din na ako! Ha? Simo ng banay! Nasudlan ka na daan sa pagpadoong na to din, he!
0: Unsa! Animal ka! Ikaw pa nga kung gipili niya mo ingon ka, ana! Salbahis ka!
2: Ha?
0: Abay ni mo! Sa dito pa po sa amo! Huwag yun makadapat si Jaina kung bisa gamay! Pero ikaw, iano na kay kang makadapat na ako. Salbahis ka, Dundi.
2: Ay, maudi ay, ha? Maudi nga maggulgool ka kay ibingaw ka sa imong bana. Ha? Ang imo ding bana, ang imong di kaminawan, ha? Meron, dali ka! Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

nga kung nahiagumain ngadto kang Dondi. Nahadlok na gani ko bahin sa kahimtang sa akong anak nga niya sa Manila. Nagkan ko mga pangutana, DGRC. Makakihab ako ni Dondi sa iyang pagsigig pandapat din hinako. Wala kay ni kadaod sa akong gisabak tungod kay medyo kusog-kusog ang iyang pagdagmal din hinako. Kung mulayas ko og mubalik sa amo, murag base siguro og ikiha ko sa akong banag mapriso ko. Ipaagi lang din ako sa akong amiga nga akong suwat nga akong gipadaha. Nagpaabot lang ko sa iyang bawos base sa inyong mga tambag. Kaya sa tinguod lang o taniod lang na nag-ibog kaayo ko. Palihog. Tambagi ko. Dini na lang ko ito mga konsulat sa Gilanon. Ako si Sara. Daghang salamat. Pagkatang ko sa inyuhang inyong mga tambag din hi sa programang X-Rated. Palihog ko og play sa kanta nga Napakasakit Naman by Paula Bianca.

then the afternoon, napakasakit naman ang puso mo.

0: Sarah, tama na yung sakit-sakita ng damdamin. Dahil sa totoo naman talaga, Sarah, pwedeng-pwede kitang pagalitan ngayon. Tropa, ang oras na alas 2:17 na sa kahapunon. And yes, our line is open for your advices. Sa mga gusto mo advice, hello there. Hi, good evening. No, that's not good evening. Ano ba? Good afternoon. O maing hapuin di ha. Kinsa man ni magpaila ka, taga-asa ka, o ditso tambag. Totoo yan. Go ahead. What can you say about our letter sender for today's video? Hinay-hinay lang. Okay?
1: Ako ang mukha sa DGRC. Mayroon po sa iya, anak. Huwag na sa iya. Karma na lang sa iya. Karma is real. Kaya nga nung ikaw, dapat yung tayo po. Sigurado yung pagkakasal sa isa ka tao. Dapat po yung makakasal sa kong mga. Maaaring hindi mo makuha ng iyong kasi nga lang ganun. Dibiyaan niya iyang anak, iyang bana, tungod lang at yung iyang ex. Kung sa dahil ka, ya, pero nabuntis ka, kulata ka, ang nagpatambag pa ka, nasala manan mo. Ayun sa daig ka.
0: Sige, pangasama sa diya, kaya na ako eh, kasabaan sa diri, oh. Morato yung chika.
1: Oo, ang ako sa iyong mga yung tao, ngayon na magkailiklamo sa iyong bana, iliklamo na iyong bana, gikulat na ka, dito ka sa barangay. Na isa pa, ayaw na dito pagpapita dito sa iyong bana.
0: Di ba, kauhusad, uy, no? Mahiya ka naman!
1: Magkakit ka lang, yung mungibiyahan niya, tapos balik pa dito, da? Pinakapilaw nung kagulat na itong yung huwag binto nga. Ito yung mong bana, wadong magaskasan na yung pano. Bakit na lang ito, wadong. Ay, yun mo na ang kagustuhan, deserve ba na yung mga nangita, magagbana nga, tulatahan yung tao. Kaya, Arasoy, ay nag-uli dito sa kwan.
0: Na.
1: Doon.
0: Na. Mauwaw sa tano, di ba? Correct.
1: Hindi ko muto ng buhok.
0: No, hinahinay lang. Wait lang. Ay, lang. Ano, wait lang. Matay ka pa'y makasuhan. Ano, ibong kanaki. Ay, oh, sorry. Ay. Yes, ay.
1: Saan mag-uti, Charlie? Sige na, nakitarong mo ba na? Gikambit pa dito mo siyang ex nga. Kula taong na ko dahil, Kelly. Wala, magbunan mo mo. Hindi ko mabasay lo siyang bana na. Wala na yung kabalikan pa rin.
0: Ay, no.
1: Sorry. Ano na lang na? Ang tusa na lang nga di, ang kulatahon ka. Ang yung mga di, ang...
0: Oh, kalma lang sa pakal... Oo, ginawa yan ako ipa-istorya sa imo, ha?
2: Hello.
3: Hello, ni Mike.
2: May hapon!
1: Yes, may hapon rin yan.
2: Magpakulata rabi ako.
1: Andam ko ay kukulata pero lahi man akong pagkulata.
3: Kana akong ganahan nga kulata.
2: Di pa tao, patinguga ay ka na padong na sa taas sa imuhang kuan di sa yung pagkulata, Bing.
1: Kulata
2: ka
1: na
2: kulata.
0: Naka din ay
1: isang? Ano
2: naman ay isang?
0: Dito,
2: ano?
3: Huli. Namugnaw naman to. Nang init.
2: Namugnaw og nanginit gihilantan.
1: Kulata
0: niya. Naa pa ko diri ha, unya na mo. Dagay.
2: Ikaw din ni Marvin.
1: Yes, this is Marvin Rangel.
2: Hello, nganong kibok ang ako ni Uy? Ganun kibaw ka nga ako ni?
1: Oh, siyempre, nakakuha na mga kunin mo, nadunggan na mag-una ko ang iyong wangi. Ang iyong wangi mo.
2: Wow.
1: ina na ako nga ikaw na kay nakatatak na magkalugit ako ang kuhan din sa punaw na rin yun.
0: Ay! Oo, oo, nasa ka?
2: Yes, Marvin.
0: Dega na ba giving up?
2: Marvin, ako'y nakuwi ka nang nakuwi isulti ni mo.
0: Wala ka na daw. Sige daw.
2: Ikasuko ba sa Korinti o gara ko kiligun?
0: Inigag mga banat. O yung ano ang kaya?
1: Kanang kuan baka ang sauce baka.
2: Hala? Ano man.
1: Pwede mo to slow.
2: Di pangutana, pangutana, tamis ba na imong sauce? Tamis na imong sauce?
1: Oh, tamis. Sama ka tamis sa imo.
0: Unsa reaction pag... Unsa yung reaction?
2: Ay.
0: Ay, alak, ina, di ay. Bantag na pag nga makahinomdom si Marvin sa iyong tingog, kaya palang daan, magluya naman ka. Isa-kisa man siguro makadungog, magluya man, ana. Oo.
1: Pero, Ringel, andam ko may mong maamigin mo.
2: Uoy, uoy. Mag-amigohay tang duwahan tod sa maabot sa punto nga maginigog maay na ay naman din siya asawa
0: yun. Naka-asawa, Marvin?
1: Ha?
0: Naka-asawa?
1: Wala, uy. Ako pa naman.
0: Kulbaan si Riniel. Uy, di ba siya ganun?
2: Basing mabugnuan ta ba?
0: Basing
1: pa. Wala pa kay asawa yun.
0: Ayaw.
1: Siling-siling yun. Abi na po.
0: Alalala. Pwede na kamang kamangon si Marvin.
2: Taro mo ba?
0: Nasaan, nasaan?
1: Inyong Riniel. Riniel nga. Kung ikaw ang dahon o ako ang ulod, mahimo ba't ikang kamangon-kamangon?
2: Nanggahi na ko, Marvin.
0: Huh?
2: Nainigahi sa ko. Nainigahi sa ko, Marvin.
0: Mabuhok ko na.
1: Riniel. Wa man po ko magdahom na maimo ko. Ang ako lang po nga maako ka.
2: Asuso, may tawagan na buang.
0: Uy, pinadok JJ pa. Mga imuray. Anyway, Marvin, thank you kaayo.
2: Salamat, salamat.
0: Salamat kaayo sa kanang lingaw.
1: Wala
0: naman siya yung cellphone. Kaya ginaimbergoan mo na yung cellphone. Kaya last na nagamigyan cellphone gabi, naabtag kadlawon. Kapoy ko alin niya.
2: Sabahan ko eh. Gibawian ko og cellphone.
0: Actually, ang dala na lang gani niya, ani, kay kaniihang Insta 360 ka
2: camera.
1: Kapoy
0: na lang. Kaya ako, kuwari na mo, isumpay-sumpay na tamo po, ha?
2: Magkinuntak kay Gapunta.
0: Pupira lang yung access na may social media.
2: Pamaagi sa tong gugma, Marvin. Kung kita man dyan ang para sa isa't isa, ang Ginoo na ang maghatag og kuan pamaagian. Magpaabot ra dyan sa panahon, Marvin.
0: Pag-abot sa panahon,
2: ini na nakaroon, kaon ka og toro. Pagkibaw ka, Marvin, nadyo ko'y ganahan nga turon.
0: Hala? Wait lang. Ay, uy, lami ang turon sa Davao.
2: Oo, oh, gani. Kanang brown, kaayo. Kanapadyo na yung murag ugat-ugat. Katong murag ugat-ugat niya.
0: Hala?
2: Igagkaonin mo sa turon ba, kaya na yung mugawas.
0: Ay, nakasigit yung mantika. Ay, ano na ng ubang caller siguro. Marvin, thank you kaayo, Marvin.
2: Salamat, Marvin.
0: Naka-shout out, Marvin.
1: Ha?
0: Naka-shout out, Ari. Thank you. Ah, sige, go.
1: Oh, shout out tayo kung mga amiga, no? Ah, si Kimberly, si Miss Jinay.
0: Selos si kung ano, din yan. Silo sa Riniel.
1: Ano lang, DJ RC?
0: Sige, salamat katropa mo. Exciting! Masa lagi na si Rinyal diri ka makagubot naman ginta mo. Depende ni kalinaw ba ni Andala o kagubot na aragin sa doon.
3: Kasakit.
0: Kasakit. Kasakit siya di mong dala. Ikaw, basta ka Rinyal. Iba, guro ka. Nisol po atras siya din sa itong istasyon nga karang mura siya o kuin.
2: Baby girl.
0: Oo. Now, hello. Ate Connor sa Bigas Linya. Pangalan o taga-asa.
4: Hello.
0: Hello.
4: Nanghapon.
0: Nanghapon. Oh, na. Nakoy kauban diri si Rinyel. Nanghapon po daw.
4: Dili ko na.
0: Bahala ka. Uy!
3: Ano nung batasan kay ka?
0: Batasan ka ayo.
3: Uy, hindi mo ka na ako.
0: Ay!
4: Hello.
0: Kinsa man ni?
4: Ewan. Si... Mio Nyiti Junior.
0: Ha?
4: Mio Nyiti Junior.
0: Mi?
3: Meow.
0: Ay! Ikaw ba, di mo ilhala na kong amiga, pelangga, rabaka, ayaw na ako ni...
4: Junior.
0: Oo, Junior. Sure, Junior yan!
3: Ay! Junior or Maria?
4: Junior, eh.
0: Junior. Minyo ni si Minyo?
4: Oo, siyempre, Minyo na.
0: Oo, kan? Bantog na dili siya kay Minyo, manan siya po. Pila na makatuig Minyo ni si Minyo?
4: Ha?
0: Pila na makakatuig Minyo?
4: Atin na mag 30 years.
0: Uy. Taon-taon naman sa kundi ay na di ay. Oo, niya. Sa may matambag ni mo atong kuan. Sa?
3: Maayong pagkaminyoon.
0: Ay! Oo, sa may matambag sa letter sender, be. Tambag ito, be. Kaya ako murag hapit ko
4: na. Kuan na ato niya. Angay niya.
0: Niya, niya. Ang mura to, kay katambag. Inol to, angay rato niya, no?
4: Angay rato niya. Ang iyang bana nagtinarong, buutan iyang bana, iyang pagbibiyaan.
0: Betaw. Ikaw, buutan mo.
3: Ay, kana, pangutan na, tambag na or kalagot?
0: Ay!
4: Kalagot.
0: Sagol na yung gibati.
4: Sagol na.
0: Ikaw, buutan ka nga bana?
4: Ah, siyempre. Kailangan din ako kung usawa.
0: Swerte sa imong asawa, oy. Kaswerte sa imong asawa. Wala dyan ka. Wala dyan din mo nagibiruangan. Sukad sa una.
4: Wala, oy.
0: Ana. Gipanumpaan yun. Di mo. Usa may gisumpa ni mo, anak niya?
4: Ha?
0: Usa may gipanumpa ni mo, anak niya, sa una daw?
4: Mag-unong. Mag-unong niya sa uga sa kutob mo mong ginawa.
0: Mag-unong ba? Mag-uban? Mag-uban mo na mag-unong. Taga-asa gani si Mihiyo gani?
4: Ha?
0: Taga-asa gani ka?
4: Taga-tuburan na mo niya. Naminyo ko, San Fernando na ko.
0: Ano na kay San Fernando karon tuburan na? Naosad. Beto. Taga-sibo. Niya, waka kasi nati.
4: Peter Blayta nga, di na mag-uban.
0: Ha? Ay ako? Oo, tinuoy bitaw na.
4: Tikasan ka.
0: Tikas.
3: Ay.
0: Itawa tay may mo ni ni. Mo nga nanangid kun yog sayo kay aron umatinga pun bang ano di nya madunggan akong tingog. Ana ra magin ang kapalaran nga. Ngita mangita og kana mga murag maayong kuan padagat dihag pang panintiil. Diba? Kasabot ra man siguro. Kasabot ra man mo pud sa kuwa. Ata kay ba upuan ba sira di ay madunggan ko ninyo.
4: Magabot lang po ni kaya nga magaling mupugong ni nga.
0: Bitaw. Salamat ka ayo katropang ni Hiyo. Karong orasa nag-usa man ng bugnaw diha o init. Usa man yung weather din ha. Kaya diri magod sa Cebu, medyo papaling-paling ang panahon. Mubugnaw, muinit.
4: Ma'am, dara mong uri sa kalunasan ko na upra.
0: Oh, dali ka kalunasan. Oh. Mas dali diha. Ma-feel nyo ang kabugnaw sa panahon. Kumuulan dah yun.
4: Kusog
0: yung baha dire. Agkoy! Wag, gibaha mo itong nangyong adlaw?
4: Oo.
0: Agkay, ayayay.
4: Nag-control na yung nag-uba.
0: Agkoy! Pagkaway klaro ni flood control. Sus, kung ka na pa sigig meeting-meeting, anong gobyerno din na sa kuay, sigig kuay, na may pag ilan na lang gi-asikaso, gimog proyekto, ari mga gipang baha dire ng mga katawang Pilipino.
2: Ipang, ipang padayon itong wanahuman.
0: Mga wanahuman. Sige na lang sa gasto. Anak, kaya talaga ka na. Sige nilang patawag. Di anang trial. Gasto ba na?
2: Ihatag pa lang na nila ni DJ.
0: Ihatag pa lang na. Ha? Bilis ako. Ay, sa katawang Pilipino. Diba no? Mayan no? Salamat sa pagpanawag ha. Wala na kayo, wala na kayo ikatambag sa itong letter sender nga si Sarah. Puros murag da kalagot na mangitay mo ha ba?
4: Ang akong buwan na ito niya nga, dito lang ito siya.
0: Dito na. Ay, nag, ay, na siya.
2: Asa niya?
0: Diha na lang ka, Sarah.
4: Gantahan ito yung katipon.
0: Kaya nga no bitaw?
4: Na no bitaw ang
0: Bitaw sad. Salamat ka ayo ka tropang Mihio all the way from. Awesome. Sure ka pwede ka ayo. Sige go ahead.
4: Shout out sa akong asawa diyan sa San Tirando. Ayan ni Mihio.
0: Kaswerte sa asawa ay.
4: Pagka akong anak.
0: Ayan.
2: Ka mga sweet eh.
0: Ka sweet eh. Salamat.
4: Sabi na ni mo diyan DJ.
2: Naku diyan.
4: Apil na rin ka mo.
0: I-apil daw si Riniel. Uy, i-apil akong amiga. Uy.
4: Talo lang yakon minimo.
0: Sige, salamat.
2: Ay, ka.
0: Salamat ka, tropang Mio. Katropa mo.
4: Exciting.
0: Exciting. SFM.

0: niya. Dumot. Hello, may nga hapon. Dumot si Riniel. Hello, may nga hapon. Kinsanita, gaasa ka.
1: Yes, isang maganda.
2: Ano pa mas taas na to?
0: Punta, grabe ato eh.
2: Grabe siya ginaging.
0: Sige, pangalan ni mo, gani ka, tropa.
1: Na, nalilimot na lang eh. Mo na kini ang ikaunong na higayo na nakatanawag ko. Dato Kali, all the way.
0: Dato Kali!
2: Hi, Olo. I really appreciate it. Yung mo hanggi ka nang gitawa.
0: Ilang siya, Dato Kali.
2: Magandang marigay, magandang hapon sa iyo, Dato Kali.
0: Taga Jensen, di ba? Ayan, salamat ka. Ayaw. Unsa man diretso tatambag sa tong letter sender. Unsa may maingon?
1: Oh,
0: kana.
1: Tag-oras.
0: Go.
1: Ang hindi mo pagkasir, tinalang Diyos.
2: Ay,
1: ikaw nga. Ang hindi mo, murakag, nag-usik-usik o pila kamilyon na kwarta. O nga, imo lang gibayalo sa pila kapisa na kwarta. Ang analyze ni Matay.
0: Nga, i-analyze.

0: silang gaon. Pwede mag-iapon tama balik sa inong bana ba, pero dawata kung ang siya'y isote sa inong bana pa sa ilo. O man ganyan o diri, dawata na lang. Imo man lang sa balik sa inong bana, sa inong pamilya.
1: Ito.
0: Kaya, wa man yung makatabang ni mo, ati oy, kundiri, ang imong pamilya, radyot, isa magkinaunsang kalibutan, mas kailangan din nato ang atong pamilya. Oo. Ito. Kanang tarantado na doon, di, angay siyang mapreso. Okay. Ang akong kabala ka diya, pasig diri lang ikaw mo ang iyang mabiktima, pasig daghan pa. Angay na siyang patagmon, kanang tawhana. Kinapunta no na nakakuha ka sa akong site kay gusto ramang pod ko na matabangan ka sa imong gihambing problema at isara. Ay, ay.
1: Imong pagkuan ba? Imong pagsulti ba? Kilami kipaminawo eh.
2: Kanamang katulog.
0: Gani.
1: Maka naman sa tagmay pagtulgan ni. Ay, hello, I miss you. Oo. Po.
2: Uy, bas babae siyang tingog ni... Ay!
0: Bas akong tingog, pero kung kinsa ka itong gusto makipag-prenak sa ano, isa sa Facebook lang, pero dili ako ang Facebook. May naman po ating sinita ba na makakita ka sa akong live kay taghan mo kung makapagkata na kung ano sa babae, magid ko o lahat ko. Mungin na yung nanakunda kong ganti sa ilang sa kamangat na sinukasin.
2: No, sige, istorya sa mo kadali daw. No, dahil mga pagkata na si Riniel.
0: Sige, Riniel, kadayon. Kaya ito, magunta ka.
2: Pagkata na, Riniel!
1: Unsa man ako?
0: Sige, ikaw wala. Pagkata na dayon.
1: Aprog ko an ka, aprog ka ng babae, lalaki di ay ka.
0: O, usap ko ka lalaki. Taaran ka masayad na. Usap ko ka ano ka, PWD.
1: Okay.
0: Ingon ka hatid na mapagdan sa kahayag.
2: Wait lang, na-distract lagi ka dito ng
1: sorry, aside. Sorry ka, ayaw ka ng dato.
2: Dato Kalim. Anyway, kanang sa imuha bang existence sa kalibutan, aduna ba kayo nadungog nga sasama ni Ana na naas inyong mga silingan?
0: Kapi na namatang nakaagi ni Ana.
2: May muot
0: mo. Kapi na namatang nakadungog ni Ana kanang mga ani-ani.
2: Magibunog-bunog, ano Ana?
0: O, bisa gani sa mga drama sa radyo. Di alam kayo sa mga drama sa radyo, kundi sa
2: real life.
0: Sa amo akong komunidad.
1: Bitaw, legit na.
0: Oo.
2: Ayan. Anyway, Dato Kalif, thank you so much.
0: Bumagang nato na hinautonta na kamang mga asawa, hinautonta na nakahatag kininin yung akong pagtunanan, maong sigilan kay...
2: Bitaw.
0: Dili sayon ba ya? Ang nahitabo ni ate.
2: Kaya nabunog pa siya, nabuntis pa siya, niya, gibiyaan niya iyahang kuan. Salamat Dato Kalif all the way from Jensen. Ayan, thank you so
0: thank
2: much.
0: You
1: salamat.
0: Hi Fatima, hi Fatima.
2: Katropa mo.
3: Excited.

0: sa Pigas, linya, pangalan, o taga-asa ka man?
1: Kuna yung Figgy man.
0: Uy! Katrapang James?
1: Iman.
0: Ay, si Iman.
2: Ay,
0: Iman! Aman!

0: lang, ipa-istorya sa taka kay Riniel kay na ako i-troubleshoot ka dali. Eh, man, pangutan na siya usay tambag niya, Riniel.
1: Hello? Hello? Hello? Hi, Aman.
2: Oh, mayong hapon.
1: Mayong hapon. O sa may matambag ni mo niya, Aman?
2: Itambag ito siya, ha? Magayin mo yun siya. May reason niya, kay.
1: Okay.
2: Hindi siya magkubinto siya ang hana o siya ang hana. Siya ay nagpalayo. Yung kay... Nasa'y kami niya, nagpalayo yun siya. Nangita yun siya. Kaya pagtanabaho, nagbinuhan sa day siya, kay. Pagkintal ko siya sa rain. Kaya karon, kaya pagkintal, atintal siya. Ano yung naigo man. Kasi magunaw na na siya ay mahal siya sa iyong tana, o na po siya iyong anak. Ano yung kaingang ko siya nga, may risi mo niya. Ano yung natambo siya yung kinabuhi. O,
0: kwachi tambag rin, purus kalagot.
1: Purus kalagot, hindi man ito.
0: Wala di ko yadu ko ka tambag rin, purus kalagot.
2: Katong yung gingon niya, kapiha ba siya? O, pwede mo na kapiha siya para magkapalos mo siya.
0: Para po, proteksyon na niya ang kaugalingon. Salamat kayo. Hoy, karalom.
1: Salamat, salamat kim kanang kasakit.
0: Salamat kaayo kung ay. Salamat kaayo sa tipangan Eman. Oh, Eman, kailan ka sa akong kauban, di ba?
2: Pag-upo ko na kaya, kaya murag ko. Naka, unang upo minun sa programa kay medyo murag busy na lagi yun niya.
0: Eman, meet Riniel. Riniel, meet Eman.
1: Hi, Eman.
2: Riniel.
1: What are you doing po? Ang sa kini po, Eman? Eman, ang siya kini po, eh.
0: Sabtan, uy.
1: Ah, di naman sabtan.
0: Sabtan. Salamat, Eman. Naka-shout out?
2: Wala na, ang shout-out ko special ni mo, baby.
0: Oh, wala. Dinabay ko mo. Inang takadaan ha. Dinako niyo madunggan sunod sa si Mana, ha?
2: Ganoan?
1: Lilo. Wala ka kibaw diyo.
0: Dinako, wala ka ba mo. Resign ako. Salamat ka ayo. Kaya basi niya mangutana mo sa suling on air. Asa si Kuay pa din na sigsigtubag sila. Katropa mo!
3: Exciting!
0: Ayan. Anyway, it's 2:44 in the afternoon. Oo, sa mga katropoy nato din ha, nga medyo gitugnaw. Here's another song for Midnasty. Mistake. Ito mo daw itong color ha, kaya hapit na takuan. Oo. Ayun yun, ito patubag-tubag ha, si Doc JJ din ha. Yan na po tawagan. Wala naman mo, nadugay kayo na, wag dapat ganiha pa.

0: good nasty. Another mistake you tonight. O naman kay mga inana ng mga sayop. Gwapo kay kagtupi. Diba? Baby face. Ayan, so... Ayun! Diba, diba? Ang good... Wow, pretty. Yung pretty nakakainis. Yung pretty na siya nakakainis. Anyway, mid nasty. See you po, hindi sa Duma. Matura ba si... matura ba ni si Riniel dito?
1: Ang tama binesti. Pickleball. So, kamong ulo ako isa.
0: Ala! Sa lumo ni Nico. Anyway, that was a requested song by Austin Rachel. Mula agday kay ano na sila nga pala agundumin sa ilahang Lion's Den. And we're gonna check some of their shirts out there. And our future collaboration again. Yeah, exciting. 247. Ang ako machika. So there's a chika for you. By the way, ang ako masulti ra sa imuhay, no die. There, you're unfortunate actually, and I could say that I could blame you from that and for that. The choices di mo na siya die. Diba? Actually, hinautan na dili. Usa na yung story. O, sige, pamina ha. Inan na yung story. Kanin si Sarah Mangod, naminyo niya siya. Naminyo siya. Buta niya asawa. Buta pa pamina siya asawa niya. Nabunti siya. Nasa sila anak. No man, kanin si Sarah gusto mo trabaho. Pagka man si Sarah yung trabaho. Pagka man niya yung trabaho. Nakakita siya sa yung ex. Kato yung ex. Yung nga. O, magbulik. Magbalik na. Yan ay gugo. Pamina si Sarah sa yung ex. Mo to. Nakaingan si Sarah nga. O, sige, magbalik na. Tandua. Yan ay alat yung ex.
1: Time sa. Nag-rapper na lang taka.
0: I'm sorry.
1: Lapa po ni Sarah. Huwag po nabot sa ex.
0: Gaman na magkong oras. Hindi na ako siya ba? Para makaapas mo. Tumoto ka na si Sarah. Nagbalik sa ex. Iba siya sa ex. Ato sa Manila. Yung kanis si Sarah ba? Susay, tuwag siya ang butan niya ang ex. Mutoy na niya. Susay, kulatan mo ito na siya. Paano mo na pangutan niya noon? Sabi buhatan niya. Mangungutan mga ibrahim. Sagtaba, kasuha ba na niya? Mabayo siya ang asawa. Ang yang koro. Kaya naman mga katro. Ato mga katro. Panganawag sa nga. Ayun, nagbalik ito. Kaya naman mga mga kasama. Ano mo? Iba pag ito lahat ng isang color dito. Paulian na dito niya. Paim naglanit. Ana sila. Grabe po, boy! Hello. Ayan, sarang ano, tuyo ang problema. Oy, niya, manugo pa si iyong amiga. Siya ay nagsulat sa iyong problema. Ako pa rin mo, sarang, minok, aning kama sa midnight. Yung napaka-ayon na para mag-kuan gamay. Oh, may hapon DJ Marcy Magale. Ah, sige, oy, ay mo kasuko niya. Miss request ko music. Nice to guy, perfect sa weather. Mistake. Oh, ako na na-play, ha?
1: Ganang, sige, tambag na.
0: Ako na may isa mo, day. First of all, I just want to respond to you in a basic human decency na character as an attitude or whatever you call this one. Ako na may ngon sa imo, ha? Ka na. First of all, pwede ka mga itabang, kaya di man po okay. Bisa pag nakasaka sa imong bana, hindi mo po di makatao nga mo ingon ko din yung on-air nga pwede na kang punugon tungkol nakasaka sa imong ex-husband. Pwede yung kang muduo sa women desk, okay? Kaya labi na kay naapo kay bata sa tiyan. O di po ganang mabutan ka sa sitwasyon nga pati imong anak, mabutan sa sitwasyon nga alanganin. And I'm never gonna recommend that because akong konsensya ang pulang kalabanon ako. So for now, I guess you should go there. Pangayog tabang. Kung gusto ka proteksyonan imong kaugali yung labi imong anak, ayaw kahadlok. Ang gaba day na amang gina ayaw kahadlok nga murag mahingong ka nga unsa may buhaton nimo dawata ang nahitabo. Mora gina, it's all about acceptance. Kaya wa na magitay choice aning kinabuhian, nakasaha ka naman. Kung mabalik ka, yes, may potential nga makasuhan kasi imong bana kay minyo kang dako. Pero karon ang huna naa sa imong anak na naa sa imong tiyan. Oo, ano sa ibutang sa safety situation imong anak, kayo sa paghimog desisyon nga maka, muna hinungdan nga, mabutang ka sa alanganin, kasabot. Kaya wa naman ko igong oras, as much as I wanted to stay and talk about this, i-message ko, Sarah, ka mag-istorya taon off-air. Alas 2.51 na, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dili lang yapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo!
2: Exciting! Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
4: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mainungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix Radio ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko gakiang-kiya. Archie D.I.N., taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 na to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting! Exciting!
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Katropa, oras na para maghigop ka sa init na kape, ang Santon Gold Coffee Mix. At ang oras, alas 3:06 na.
2: Extra Life. Why luya-luya? Sabay sa hapon. Ang atong lawas, ituya-tuya. Saya-saya. Labadaba. Lamig yun ang extra. Yeah, extra Drive. Extra Drive.

0: Saya
1: Laba daba. Lamig yun ang extra.
2: Extra drive. Extra. Extra drive.
3: Yan mga katropa, kalimot ko, naanam na ikusulod. Alas tres. Tres na mga katropa sa kahaponon. Maayong hapon, mga katropa!

0: at nagkaroon nga Lunes, mga katropa. Lunes nang tayo'y nakakilala. Martes. Ito mga katropa, at lang Lunes, pizza 28 na giyot ba nga? Ay, Martes na dahil mga katropa, kung bungot sa ito yung Martes na yung mga katropa, sorry. At lang karong Martes, pizza 28 sa bulan sa Hulyo mga katropa. Tug kakul. Kinig ka pa ninyo makauban mga katropa, handod tala 5 sa hapon. Ngayon at lang karong Martes, balik-balik. Ang kultuti, gapon mga katropa ang inyong nakauban. Sa programang Extra Drive!
1: Sayaw mga joy! Sayaw mga joy! Joy! Sayaw mga joy! Sayaw mga joy! Joy! Sayaw mga joy! Sayaw mga joy!
0: Sayaw mga sukarap!
2: Natatanda!
0: Mayong hapon, Taguminios mga katropa na to kung asa na abot ang ito ang programa. Welcome back! Kaya gapong adlaw mga katropa kung kahinumduman, no? Wala man si Uncle Tuti mga katropa kay naman si ano, no, ang ika-5 nga suna sa ato ang kasamtangang presidente mga katropa. So, okay. I'm back. I'm bakla too. Kauban ko sa mga bakla mga katropa. Nadiri nagprograma sa kung ako ikaw. Alas 3 15 na mga katropa sa kahapon noon. Ubanin ko ninyo ang tala 5 sa hapon mga katropa. O siyempre, samtang nagpaminaw mo di ang mga katropa, kutakotawa na rin nyo ng inyuhang gitimplang Santon Gold Coffee Mix. Kaya karo nga po na mga katropa, lami kayo ihigop o Santon Gold Coffee Mix. While ganahimong background mga katropa ang programang Extra Drive, with Uncle Tuti mga katropa, kung asa makakaroon, nag-unsa ka karoon, nag-bulkit makakaroon mga katropa, sa na klase mong ipang bulkit niya. Sa tubangan ba na o sa likod? O sa tubangan nga ligid ba? O sa likod ba karon? So, imong background mga katropa itong programang Extra Drive, dito lang sa 107.1 XFM Tagum! Kaya maabot mo po tag Davao mga katropa, no? Ang kaning XFM 107.1 na Tagum City mga katropa. Abot taog Davao, abot taog Talaingon, abot taog Jinsan. So, ingana, grabe kaayo. So, pwede ko ninyo i-text mga katropa sa ito ang text hotline number 0997-615-6267. Ang usbon mga katropa, 0997-615-6267. Ipadala mga katropa inyo mga mensahe kung asa mo maabot sa ito ang signal karon. At least no, ato ang matimbaya mga katropa kung asa ka mo nahimutang ning panahuna mga katropa. Alas 3:17 sa kahaponan mga katropa na to. Sa mga bago lang nakatunin katropa, kini atong programang Extra Drive. Gipaliwan kini mga katropa sa sa mga produkto sa Yes to Health mismo mga katropa. Siyempre nadeha ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o siyempre mga katropa ang ginagamit ni Paring Lar. Ang turbo mga katropa. Ginagamit po din ni ano? Ni Cole Darwin. Sa'yo magkuyog sila ni Tia Daria.
3: Kuyisan ko na.
0: Oh, magkana sana ambot kung gawin sana sila. Basta ang turbo mga katropa no. Daghan na kayo ang nagagamit ay daghan na po ang nagapamatuod ani mga katropa kung unsa ka epektibo. Gani si Paring Lar gagamit ani. Og syempre si Katropang Gab no gagamit pod. Kada uli. Alas 3:18 na mga katropa sa kahaponon. Ubanin ko ninyo mga katropa hangtod talas ko sa hapon ha. Dire lang sa inyong paboritong estasyon, ang XFM 107.1 Tagum City.

0: Isa lagi kabatian si Mukuna ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Huwag, ang ikaduha ni mong bana, o sige kabatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Katuloy, katuloy ni mong bana. O sige, huwag ikabatian na to.
1: Mahumao po. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Mo ba? Naman kay ikaupat nga bana? O sa mga po ikamatian na to niya?
1: Ay, huwag saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay, magkay ulo. Ano mo kawag balang, huy?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo ako ang tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung coffee dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
9: Oh, ba? Maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea, kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood.
3: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Si mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. Get ready.

0: Alas 3:45 na mga katropa sa kahaponon, kinig pa ng XFM. XFM 107.1 Tagum City, mga katropa. Ang kultuti, Gyapon, oh! Nagtapi na ba ang tanan, mga katropa? Kung kapi ang imong gusto, undang yun na katropa, kanang kapi ng inyong naanda, nilabi na kanang kapi nga makaingon bito mga kanila mo ang kultuti kay... Kuan kayo, di may katulugon. Undangin na lang mga katropa, samtang sayo pa. Kaya doon ako'y kaila na mga katropa, no? Kaya grabe kayo pa inumun og ka ng kape. Stick. Hilig kayo mo inum mga katropa, halos sa isa kadlo, may kalima. Lumutot na itong yung kauban mga katropa, no? Gi-derbius na. Okay, grabe ka, kwan. Grabe mo kuning kape ngayong anak, mga katropa. No, kataas kayo ka ng content sa caffeine. Gamay lang buto, no? Mangurog na. So, ako pa rin mo, katropa. Kung sa'yo nanda ni mga kape karon, nanad kag kape, mga katropa. Labi na buntag kayo sa iyo, mga katropa. No, pagbukal sa ininit, ang kape ngayong anda, nana sa tasa. Biyain na, no? Dari na taka tropa sa kapina na nga pinaka na nambal ka pa. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kunya, ang kanindot pagkita nino sa to ang Santon Gold Coffee Mix. Kay, aduna kiniglota tayo ng collagen, mga katropa. Na nga pinaka na nambal ka pa, nakapahamis ka pa, nakapaputi ka pa, mga katropa. Tiyaw mo na! So mapalit mga katropa, kanito ang Santon Gold Coffee Mix. Sa kanyang mga musunod, mga butika, mga katropa, o mga parmasya. Limited sa may Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy, o Generica Drug Store Nationwide. O sa online pod, mga katropa, available po no. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Sa Shopee, Lazada, o sa TikTok. Yung anak mga katropa, no, ka... Kami na, no? Kami na mismo ang liduol di sa inyo ang mga tasatagsa. Sa mga nahimutangan, di na mo maglisod, mga katropa. Mayroon mga di may kaanak din si Tote kay Layo. Na-online na kayo, mga katropa. Oh. Search, tanin mo rin to. Ang pag-search ni Mani, X ang una ha. Ang pag-search sa uban kay S. X na ang una, Santon. X. X-A. N-T-H-O-N-E. Oh, Santon. Nya plus na yun, P-L-U-S. Sabi, may tinambal mo na. Plus, tapos coffee mix na yun, mga katropa, or gold coffee mix. Napay gold. Naman ay gold ang kultuti. Siyempre, yan naman na mga katropa. Unsa din na ang, pag once ka makadungog tag gold, unsa din na ana. So, kuan kayo mga katropa, no? Kanang masaligan. Trusted. Saligang ka ni. Niya kaneng kuan mga katropa, no? Kaneng dili gidi mo kamahayan. Sa panang kuan mo sa gold girl, kanang kuan siya, kanang original kayo ba? Mga ingana ba? Sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available sa mga na-mention na ito ganina. O, kung nakay time, mga katropa, pwede po din mo, no? Bisitaon ang ato ang Y2H Clinic and Pharmacy, mga katropa, na tanimutang dari sa Ganti Road, no? Dari sa may palingke, sa may Magugpo West, Tagum City, mga katropa, paliko lang sa palingke mismo. Dool ra sa Mr. DIY. Kanabi ito, makita ni mong building, mga katropa, nga M Central. M Central Building, mauna. Nara sa ubos, mga katropa, no? Sa first floor. Ikawalo ka pultahan. Kay door 8 man. Door 8, unya, dulit sa kuan. Dulit sa Mr. DIY. So, yun na, mga katropa, no? So, sa mga gusto nga masulay, alas, sulayin na ninyong tanan, mga katropa. Alas sa 3:49 na mga katropa sa kahaponon. Kinig pa ng XFM. O katayon niya, mga katropa, nga to ang patigmo. Sa mga wala pa nakasayot, mga katropa, atong patigmo ko nga po na nagtangag kini, mga katropa. Og 250 pesos! Yes, correct mga katropa, 250 pesos na ang ato ang patigmo ko nga po na katropa ang hatod kaninyo. Siyempre sa Aguanta Party List mga katropa. Karong panahon na kung wala ka ni Aguanta, no? Pag Aguanta na. Doon ay mga tao karon mga katropa ng bisan unsa kalisod ang dagan sa kinabuhi mga katropa. Doon ay uban ng mga tao nga wala gyud nagsalig o gobyerno. Ilabi na sa mga mag-uuma karong panauna. Mga ang mga negosyante, no? Wala gyud nagsalig sa gobyerno mga katropa. Nagpabilin nga nag-agwanta. So, kung ikaw karon katropa, naminaw karon, nag-aagwanta ka, pues, welcome to the club. Aguanta Party List, mga katropa, natay Facebook page, ana. O, pibalo lang sa tanan, kining Aguanta Party List, mga katropa, dili ni sa, wala ni sa connect, or dili ni sa connected sa gobyerno, ha. Oh. Kining tanan, mga katropa,
1: binuang!
0: Binuang lang. Binuang, ha. So, yung anak na siya, mga katropa, ha? Sigtis niya idea. I-follow na katropa to ang Aguanta Party List nga Facebook page. Makita na sa Facebook mga katropa. Alas 3:21 na gyud sa kahaponon. So ang atong patigmo mga katropa 250 pesos. Ako na lang ning istorya daan ng atong question mga katropa kay may na lang inyoning maestudyahan og base ni Kaudekol ang makatubag karon nga panahuna mga katropa. May tao sa suok, nagalingkod, nagahinuktok, nagapatulo sa iyang tambok. Unsa man. Sige. So kana mga katropa atangin atangin ninyo. Og siyempre apil na lang po dog tubag di mga katropa sa mga gusto nga tubag sa tuang patigmo karong hapona. Kini ka pa ng XFM. Og Uncle Tuti gyapon mga katropa hantud alas 5 sa hapon. Dali lang sa 107.1 XFM Tagum.

0: asa maning bataan eh. Urak!
1: Wag naman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, na ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, slay ang kaibitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, makatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, alin ba gud par? Pakurati na gud imong asawa par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab, matanon par. Sige na par.

0: Ay, master,
1: ayo sa man ka.
0: Laruho na to ni ha. Ningon man kuno kang naungkog unggoy.
1: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
4: Santon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung pani mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, inani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

4:30 y a 4 de la mga katropa sa kahaponon, kinikip po ng XFM. XFM 107.1 Tagum City. Kapan-japon mga katropa, ang inyong angkol sa kanginan. Walain mga katropa, Angkol Tuti. Alright mga katropa, kumusta man ang ato ang mga katropa karon nga lami kayo no, ipaminog mga sunata mga katropa. Karon nga hapuna, unya higup-higup rin ka og Sunshine Gold Coffee Mix mga katropa. Nga part nila naman yung biscuit no? Kaan kag biscuit diha, dikan sa sunflower. Ah! Mia eh! Nainit pa kayo mga katropa. Kutaw-kutaw na mo yung mga Santon Gold Coffee Mix. Higop-higop, while himong background mga katropa, ang ato ang programa. Nag-usa ba ka karun diha? No? Nag-bugha ba kagkahoy karun? Alamin na rin sa may Santo Tomas, oh? Nag-bugha ba kagkahoy karun? Or, nanilhig ka? Karong orasa mo good mga katropa, hapit ng alas 5. Alamin kayo'y pag-panilhig bitaw, no? Likod sa balay, atubangan. Well, minaw sa radyo mga katropa. Yung paso-aso na yun. Ah. Ito yung anak nga feeling mga katropa na kasa kabukiran. Well, mga katropa na ito. Ito ang Santon Gold Coffee Mix. Katropa, available kanino sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Andri ka sa May Davao de Oro mga katropa. Daga na ito ang mga outlet diyan, no? Ato ang produkto. Katropa, labi na kaning ato ang na-mention karon ang Sandon Gold Coffee Mix. Sa mga kaigsunan po, no, sa ito mga nanay, tatay, nga doon ay mga balatian, nga kanabitaong nag-sakit na ang tuhod, mga katropa. Oh, normal, mag-siguro na, no, sa kuan. Ay, dili din na normal, eh, ngunit Duk CJ. Kanabitaong ginatawag nila, mga katropa, ng aging, ha? Ah? Pero kung ako ano, kung naamo sa inyo ang lahi na mga katropa. Ito na lang, tukon na ito ang mga nauna pa sa ito. Ano? So, inga na mga katropa, kung doon naman mga maintenance karon sa high blood baron, sa arthritis, sa ba na inyong mga maintenance sa nag-akuan na ba baron, kanyang ginatawag bitawang nag-insulin mga katropa sa mga dunay diabetes. Katropa, yung kabalang ka na, no? Kaya pwede ka, no, mag-inom. Gusto ka.

karon. Pwede naman isabay katropa no ang ato ang Santon Plus Gold. Alas 4:37 na sa kahaponon mga katropa. Kanan tanan na mapalit ka na mga katropa sa mga butika, mga parmasya di as inyong mga dapit. O available po sa to ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa. Nanan imutang diri sa may Gante Road sa paliko lang sa palingke mga katropa. Tapad mismo sa Mr. DIY dari sa may barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte mga katropa. Nalata sa M Central Building ha. Nalata sa ubos mismo sa door 8 mga katropa na to. 38 minutos man milabay ang alas 4 sa kahapunon. Sa to mga bagong nakatunin garon dari sa tong programa mga katropa, kini ang XFM. XFM 107.1 Tagum City. Aga kauban gyapon mga katropa ang inyong uncle sa kanginan. Ayo lagbaliha kay basig maganahan niya ka ba? Ha? Tuti gyapon mga katropa at your service ah. Oh, sa may service ni moron. Ay, tama day. Speaking of service mga katropa. Ganahan ko extra day. Dire day. Kay sa suna kagahapon mga katropa kung kadumduman na nakadumdum mo sa suna kagahapon ni PBBM sa tanan nga mga speech niya mga katropa, grabe mo kay speech. Sa tanan nga mga speech niya mga katropa, ang ako ang gikabiliban og ako ang giganahan no. Dili pud ko kaingon no, nga wala ko ganahe kay PBBM. Ganahan kay ko ah. Kuan kay nako ni sa mga katropa no, ako ah, kay ni sang idol. Kay sa tanan nga mga presidente nga nangagi, siya ra gyud ang nakahimo mga katropa. Kay sunod tuig mga katropa magpalupad ta sa kwan sa outer space. Mag outer space no di dai. Mag kwan ta palupad ta gracket. So wala na ilaing presidente nakahimo ana mga katropa. Siya lang gyud ang nag-iisang presidente mga katropa sa nasod Pilipinas. Og lain pa mga katropa no. Daghan kayo ako ang ganahan kay PBBM kay nitinote ni siya mga katropa. Siya ray nakabuhat ani mga katropa na to. Nga himuong 20 pesos per kilo ang bugas. Siya rin yun na nakahimu, ana. Ang sa paman? Ah. Ang sa flood control, siya po'y nakaukay, mga katropa, nga na yung flood control. Ah. Oh. So, muna, ang ganahan, din ako sa iyahan, no? Hilig sa mangukay. So, muna tayong pinaka-exciting yun, mga katropa. Katang magpapalupad ta o racket, no? First time in history na. Sa tanan niya mga presidente, siya rin yun, nakabungata na mga katropa. Daghan kayo ang nagpanghinaway kay PBBM. Kay Basin daw na saltik mga katropa nga nag-istorya sa mga hingana. Nag-istorya mo po ka na President BBM, man? Oo. Pero wala ta kabalo mga katropa, no? Basig na yung mga plano na sila nga basig mo na ni magunaw na ning kalibutan ning kalakihan eh. Yung manglupad na sila sa lang nga lamitan basig nagunaw na. Ano? Basig nagtukod na sila village dito. May na lang na makaabil siguro ta, no? Basig madala ng pag-ibig. Sabay ta rito mga katropa kay sakay tag racket. Yeah. Ay, nako ni nga tong presidente eh. Nawag si GM kada kong bungot sa itinig. Sige mga katropa. Enjoy lang kita, no? Og sa to mga katropa karon nga nagapaminaw. Pwede ka mo mga katropa nga mutubag na sa tamang patig mo karong nga po na kayo ng tangag kini o 250 mga katropa? O, hindi na sa kung sa kanang gamay-gamay sa tano. Kung yan na ito magpadako o kaning... Tubo-tubo man ni mga katropa. Kung di mo ni

0: magkaroon, di ba, 250. Ugma, 300 na ni. Sunod at law, 1.5. Oh, ano lang mga katropa. So, kamo diha? Asa mo dapat karoon na minaw mga katropa, pwede nyo i-text no, ang inyong mga tubag. Sa ito ang numero 0997-615-6267. Ako musbon! 0997-615-6267. Okay, siyempre mga katropa, kining bahina. Katulad sa kanina, hindi nakatanong tulya ba? Mula akong kanahan, pagkang PBBM. Kay kamerang duha, nga niya mag-istorya. So, asan ako dapat? Kining bahina mga katropa, tutkan ninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule sa mga gusto nga mag-diet diya. Shout out sa mga katropa na to nga nag-jogging-jogging diri karon sa may kuano, New City Hall mga katropa. Eh siyempre, anak man ang kultote, magpapayat. Kung na kay goal mga katropa, umuha ka ng mag-sacrifice gig ka mga anak ba? Anak ba? O niya, ang uban mga katropa, nag-diet, fasting ang uban, no? Kanang di bitaw mukhaon, mga 48 hours. Oh, hangtod ng mga laglom ng mata. Nga pass mo na dito. Laglom na kay mata niya, loose pad na kay glips. So, mga pasangin lang na yung taon, mga katropa, nga ano, nag-sujup na. Nag-sya.
1: Kwesan ko ano niya.
0: So yung ani mga katropa na pwede kayo mumukaon, pinaka-kuan mo, pinaka-importante, so, base kini mga katropa sa mga eksperto, breakfast o kanang lunch, mga katropa, mo na yung importante nga makakaon ka. Kanya kanang gabi, pwede rin nga, kuan lang, chill-chill lang, mga yan ba? Dili kayo itong mga hard kayo nga mga pagkaon. Kanya, inom din ka o tumar din ka katropa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So, ing ana lagi na siya mga katropa. Tungod kaya ito ang sa Premium D3 Soft Gel Capsule mga katropa. Doon na kani Virgin Coconut Oil mga katropa. Dura po ni siya yung malunggay oil. O doon na po ni siya mga katropa, Vitamin D3 200 IU mga katropa. So, dako kani siya ang tabang kung gusto ka mag-diet diha akol. So, sa pay mong ipaabot katropa, hala pagpalit na mga katropa, order na. Sa ito ang produkto ng Premium D3 Soft Gel Capsule. Available mga katropa din sa mga dapit sa mga parmasya o mga butika. Ngayon man mga katropa sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generic Pharmacy o Generica Drug Store Nationwide. Ngayon man mga katropa, ito ang Y2H Clinic and Pharmacy mga katropa ng nainay mutang diri sa may palingke. Diri sa may Gante Road mga katropa, paliko sa palingke. Og diri sa M Central Building Door 8 mga katropa na to, di ba? Lugab ko ah. Gawas ang mga hangin ha. Og sa paman. So, ugma napad mga katropa na nag message ria, good PM. Salamat kayo, 9209. Thank you so much katropa. Tangi pangalan ba, parang nami. Uy, shout out sa ito, mga igsuon na ito, nga mga bugto, nga mga ilunggo ah. Pari di sa Duhali, no? Dabudamo mga ilunggo mo. Sa Duhali, mga katropa, diripod sa may, Guadalupe, Carmen. Bah, nagatumpok mo.
1: Kwesan nga nga.
0: Pag, basta mayat nga hapon na sa inyo, tanana. Pag, sadiin ka mong, buho, ah. Alam, mayang hapon ka na yung tanana. Nabot na matagbuho ana.
1: Kuwesan ko niya.
0: So, salamat kayo mga katropa, mababay na ko kay matugway pa ko kabaw na. Ato pa ko og nang palingke mga katropa, magpalit pa ko dito og kuan kay magbaka-baka, may kanang crisis kayo. Og palit may bugas no, 50 kilos. Tong mahalon gyud. Tong tag 2,000 mga katropa. Huh? Ang sandok. Salamat kay sinyo tanan mga katropa nato. Ugma na pud puhon gyapon no. Magtikal na pud ta. Nato mga katropa karon nga naminaw ug sa mga nag-message katropa. Thank you so much sa 9209. Okay, spread ko katropa ang ato ang programa katropa ang Extra Drive. Doon na tay patigmo mga katropa nato. So Ito na ko. Og salamat kay sa inyo ang kanunay nga pagpamina mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Og sa tong susi na to din gibutang to gina ba. Sa ito dire. Gawas ako dire. Ara dire oh. Oops. Ganar. Wala akong napindot eh lang ha. Oops. Okay, tara. Pulang lagi bolt di isa eh. Wala ha. Gold bolt traba unta ni may kulang naman nag-isa yun. Ano. Masama Andar. Oy, salamat ya Andar. Pero ko mga katropa, salamat kayo. Bye-bye. Oh, gumayong hapon sa tanan. Bye.

0: baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso rin ha.
0: Mm. Yeah, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo ako di ay si Robert Kamubulupio Santa Lisa ay Cebu na initubo nga na akong bukulo ubag sa akong likod daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Santo Plus Gold.
0: Sira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: 968. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Chris Soray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Lagoy 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na minaw ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
7: Mga katrupa, exciting!

0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Hindi na kayo ko kalabukugan.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
4: Wow!
3: Binaw ba? Pinagalil kayo yung chest nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
5: Exciting!
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Kusimilisa nga taga-bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungot sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbon ako, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Tigala, kumusta? Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga higala o mga kaigsuonan. Mabugnaw nga gabi kaninyong tanan mga katropa. Kung asa mang kakaroon na himutang, naaba ka sa imuhang gitrabahoan pa? Nagbiyahe pa ba o nagbaktas? Pamauli, no? So, nini mga orasa mga kaigsuonan. Dalaygon kayang Diyos ni Lapis kagabion nga diin gitagaan taniya og igo nga maayo nga panahon nga medyo nilurang-lurang gid intaw nang ulan no nga ato ang sinatian sa pipila ka mga adlaw mga kaigsoonan. Muna nga dalaygon kaayo ninintak naas kagabion no makaingon tawo ga praise the Lord hallelujah mga kaigsoonan. Ala, kumusta man mo din ha, oy, mga kahigalaan, no? Nasa inyong mga tagsa-tagsa ka, mga Pinoyanan. Sa mga ginikanan o mga inahan nga naakaroon sa ilang matag-usa ka mga kusina. La, mayang gabi, eh. O ginhaot nga, nakaplastar na mo din ha, no? Nakadigamo na. O naghaling pa ba mo din ha? O ang uban, nakapanihapo na ba? Pero nini mga orasa, mga kaigsunan, hala, pahulay sa tagpaminaw o nga mga balita, no? Nga usahay makaguol, makalagot or makalipay ba ambot unsa gahang inyong gibati diha mga kaigsoonan no. Muna nga nini mga oras sama sa ato ang naandan ato gyapon ni nga igugol lang ato ang atakna minuto oras sa pag pamalandong na usab sa pulong sa ato ang Ginoo nga makita sa bala ang kasulatan. Nga mo'y mugiya ka na to, mutudlo o nga mapadasig labi na gyud sa panahon sa kaguol, kasakit, mga pag-antos, ibabaw ni ini nga kalibutan, mga kaigsoonan. Muna nga hala, plaster din ha, mga pahimutang, o nga nini mga oras hala, pagkusgi ang inyong volume sa inyong radyo. Labi na gyud sa naay mga radio din ha, sa mga nakatune in sa 89.1 XFM Davao. Mayang gabi o mayang pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Pero natingala ta din hino, natingala ta gamay tungod kay ang XFM Tagum 101.7. Medyo ni overtake man, na katropang Jof, ni overtake. Mao na may nahimong nadayal kusog dito sa Marilog. Oh, everyday gina siya. No, try daw ninyo og check daw kuno kay kusog dito ang XFM Tagum. Ni overtake din taon. Pero hala, bahala na mga kaigsoonan basta nini mga orasa ato gyud nga dunganan no sa pagpasalamat ng ato ang labaw makagagahom labing gyud sa kusog ug kinabuhi nga ato ang nabatnan karon. No, Brother Jonard, ikaw na maging uban kaninyo nini mga orasa. Uban ni ko ninyo mga kaigsoonan hantod taon yang alas 7 ning dapit sa kagabion. Og sama sa gihapon atong isgutan ang mga butang nga dunay dako kaayong nga kalambigitan sa ikalambo sa atong lawas nun utoknon og espirituhanon nga pag-uswag. Kini nga to ang programa madungog gihapon ni diha sa may XFM Bukidnon, diha sa may Malaybalay mga kaigsoonan. Kumusta ang mga taga Bukidnon? Wala bay baha sa inyo din ha? No, kay murag ato mga pipila ka mga bulan nga ming labay. Nabahaan po nang da sa may Malaybalay. Mabahaan magyapon ng Malaybalay no nga. Momlay syudad dia nga nagbakili at takilid na no? Bukid. La, kumusta ang mga taga Bukid noon? Labi na gyud ang taga Maramag. Mayong gabi ug may pagpaminaw dinha sa may Maramag Bukid noon, especially ang Bakuli family. Mayong gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ang mga kahigalaan ug ato ang mga kaigsoonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement dinha sa may Maramag Bukidnon, Dumagit family, Inuhalis family, Bakuli family, maayong gabi ug maayong pagpaminaw kaninyong tanan dinha. Maayong pagpaminaw po sa ato mga kaigsoonan dinha sa may Bayabason, ang Rikanya, Mainit or Matinaw family. Tadley family, may gabi sa inyo ang tanan din ha. Lahos na na dito sa may Bagong Taas. Labi na sa to ang district leader, Brother Federico Empinado. May gabi kaninyong tanan din ha. No, makaingon taog, dalaygon kayang Ginoon ini mga oras sa mga kaigsoonan.
Ingon si Brother Rini, mayong gabi i Pastor, watching here in Maramag. Mayong gabi ipod sa inyo, mayong gabi sa inyong tibok nga pamilya. Regards ta sa inyong mga kabataan din ha. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Naot nga ato babatnan ang kusog kabaskog sa tuwa nga panglawas. Maamog yun na ang anunay na ito nga ginapangayo o ginahandom sa matag karon og unya mga kaigsonan. Tungod kay wate maayong panglawas, no? Di na ito mabatnan, medyo takilid yun ang ato ang trabaho matag-adlaw. Ang ato ang obligasyon sa ito ang matag-usa ka mga Pinoyanan, medyo takilid yun mga kaigsonan mo nang ini mga panahon na dubli ingat, dubli amping, sa ito mga gikaon, sa ito mga giinom, ato yun nga pangutanon, no? Kung ato ang kaugalingon, kung diwa ba ni mayong epekto or nindot ba nag-effect sa ito ang lawas, no? Ato yun nga siguradoon mga kaigsonan kay aron sa ingon ni Ana, walay makaipsot nga balatian kay nini mga panahon na medyo diligid mayo nga magkabalatian tungod kay once ka naa ka Ana, apil na gid na involved gid ang ato ang financial status Ana mga kaigsonan. Well, may gabi yo sab sa ato ang mga listeners din sa may Upper Kibalang Marilog District lagi, no, lagi kaingon tag lagi kay kaganina while nagda-dial ta ni overtake din taw ng Tagum City, no. Pero okay ra kay SIM radio station mangyapon taw ginapaminawan mga kaigsonan. No, ang Amigo family din sa may Marilog og di sa may GKK ang Arisa family, may gabi eh, kumusta na si Brother Dandan din ha? Medyo nabisita na to, no? Maintang ikapons Ginoo, taga ano, mabalik ang iyang kapiskay, kabasog siyang panglawas. Tungod kay maogin na ang usa sa mga dako, kaayong nga kapital, nga piyals Ginoo sa tuwa, mga kaigsunan mo na nga lawas ang ampingan, kay labas ang kapital. Muna, ha? Dapat ampingan din nato mga kaigsonan. May gabi usab sa mga listeners na to din sa may Jinsan, no? XFM Jinsan. Good evening, happy listening. Kita naga-laom, no? Nga connected gihapon ng ato ang programa din sa may Jinsan o also din sa may Bukidnon, Malaybalay. Ato nga gilaoman nga naka-hook up sila karon ini mga orasa kay medyo maayo man ang ato ang timpos panahon. Og agtota sa may XFM Tagum, may gabi eh, good evening, no, sa itong mga listening listener din sa may Tagum. May gabi eh, og may pagpaminaw kaninyong tanan din ha. Kauban sa itong mga technician and also sa itong mga managers nining mga istasyon. Kita nagapasalamat og nagalaom, no, sa ilahang og nagahatag sa itong ulay puas nga pagpasalamat mga kaigsunan labi na gyud sa CEO nining mga istasyon nga naghatag ka na ito o suporta kahit gayunan nga maka-broadcast kita pinagamit nini nga programa mga kaigsunan o I hope nga pinag-iusap nini nga programa mapukaw ang ato ang interest ngadto sa espirituhanon nga bahin sa ito ang kinabuhi mga kaigsunan tungod lagi kay medyo ang ato ang espiritual nga kondisyon nini mga panahon na burag mo malabuan, no? Murag malabuan sa ito ang matag-usa ka mga problema, no? Murag malabuan sa ito ang matag-usa ka mga kining suliran. Muna nga, usahay lagi, no? Murag usahay lagi, makalimot na taog simba, makalimot na taog ampo, makalimot na ganita og kanta, no? Na muna nga, alam mga kaigsunan, just only a reminder, pagpahinomdom ka ninyo, kanatong tanan, nga luyo sa mga pagsulay temptasyon nga lisod na pag antos ibabaw nini nga kalibutan hinumdumi nga duna kay Ginoo nga kanunay nga andam mo suporta sa tua usahay dili man nato na physically nga makita gyud, no, but personal or individual nato nga kasinatian mga igsunan nagtuo ko nga duna tay mga nagkalain-lain nga mga kasinatian nga ato ang naagian labi na gyud sa mga wala na to gidahom nga mga tabang og ka nag-isip na to nga usa na siya sa mga pamaagis Ginoo, no,
God's plan na siya aron nga ikaw og ako muduol og musampit ta ngadto kaniya mga kaigsoonan. Maayong gabi usab sa to mga listeners din sa May XFM Mati, labi na gyud ang Autida family. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw kaninyo nga tanan din ha. Og labi na gyud sa tanan nato nga mga listeners all over the Mindanao mga kaigsoonan. Kita nagapangaliya o nagapangaliyo po nga to sa tuang labaong makagagahom nga matagaan tag kabaskog sa tuang panglawas. Kay maulagi na ang ato nga gikinahanglan sa matagkaroon og unya mga kaigsoonan. Alright, so sa di pa tamo aginod nga to sa unahan, ala, ubanik ko ninyo mga kaigsoonan, muduol ta nga to sa ato ang labaong makagagahom. Pinaagi sa ato ang mga pag-ampo, mga kaigsoonan.

0: Ladi ginato, sayangan ang ato ang mga panahon mga kaigsoonan tungod kay sumala pa sa minsay sa awit. Ang panahon bulawan. No, mo na ngala. Dili ginato ang sayangan ang ato mga panahon mga kaigsoonan kung duna pay mga butang, duna pay mga wala to na himo or wapata na kadesisyon. Alati man ina siya kay sumala pa sa minsay sa awit mga kaigsoonan ang panahon bulawan. Mayang gabi di ay kang Ma'am Mary Ann Bigo sa manin nagapaminaw si Ma'am Mary Ann.
1: Panahon bulawan.
0: Mayang gabi no, sa mga late tuner, mayang gabi sa inyo hangatanan din ha. Now karon agto ta sa pinaka point discussion nato ang isgutan ni dapit sa kagabion mga kaigsoonan. Atong isgutan karon ang mga pros and cons. Okay. So atong isgutan, ubanin ko ninyo. Atong isgutan karon ang pros and cons diay. Pros ano? Pros and cons. Means advantages and disadvantages or good and bad points of choice or idea mga kaigsoonan.
1: Advantages and disadvantages.
0: Okay, so karon atong isgutan ang pros and cons. Mahitungod aning vegetarian diet and carnivore's diet mga kaigsoonan. Kuhaon na to ang mga pros and cons mahitungod aning duha ka mga lifestyle or practices nga nag-exist ato ang panahon karon. No?
1: Lifestyle.
0: Okay, so may gabi isa no, may gabi isa kang Mama Gloria Malala Apilo. Listening XFMW Digital from Bayugan. No, may gabi isa inyo ang tanan din ha Mama Gloria, no? May gabi usab sa tanan ng mga taga Butuan City. Labi na gyud na sa may Bitos no na ato ang PUC President Pastor Alan Alingalan. Okay, so balik ta sa punto sa ato ang hilisgutan ng dapit sa kagabion. Kini ang atong isgutan mga kaigsoonan, agil lang ni siya og pag dungag pagtuon, dungang og pagpamalansi kung unsa ang mga advantages and disadvantages aning duha ka managkalahi nga lifestyle, no? Karon kung agto ta sa percentage mga kaigsoonan, kuhaan nato ni siya og percentage. Kung maghisgot ka og lifestyle, 98% of population on earth, no, hostiles nga ang lifestyle nila, habits, theories and practices are depends on their beliefs. No, nagdepende ang ilahang mga pagkinabuhi, ang ilahang mga naandan, ang ilang mga teorya, nganong mauni ang ilahang ginainom, nganong mauni ang ilang ginakaon. No? Kamo god, kanang labi na gid kamo nga nagapaminaw din ha. Pwede mo mauban sa tuang discussion karon mga kaigsoonan kung unsa ang asa gikan ang ato ang pagtuo, ang ato ang pagtulon-an ng kining imong lifestyle, kining imong naandan, kining theory, kining practices. Kay sumala pa sa ato ang survey mga kaigsoonan no, 98% of population na nagpuyo ibabaw nini nga kalibutan, ang ilang lifestyle, ang ilang habits, ang ilang theories and practices are depends on their belief including culture and religious belief. Bisag kanilang duha. Bisag kinilang duha no tungod kay ang atom ning gisgutan. Tungod kay gitry na to og locate mga kaigsoonan kung ikaw papilion kung ikaw mang ugaling pabalansyon kung ikaw moy pakwintahon asa man ka pabor aning duha or pabor ka aning duha no pwedeng both side or pwedeng isa lang ang imuhang pilion ani mo dapig ka dito sa vegetarian diet or moagto ka sa carnivores, no, meat eaters, or kitawag kag herbivores. Both side, kaon kag gulay, kaon ka og karne. Now karon, subay pa sa ato ang gisgutan mga kaigsunan is ngano nga ato ning gihoptan nga practice. Tungod kay ang uban kung sila moy pasultihon mao na manggod ang amuang namat-an. Ha? Mo na ang ato ang namat-an, mo na gud among na pag pagkatao na mo, mo na mo ang namat-an buot, mo na ang among ginakaon. Ha? Poros gulay. Ang uban po, mingon nga mo na mong namat-an, among ginakaon is kaon may bisag unsa. Kaon may ilaga, iring, bitin, no? Basta nga masakpan lang yun, no? Magpasakop lang yung buhi ng mga klase sa matang sa mga mananap. Basta di lang yun musuka. Naay mga inana nga mga konsepto, mga kaigsunan. Now, karon ato nang itry og toki. Itry na to og balance, eh. Kung unsa ang mga pros and cons. Bot ipasabot, unsay advantage kung mauni akong gikaon, kaon ko o bisag unsa, no? Or unsa po'y disadvantage kung bisag unsa ang akong kaonon. Magtupaga dito sa mga gulay or mga vegetables, unsay mga advantages o unsay mga disadvantages. Kaya para pula o puti ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan. Sama sa kung gikaingon ng daan kaganina, nga kining ato ang lifestyle, nagdepende ni siya sa duha kabutang, either sa ato ang religious belief or sa ato ang culture. Tumala pa sa usa ka artikulo mga kaigsunan, many religious include certain role when regards to what to eat and drinks and roles about conduct towards animals, ranging from kind treatment to an equal standing with humans. And these roles remain influential in many religions and cultures to the present time. Doon na po yung mga culture, mga kaigsunan, or mga lugar nga ang ilahang kultura nga puros lang po gulay. Muna makita sa imuha, makita nimo sa ilang palibot kung imuha nga ma-observe, no? Naghagtanom, naglinya yun ang garden. Kunya nga makita yun nimo nga kung unsa ang ilahang ginakaon, makita ni mo nga naa-supply sa ilahang nga palibot. Naapoy, makita na to, ma-observe na to nga, ang ilahang kultur din eh, ay kultura, dili po mukhaon o gulay. No? Di po, poros po, karne. Labi na yun, kung wag to ka din na sa may part, sa may lugar din eh, sa may salumay, mga kaigsuna, din na sa may dumalugdog. Nga, ang mga tao din ha, ang ilahang market na aslasang, no? Ang ilahang nga ginakwaan og source sa ilahang inadlaw-adlaw nga mga pagkaon na agis lasang, no, naay baboy halas, naay mga ilaga, naay mga milo, naay mga halo, napoy isda na nagkalain-lahin pod. Now karon Anita, unsa ang mga kanang gitawag na to og mga advantages labi na gyud kong Anita, una sa pagkaong karne, mga kaigsunan. Now, kung ato ni siyang ibutang sa ato ang kultura, ay halang yun ta mo undang o kaon, labi na yun kung ang doktor mo'y mo paundang sa imuha, no? Labi na yun ang doktor, mingon nga, sir, undang ka kaon o humba tungod kay taas o taas kag cholesterol deposit sa imuhang lawas. Nya mao nay nakapakipot sa imuhang mga arteries, imong mga veins. Tungod kay taas siya og cholesterol. Din ikaw pod nga gusto kang mo lungtad pa ang imuhang kinabuhi. Ang imuhang button is you need to listen what the doctor says, no? Nga maminaw jud ka unsay giingon sa doktor. Kunya tagaan din kanya og substitute sa imong ginakaon daily, either tagaan kanya og rekomendahan ka og prutas, no, na dinha ang mga apple, na din ang grapes, na nang pinya. Nya kay wa man tay ka afford ana, dito na lang tas balingbing makupa, no, aranita. Pero kanang tanan mga kaigsunan is maminaw ka sa mga lektura sa mga eksperto, taas na siya og mga vitamins and minerals. Dili ni mo na siya ka ismolan, di na pwede namong ismol, no? No? Dili na mo pwedeng kaminosan, bisan tuod og makupa lang na, o bisan tuod og aranita lang na, tag tungod kay taas po na siya og vitamin C. Muna nga, ang tao, kung walay mo tudlo, walay kanang walay mo hatag kaniya og ultimatum nga kanang pag pagsaway, kung dili gyud tinud-on, no, labi na gyud sa mga doctors, pag mayingon lagi ang doctors nga bawal ni automatic, no? Muna nga kita usahay ang ato ang una-una, labi na gyud kung tanaw na to, professional ang nagtudlo, professional ang nagstorya, ay automatic oy, no? Wa jud kay say, no? Di jud ka, wa jud kay reklamo, wa jud kay alma din ha, tungod kay imo kung gilantaw na nga professional gyud nagtudlo si mo. Pero kung adto na pud ka sa religious belief, pwede gihapon, no? Pwede gihapon imo nang nagdepende lagi sa tuwa, no, kung unsab gyud nakapaaghat sa tuwa nga no, nga naglikay na ta sa usa ka butang nga gitudlo sa nay nagtudlo sa tuwa nga nagtudlo sa tuwa nga di na ni maayo nga kaonon tungod lagi kay taas siya og cholesterol. No, kung wagto ka sa biblically speaking mga kaigsunan, kung Biblia na pud imuhang basihan, kana laging mga pagkauna labi na gyud ka ng pork. Sumala pa sa Exodus or Leviticus 11, dili lagi pwede makaon ng tao ana. Tungod kay wala na lagi daw na, no, hugaw na siya. Now, ganong sa to ang panahon karon, naman po'y nagtudlo god nga okay lagi pod kaonon. Wala man gyud na problema. Kay ang ato ani is nagdepende man ta kung unsay epekto sa ato ang lawas, no, pinasikad sa ato ang gikaon. Karon, pwede ni mo nang testingan tanan, pwede ni mong sulayan tanan, pero panid-i kung unsay epekto sa imong lawas. Mabitaw nang atong ginahisgutan karon, what is pros and cons, no? Advantage and disadvantage. Kung sikag kaon o gumba, unsa may advantage ani, no? Ay simpre abtika, na abtika kay nasay gitawag og stimulating content nga makapakuan sa tao. Pero maupod lagi na pwede pong kadukaon, pwede pong kakatulogon, nga nakadungog po tana, no, sa tuang mga nadunggan sa mga eksperto sab. Tungod lagi kay tungod sa iyang mantika, tungod sa iyang cholesterol content, mga kaigsunan, nga pwede makapa lami kay itulog, labi na yun kung mabusog na ka. No? Muna nga sumala pa sa mga nagtuon mga kaigsunan, doon ay disadvantages kung maunay kanunay ni mong kaunon, maunay kaunay, kanunay ni mong ipamahaw, ipaniudtog, panihapon, or wa lang yun kay kangkao o gulay, kanang gitawag nilag subak ba? Subak-subak ba? Subak-subak. Na kanang maglawoy nga, isubak lang ni mo ng piniritong isda. No? Isubak lang ni mo ng pinirito kung di man ugaling kaya. No, di man ugaling kaya nga mukaon nga lunlun gulay lang, kaya may mga tao lagi nga dili gyud mukaon, no? Karon unsa man ang advantages o disadvantages usab kung busy pod ang imuhang ihimuon nga dili diet, no, mo imuhang lifestyle, unsa pay mga benepisyo, unsay imuha makuha nga mga vitamins.

0: Romino Ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pila ganil ka-inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan na nauyunan gyud na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyud na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdipin pensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Bidaw be, pila ka nil ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan be kay Keks Durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: usahakan lau. Misakai sige pa tayo lodi. Sa usah ka bas. O dinhi. Ka, sa mga nga nga hinugtok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Paskol, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Paskol.
6: Santong Paskol, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkarulad din ako madugayan kung tutok sa computer. Magluog magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod o pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Crisoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Sa Karlao, sa Sulod, sa Prisuan, ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan.
3: Ano sa mga siya, Martin?
4: Ano sa mga ginawa, Martin?
2: Arungan lawa, naalam mo'y mga bagong blip.
5: Yeah! Yeah! Yeah!
2: Oh, naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
6: Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Kapitan Lodi.
1: Meto ah.
0: Ano ah, putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama ug papa.
0: O niya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Hair, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sukan naminaw ko XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balding, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Gold.
11: Ako si Aileen Osaka Sales Clerk Tibok Adlaw nga tindog sa katyakong tiil sa mood na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Wednesday!

0: susurudang programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi na.

0: Practice. Hello, B. Maayong gabi po sa tuang tanan. Luya man. Bakit man luya, bebe? Oh, ayusin mo yan, bebe, ha? Is just so amazing. Like, nagmurag dami kay matulog. Oh, Lord. Pero bitaw, o kanang tugno ang panahon mo nang usay ngano bitaw nino kanang kun unsa ang weather condition mo opo dang imuhang kanang batyon po dagkalaay. Lami kay magkanang kuanggod, lami kay maghigda-higda, lami kay magtanday-tanday. Charot. Isa kay katanday ni Muday. Bita, welcome po sa taong programa ang Putahe sa Gabi. Inyo ha pong makauban na nga taong programa hangtod alas 11 karong gabi una. Live madungog sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, sa Tibuok Radio Station sa Radyo Amigo. Mangayon kong pasaylo ka gabi ha for not being here kay emergency cases. No, natin mga emerhensiya ha. Nga nahitabo dito sa tong panimalay. And yeah, look at this. Oh, pula kay kong bukton guys, gipa ako og lampinig and then katol kay siya karon. So I think nana siya sa kanang proseso ng pag-heal. No? Anong, bakit Tagalog na naman tayo ngayon? Makita ninyo sa tong live biha nga gapamula ako ang bukton. This is because of the ano tawag ana? League 1, League 2. League 3, League 4. League 1! O, oh, nipaakso kong bukto ng League 1. O, oh, nag-cause siya og fever and some type of allergies or whatsoever. Sa mga to siya. Pero okay na ko, ay magkabala ka, okay rigid kay ko. Dili magid ako ang nagka-problema gabi. No? Okay, sige, ingon bito na ako sa inyo ha. Ako, kaya na ako basta kayo makakamang pa ko pa doon sa istasyon. Kaya pa na ako nga magbaktas. Kaya pa na ako nga mag-drive. Duty, uy. Poor ba yata poor? Mo duty, Jun. Oh, basta kay kaya lang. Pero pag ato ang pamilya na gani, gid ang mubigay. Like, need good intervention, need good nga na ang imong presensya. Dan dili gid ka pwede nga makasibat bikay. Oo. Life is just too short. Anyway, karong gabi una, mi, maghisgot gihapon kita sa mga butang-butang na dili na dapat unta hisgutan. Pero naalang gid gihapon, present kang gid gihapon, kaya magdala gihapon siya og kasamo kung dili na to, tarungon. Bitaw, ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa pampaligon sa inyong immune system, ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Uy, labi pa karon na, na ang panahon na to, biis ulan, tapos init ulan, dili masabdan. Sometimes ang panahon na to is kanang nasa yung mga bitbit ng mga sakit-sakit nga basing maigo ka ba, delikado mang gumenta ka ng anak lang, mild-mild lang. Pero what if mabigay ng imuhang immune system, di na mo sukol. Manang importante gid bi nga ligon ang imong kaugalingon pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para po sa taong Sir BB question for tonight. Apa di ay? Turi. Excited man gid ka ayo eh. Sige ya. Inara ko ka ng na ha. BK, ako sa ning lugaran ni akong bukong. Katul ko yung bukton bi ay. Unsa on day pag unsay tambal day aning ka ng paakon taog ka ng liguan. Kasi na may mga idea di ha. BK, kuan ka siya ay. It's so katul. Bitaw, katul kayo siya, guys. Katul kayo siya, oh. Nana, ito ang Sir Vivi question! Hay nako. Ang atong Sir Vivi question, hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapo gasolina nga di kalidad, di basta-basta. Og kaya gyud, og long-lasting na pagja-drive experience. Kanang diligid ka mahot dance, tunga-tunga sa dalan. Pagpagasolina po sa maskin asa nga El Ilion Shell Mobility Station. Kondirika sa Bukidnon na akitay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Duha diri sa Malaybalay, we have Atbang sa Polymedic and Atbang sa Malaybalay City Hall. unsaon pagpadako. Eh, unsa na? Eh, amazing po kayang imuhang letters would be joke kay all. So, nakakapsla. Wala nakakapsla, pero dagko kayo. Mitaw, wala ko kabalong sa ipasabot gid-ani, pero ang question niya is, unsaon daw pagpadako? Saan di ay? Na may idea on sa mga padako. Wala ko ay ako seryoso, wala ko yung idea, pero I think sa inyo ha, kamo mga bright manggit mo. Kabalo ko nga nani mga nagdagandagan dihan ang mga idea sa inyong mga utok. Dobi i-text na sa ako bi 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment, live sa XFM Davao Katropa Digital, and of course sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Akong tingog ba kayo naawag yapon sa process of healing, no? Mukarat na po ni siya. Dari na kayo siya, lisod mangod ka ayobi ka nang gamay kitag tingog ba niya. Magsige kitag siyagit-siyagit parts tong trabaho. Di ka mulingkod? Sabi kay ka, paglingkod ba? Alam ko, niya. Dili ba yung madala o ka nang hinahinay-hinay yung mong tingog niya? Hinay yung gidbaya kay tagtingog. Naglapil na gaitan, pero wala lang din gihapon. Pero I hope na magkasinabot gihapon ta ninyo. I hope nga okay lang sa inyo ha. Ngayon, ano lang ato ang tingog gamay nga, gakarat gamay. Kulang lang gid ni siya o ka nang naay matulun. No? Na ako'y kinahanglan kaunon, na ako'y kinahanglan tunlun. Aron maayo ni ako ang tilaok unsa man. Sa mukha, oy. Unsa'y pwede kaunon? Unsa'y pwede kaunon nga makapaayo sa imo ang tilaok hindi na ka mapaga unsa man. May gabi, Mami Jacqueline Labi. Thank you! Yes, Mami, wala ko kagabi. Emergency cases, so kaya ito siya, Mino. Hi, Kang Arnel Mansamay. Happy birthday daw. Happy birthday! Ikaw kinsa man na nag-celebrate sa ilang mga espesyal nga natawahan karong gabi una o karong adlawa. Happy birthday po. Happy birthday! Saan niyang giingon? Okay, I have to go to the mall. I need your back now. I'm in the Agra. Oh! It's very English. Why is that, bebe? Ka-English-English eh. Arnel Mansamay, di magyapon ito magkasinabot ani kay. We don't speak English, ha? Si kung anong itong guy's story, yung si Melanie. Hello po sa mga taga Bugaon, Lantapan, especially po sa Tinambunan family. Paano palakihin ang negosyo? Dapat sipag at syaga ng pamilya. True. Speaking of negosyo, kung ang imuhang negosyo, imuhang sagulan o kabuang, dili gyud na modako. It's very wrong. Mayroon ka nga, ay, naningkamot man ko. Ay, okay ra. Modako lagi na ko negosyo. Kaya grabe akong paningkamot. Halos di na manggali ko matulog. That's very wrong. Ang imong negosyo, inubanan sa imong pagpaningkamot, inubanan sa imong pagka-loyal sa imong partner. Sagulan gyud na imong kabuang na... Wala talagang maglalaki. Oo, hindi talaga magdaku. No? Bakit pumilit na naman ako dito? Mukha wen. Anak lang, dapat na kung gusto nimo nga padakon, unsaon pagpadako, kinahanglan nga seryoso ka sa imong negosyo, dili nimo sagulan og mga kabuang, di ba? Monski anin yon kwerpo? O mo agree ba ka ana? Dapat agree ka, ana. O, kay Baul, ka mo maneho og motor, ma'am? Yes. Maski asa ko ni mo ibutang, mo maneho og motor, mo maneho og sakyanan. Kabalo ta, ana. Mo maneho ko og... Unsa pa may dapat imaneho? Kabalo ko nga magmaneho sa dagan sa kinabuhi. Kabalo ta, ana. O, nga nung ipaak man ka og liguan, ma'am, naligo mong good ko. Wala, actually, nagkuan ko sa gawas, eh. Na ako'y gibuhat-buhat sa gawas nga mga something-something yung nagigilig plantita manggod ko bi iligay ko mananom o bulak o niya ang ano nga kanyang tawag ana sa gawas among balay daghan kay migtalong ginahan paborito manggod na ako ang talong Oh, unya karon, ko kabalo nga naade ay nagkuan, nagrubing nga liguan. No? Nagpadako sa iyang hasyenda. Di agi pa ako. Pero mo kabala ka bika na ngay mga paak-paak sa mga parihaan na liguan or tambubuyog. Pwede ra na ninyo siya haplasan og kaninga Santon Plus Herbal Oil. Oh, mao ka na siya ang tambal ha, simple lang gid kayo bi inyo lang kina siyang ihaplas-haplas. Sa area nga katul, oh, nindot kayo na siya bi, tambal gid na siya, yung magkabula ka kaya, that's very safe for all of you. No? We are also halal certified, ilabi na sa mga tambal ng imuhang pag-ainumon, mga tambal, mga food supplement na gama sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Labi na ang Turbo Men Enhancer. Nindot kayo ng Turbo B, labi na sa mga mag-asawa karon nga kulang na gyud sa panahon sa usag-usa. Isa sa mga rason nga nung dili mo dako ang pagmahal. Ngano man, oh, dili na mo dako ang pagmahal kay wala na may salig sa usag-usa. Kay ang uban, kay ang pag-isa ka partner, luya na. Ang isa ka partner, mangitag silunganan. Laing sayal. Ayon, tao na ninyo buhata, bibi, ha? Dapat honest mo sa inyong mga partner, loyal mo sa inyong mga partner, regardless kung unsay rason, kung gikapoy niyo ba na yung asawa, solusyon nilang. Naakitay solusyon sa kakulangon sa kusog, that is our Turbo Men Enhancer. Nako, B, barato lagi kayo siya, tag 85 pesos lang po sa mga suking butika sa inyong lugar. Makapalit ka ani o ganang 85 pesos ni mo, enough na siya sa duha or tulo ka adlaw, nga kagahi. Oh, magpadako sa dapat nga mudako og mugahi. Mao lang sa mga problema sa mga mag-asawa ilabi na sa panahon sa pakiglabing-labing, ang solusyon ang Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day. Yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
7: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
7: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni? Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Yun ka. Yun ka na hanap ko. Ayaw ba kayo mukusog ang ulan? Gatalitihi ba ya, bibi ha? Bito oy sa mga nagbiyahe karon, magamping-amping bayo mo hay hinay-hinay lang git sa pagpadagan bi kay medyo ang dalan dangog tungod sa atong masigig ulan-ulan. Unya pa kapinan jud ninyo og pagamping bi, ikaw na lang magamping sa imong kaugilingon kay wala ka na bayan niya ampingig yon. Ay sorry.
2: Ma-prison ka.
1: Sorry po. Huwag naman kayong magalit. Eh, seryoso ng istoryahan nato eh. Pero tinuod, ang atong kaugalingon ato, yun na siyang ampingan kay siyempre din nato ma-please ang ubang tao nga mag-amping sa to. Ano, maski kung saan pa nato og hangi og pagbeg sa iya ha, kung dili gigan niya ampingan, then wala gihapon siya'y pulos. Manang importante nga ikaw na lang ang mag-amping sa imong kaugalingon. Pinaagi pod sa pag-inom sa mga healthy food supplements na gama sa Yes to Health. Kapag ka po ang ito ang lawas mo ng hisgutan, syempre singgikan ka, nagjaging-jaging siguro, asa kagikan ka ron. Nga medyo singot man kay ka, nanimaho naman o ka ng kilikili powers, no? Dili na siya pwede kay basin mo niya o ka ng maglain ang kanang ilong sa imuhang katapad diha. Dapat every time maligo ka, manglugod ka og tarong, tapos maggamit ka og sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naaki na siya'y antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibyuhan ang imuhang mga baho-baho sa kalawasan with a pH normal to 7 lang yun. O neutral 7 lang yun ang iyang pH para yun sa all skin types. Made from the natural ingredients, sure jud ko binga makauyon jud kaani. O kung nagtipid ka nga gusto ni mo nga diligid siya dali dayon nga matunaw, pwede ni mo siyang tungaon sa ikaupat. Ikaupat, ha? Tungaon ni mo siya kaupat. Nga na kung ginabuhat ni kayo, gatipid-tipid, pwede taron, no? O kay kinahanglan po nga humuta, aside sa napatay extra budget, humut po daog gili-gili. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po sa mga suking butika nationwide. Balikan niya po nato ang ato ang Sir BB question for tonight. Unsaon daw pagpadako? No? Tama na to kung giingon ka ganina, binga mudako gid ang inyuhang negosyo kung dili ninyo saguran o kabuang ang inyuhang ginabuhi. Diba? Hello kay Sir Randy Santisas.
3: Thank you!
1: Maing gabi i, maing pamamino daw kang Roy Alvaro, gikan ni Randy Santisas. O si One Pop Solirap, may gabi ipod crush. Aloy. Hello daw sa mga naakaroon sa Cebu. Si Paolo Avelito, ana siya nga di daw manabi sa Baliti, Cinderella. Anak daw ni Tadot nga naminaw sa Los Amigos, Davao City.
3: Thank you!
1: Para unsaon pagpadako, di ba nga itong ginalikayan, pag-ingon na ana, dili ka pwede nga mangihi sa punuan sa Baliti, kaya basig mo dako. Ay, kurik! No?

Mo po nag-iingon sa kuang lola sa una nga kung gusto daw ka nga normal lang gilang imuhang tiil, dapat dili ka magsipa-sipa og ng mga kahoy labi na mga dagkong kahoy kay kana daw siya gyud pa nag-iyahan sa mga oh you know, something like this and something like that. Oh, basing mudako daw ng imuhang tiil, lo. So ingon ana di ay na siya Paolo Avilito isipa-sipa lang sa uy, tabi. Oh my God. Ma'am Ann Abapo. Thank you! May gabi, Ma'am Ann. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, Pugang M. Di Guzman. Ana siya nga mga fam daw, sindi para mudako ang balay. Yes. Pero dili beta nan, Ems, ha? Emj, si Emj. Dili tanan solusyon. Dili tanang afam solusyon sa imuhang kahirapan. Basing naapod na'y rason, no? Basing ikaw pod ang solusyon sa afam. Diba? Kapag amping-amping intawon mo, ka ng mga hilig kayo mag-afam-afam, ay, nako talaga. Hi, Cinderella. Okay na ka di, ha? O, may gabi ikang Armand ng Buhol. Thank you kay Armand, ha, sa imong pag-care-care. Namat kaayo si Bongbong ng Buhol. Bong, may gabi. Bong, kumusta naman ka, Bong? Ay, nagkagubot ng Pilipinas, Bong ba? May gabi din, ha? Bibi, Mami, Dini, gipili nga texter kay... wait lang, ha? Itong balikon. Isa lait lang. Medyo taas-taas ng iyahang kuan. Atong tanawon, ha? Wait lang, ha? I-greet ko ni Kuya Rick sa Valencia, Bukidnon. Kuya Amping, I miss you from Langa of Cebu. Pagtarong Jod, baby, pa-request ko, honey, my love, so sweet. Naabaya na sa Bible ang madudahon, mabinamuhatun. Halakagang, kaura tingali, simba ko, dili na ako, wala ko nagdudami, nagsulti lang. May wrong sense, tagad ni. Si Mami Dini, ang akong gipili nga texter kay responsible katawanan lang ko bibisayang akong feelings. Ay. Hoy kamu ha, bitaw kamu kung nanagani mga nag-text me sa inyo ha. Seryosoha po ninyo oy. Maybe nga ganahan more sa dili, basta seryosoho ninyo, you will also get the same energy from them. Ooh! Diba? Loon Yuson, may gavi. With the letter V. Oh, may gavi sa imo, may gavi ipod. May gavi ilon. Salamat, Lon, ha. Ikaw si Lon, ba joker kayo ni si Lon. Cinderella, good evening. Bugnaw ka og boses, maka-inlove naman ka, kaso taas lang ang imuhang standard from si Ray ng San Franz. Ray, dili nga lang kataas ako ang standard, Ray. Oh, ano lang siguro imuha lang huna-huna rito asa kong standard siguro nagbase ka sa kuang tingog or unsa ba asa ka nagbase anang imuhang judgment sa ku array. Pero I'm telling you dili ingon ana. Anong patasan pa man nato ang standards sa uban nga kung halimbawa magpataas pa tag standard nato unya lisod na ganito siya kabuto na magdalagat ang kuan ana. Hangtod sa hangtod. No? Ray ng San Fran, dili man tama-tama lang gini akong standard, Ray. Simple lang gano'ng akong gusto sa usa ka lalaki, Ray, ka nang seryoso lang yun. Dili ko pulihan, dili ko singhagan. Ang gusto lang na ako sa lalaki, Ray, ka nang kaya ko nga mahalun hangtod sa hangtod. Kaya kong dawaton sa mga butang na wala ko og na ako. Kaya ko panggaon. Unya lang bingon ko every now and then. No? Tapos, Ray, andam siya magasto sa kong thesis. Moragid na ako ang standard, Ray. Delikado ni Cinderella. Tabang. Ay, naku. Makuya-kuyawan mo sa taning. Hello sa kong mahal. Nga sige raman nigbukot sa habol. Wala man taning gitugnaw. From Ruel Makatiag of Masbate City. Ano mo nang... Nganong ingon na mo na nga nagbukot-bukot mo. Basing kailangan lang na siya sa imuhang hug, baby. Kanang inyong mga mahal din ha, nga nagbukot-bukot sa habol karon o niya dili man tating tugnaw. Basin bugnaw na kaimong feelings po siya ha. No? Basin need lang niya o ganang comfort siya sa panahon na wala nagid kayo siya ka ng wala na mo comfort siya. Ano?
mo nang pagangin ha mga mga pinanggad as kinabuhi mga bibi ninyo ipang tugnaw na gagsa lang na siya unya inyuhang painumon og kape nga Santon Gold Coffee Mix na apagin na siya glutathione and collagen. Uy, B, sa mga mahilig magpulaw ha, strongly recommended po ang atong Santon Gold Coffee Mix. Diba, testing kay magsigag na imong mata. Pero matingala ka, siya lang ang naay. Kanagong gitawag na capacity ng pasigaon ng imuhang mata. Pero sa panahon ng ating tulog na, dilikid ka mag-insomnia. Kana, B, amping diha kay guwapo baya ka. Oh! Sa kanaghan-naghan ay mag-iingon, Arman, murag karon pa jug ka nakatama. Joke lang ha. Joke lang to Arman. Si Arman eh, magseryoso man dayon. Ehem, ako na ba? Itits? Si Juan Pop Solerap, murag delikado naman kay kakaroon. Kay murag, imbalmer, buhi taani ha. Living things. Funeral services. One Pop Solerap, bitaw. Murag pamilyar ka sa kuha. Familiar sa kuha yung pangalan, murag ka itong usog. Lagi. Katong murag usong sayo-sayo sa una. Pero bitaw, biatangin ninyo niya taod-taod ang ito ang live putahe confession. Usa na po kakaagi sa ito ang bibi, ang ito ang paghihisgutan karong gabi una. Ang bibi nato nga na ay problema sa iyahang pamilya, particularmente po sa iyahang boyfriend. At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa ito ang programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kuntian, pero nakuha ko na, ayo kay ba, kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitu mara na kog paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom dayong ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Dong, pagpila inyong gasolina.
16: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adito?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 10 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga maka-express sa imong emosyon. Andam na ko nga magawasan sa imong problema. Pero bitaw, Bioy, ang ato ang programang Putahe Confession hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung ikaw o sa kakamanganakay or kanang magpa-prenatal check-up ka o yung wala kay budget, bisitaha po ang Mommy's Child Maternity Clinic nga naa mahimutang sa may barangay size, corner Moreno Street. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede po ninyo silang i-contact sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Ang atong programang Putahe Confession once again is rated SPG. Naakin na siya yung mga eksena B nga basing dili mo maganahan. Ilabi na sa mga anak ninyo din haakaroon nga naminaw. Supposed to be that this would be like the source of lesson, pero basing magugna yung mga maistorya nga dili sila ma... kanang dili sutabo sa ilaha. Mo nang hangi umi sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamu na lang ang bahala ha, kaya wala mi diha para mag-explain. Ang atong kaagi karon o sa kakaagi sa kaning mag mag-boyfriend, mag-girlfriend. Kanang ambot sa feeling anang kanang I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Gihimo ra nimo ang tanan para dawaton ka sa iyang pamilya, pero feeling nimo kanang aloof gihapon ka. Feeling nimo kanang behind gihapon ka, ayo ka. Kay maski unsa may buhaton nimo, dili og dili ka dawat sa iyang pamilya. Ato ka na siyang tanawon karon, ato ka na siyang dunggon karon. Atong paminaw ng istorya po sa rated SPG nga programa, ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa, has kang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Truga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting! Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Lani. Gikan ko sa probinsya na ako diri karon sa syudad ug nakakita og tarong nga trabaho. Diri na ako nailhan ang akong uyab. Nailhan sad na ako ang iyahang pamilya nga mata pobre. Amot lang si Cinderella pero feeling na ako every time nga makita na ako ang iyahang pamilya, kanagong tipong marugway mga batasan, kanang tipong dili ni mo kaya pakisamahan. Labi na sa yung may igsuon nga babae, Cinderella, di man sa pagpanghinaway, mura ra bag mga gwapa. Pero kung makatanaw sa kuha, o makajudge sa ako, daw mura ra mga sikinsa. One time, Cinderella, ngihang mga igsuong babae, nang invite nga mag-travel daw me out of country. To be exact, mga to daw me sa Hong Kong. Ila kong gipangutan na kung adun na ba daw kuno ko'y passport. Ang tinuod na agyod. Pero naingon ko nga, magguha pa ko. Kung gilahadan kong giingnan, malabo daw kuno nga makalusot ko sa immigration knowing na usa ko kaprobensyana. Ginaingnan pa kong nga wala daw ko'y work. Good luck daw sa ako ah. Nagbook na sila og ticket, Cinderella. Og ilahadyog kong ginaingnan. Natanaon lang gid daw ko nila kung makalusot ko sa immigration. Kada adto na ko sa ila, Cinderella, ila kong gina-remind. Hapit na ang among biyahe. Basin daw ko nung madenay ang ako ang entry. Ginaingnan na ako ang uyab sa ilang mga ginaingon sa ako. Pero ang akong uyab, wala'y pakialam. Moto, Cinderella nga. Wala sila kabalong, adun ako'y ipon. Ready na ako ang mga requirements. Ug dili tungod kay probinsyana ko, gikan ko sa probinsya. Nagdaho ko sa bukid, wala ko'y savings. Ang tinood, Cinderella, mas dako ang akong savings kaysa sa naa sa ilaha. Siguro maingon na ako. Ikaupat. Kaupaton. Kalima, kaunom sa ilahang savings. Before mi mularga, Cinderella, sige remind ang iyahang ate. Andam na ba daw kuno ko nga ma-offload sa amo ang biyahe. Kumbaga majority sa amo ang lakaw, Cinderella. Puro pa pang discard ang akong madungog sa ilaha. Kung ang akong uyab, Cinderella, wala lang. Moto, Cinderella nga. Pag-abot na mo sa immigration, nauna pa ko nga na-approve kasi sa ilang duha. Moto, Cinderella nga, nagtinan-away na lang untaon sila. Ug ilahang ginaingon silang kaugalingon. Ug unsay naa sa ilaha. O nga nung ako pa ang una nga nakasulod. Moto, Cinderella nga kaluyan pod. Nakalusot silang duha. Nakasakay na mi sa eroplano. O naabot na mi sa Hong Kong. Pero Cinderella ambot. Pag-abot na mo sa Hong Kong, imbis ka magpahuway mi sa Osaka Hotel, ilakong gibiyaan. Moto, Cinderella nga may gani. Na ako'y kwarta. Intahon,
Nagpabook na lang ko nga ako lang usa sa lahi nga hotel. Naglagot pa ang yung mga igsuon kung kanong maka-afford daw kuno ko na mag-solo travel. Nga usa ra man daw kuno ko kaprobinsyana ug wala kuno ko'y kwarta. Ang akong ikalagutan lang, Cinderella. Sa tanang pangmaliit sa iyong maigsuon sa kuha, ang akong uyab. Wala lang. Wala ginaingon. Hindi man lang ko kayang depensahan. Kanawang murag. Gatago lang gihapon siya sa sayal sa iyong pamilya. Moto, Cinderella nga. Tungod sa kong pagka-independent woman, nag-travel ko ang ako lang isa. Wa na ko misabay sa ilaha. Nag-enjoy ko sa tanan akong gilakwan, nakapamalit o mga pasalubong. Ug niuli ko nga single Cinderella. Di ko ganahan sa'y may igsuon, ug dili ko ganahan sa iyaha, sa kong uyab mismo. Nagahilom lang, samtang ginalibak ko sa iyang pamilya ng harap-harapan. Munang ako ang tambag sa mga sama na ko ang kababaihan. Na kung kamo, puhon makauyab. O kung di mong nudawat sa ilang pamilya, ayaw pugsa. Pili ang lalaki nga kaya kang panindigan. Nga kaya ka ipagtanggol. Kaya kang labanan. Sa panahon nga daog-daogon ka. Para sa Putahe Confession.

0: sa kong likod. Matanong mo ako kay Sirin doon, at istingan daw. Itryan ako, inom anang Santong Gold, primero Santong Gold lang. Ma-istirt ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako ay sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, mara tuulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kani produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaltone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaltone Plus Coffee Mix.
2: Zaltone Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programan The Secret of Health. And anya nasabi niyo mga kauban, your health consultant, si Janie Duda, mga katropa. Huwag kamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog, unta uway pag-ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuhod niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano yan usab ang programa The Secret of Health, ang programa maghatod kaninyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, mo'y maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni ana. Bisan og ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya syempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan ado na kita'y igo nga kaalam. Bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health, pinagigid sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62844. Once again ha, pwede ka mamupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62844. At syempre kini atong programa atod gihapon kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts nga diin kini nga food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan paganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matang adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan mahimot ang waes sa pagpili niini. Kinahanglan dilita sigig karne, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Kaya sa ato abitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservatives sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin na makaayo gid sa lawas o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan na, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununtan na tanggalo, no? Ay, ang problema ha, dali ra kayo na tanggalo. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray o unsa pa na din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog.

Tubig butangig asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig or antim plus tubig murag maglapot-lapot tungod kay gitanggal ang chemicals niya na gulay. So human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So tanggal na ang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labi na sa karneng baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag unsag pabukal, no, kining gitawag na tog karneng baboy mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Ina na kagahig ulo ng bakterya nga nasa karne, na especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, tanawa na, na? Digid matawag nini, di jud maabsent. No, sa isa katuwi kining gitawag na tog bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise nyo, dapat especially kung pirmi na lang sige tag aduna infection sa lawas, ginapalikayan nyo kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. O ganit, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, waman taga-pamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, waman taga-pamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kay mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag din ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung may ingon magutag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay nga naman, ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutans, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaog gulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, usa kini sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na tog malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise na to permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pagwa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kay ng tabang. O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naa gayud sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo akong mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani,
O di man ipareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dilis safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang santon vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pagmatas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Sanson Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anao ni mo pag-maintain, pag-inom ang Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, maunang aduna dyo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidalas panahon na, no? Sanson Plus Gold and Sanson Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, no? Premium D3 and Sanson Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health clinic. O gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products, especially ha sa ato ang mga senior. O ayon mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwa pa mo kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales, no, sa atong lawas. Especially ha, kining mga nagluyang mga organo, na dinuatan ng sayon, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang atong kidney. Kunya, huwag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag nini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ay nahulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic, tungod kaya free ang atuang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa pagkaroon na itong programa, bago tamo ato, no, sa atuaga yung pagbasa sa atuaga yung mga texters, tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang gipadala ng pangutana o gani. For now, ano na nausap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon gipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na guys, nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Playa, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw. No? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Malawas, no, ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners, no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X. Kung sa angay buhaton.
So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. So, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamuti. At to si banggod ra sa ano. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini na? Ng mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po dog bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pag mata sa buntaga, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, patuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots, ha? Dili kay basig ka itong gihimo, gigamit niyo sa buntang, na pang tulo sa mata. Mo na po himuon niyo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, ya mo na po ipatulo duha ka tulo pikas mata og pikas na bago ka matulog mo na una nang i-check mama Mercy no isa man imong kaila or ikaw ba mismo ipa-check ang imong kidney basig aduna na nay problema ha no? And then pag inom og atong Santon Plus Gold kay aduna kini spirulina and malunggay diin mo tabang para mahinluan og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit, daghang salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Na diin subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil panglaylay especially kana mga ugat sa imong batiis kinahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes na so, kung dugay na imong diabetes unya kung adun na kay maintenance wa gihapon natanggal unya kung dool ra custom klinika I highly advise try to visit our clinic na ataga na to nagpagtagad imong diabetes for just 1 month by God's grace and help I can assure you
No, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matuldukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod na imong gibanggit, so basig diliran na ugat, basig barikos na dyan na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Huwag pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makain ni mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, unya, puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Muna'y gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? O, kadalasan, maumanggod ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imunang usbo na, Ma'am Jing, imunin mo na every other night. Bot masabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, iusan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag inoon dyan, Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minutos, human ka mamahaw. Niya, gabi na pod, human manihapon. 2 kapsula, 30 minutos, human ka manihapon. Huwag siguro, no, usa na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw Tau Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas, no? Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na itong constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot ang constipation or bowel movement, wana kay nato ni ginahatagan o pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalang sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya, pangisi-ngisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay, nako po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mo, nga din mo abot ang pila ka panahon, ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga no man,
Kung ato man yung tunan pag-ayo kining konstipasyon, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayong mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mao na ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mao nang in the long run daghan na kaayo og balatian. Mao na samtang sayo pa kundi normal ang imong bowel movement at imanadayon. Ang inyong himuon likay sa mga pagkaon nga tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na tog fiber. Sa man na dyan ng mga pagkaon nga walay fiber, doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, ma'am honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din, ha? Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kay musamot dyan na. No? Nga din maglisod siya paglibang, no? Ikadua, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man ni, mga pandisal, sa mga eh, mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits, pipila ka na ang gikinhanglan likayan, na unya kining gitawag na to gabugas, na para sa mga katropa na to, ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean mao ginatong kadalasan ginagamit karon for sure, na kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kauban na siya sa gitawag na ito junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka nitag junk foods, but pasabot, wa na siya'y nutrisyon. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka niya na kanang puti nga bugas, unya tawag ni ini, inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Unya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa pa na din na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayo, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po ng black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tagot sinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di japon makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, na? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag mata ni mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom na yun og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayong asin, ha? Take note, gamay ra kayong asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas.
unya pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag ug alas 3 sa hapon. Wala tay igong oras, mga katropa. Og daghang salamat sa niuban ini atong programa, The Secret of Health, apan wa na tay igong oras. Og daghang salamat sa niuban, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ini inyong health consultant, si CJ Nedruda. Pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon. Og baga pa hinumdom, ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Rasca tropa a las 4:35.
1: Ini ada kerekaan zakawas aturun atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
2: Nakadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
0: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Southern Mindanao, good morning, Tagum City. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, katupa. Ah, katupa, takda na minungko ni katropang bongal. Karon, mga katropa, bubaos ko ni katropang bongal Gabri. I-greet na ako, punta na ako mga parinti. Kay, ah, may gina-greet niya mga parinti tanan. Sa tanan ako mga parinti ni Smaku, alia sa New Corilla, dito sa Purog Limoncito. Ako na mga parinti niya, ka na mga Lagumbay pamilya. Salamat kayo. Dili lang tamo isa-isa ho. Dili lang po kumo. Dili lang po kumo sulting. Anong nag-aagaw ta, ha? Mga nagparinti ta. Kay, kato si Bukal Gabri. Kay, mukha man to. Detalye pa mag-yun niya kung anong nagparinti sila. Anong nagwan. Anong bungot sa ito yun yung kalakihan eh. Ha? So, manuban tayo na alas 6 buntag mga katropa. O ka maglingaw-lingaw tawa sa tayo kwa nun, mga headlines, mga mamina, inyo madungan ang mga nindot kay mga sunata rin ni Umax, ha? Ani, kan ba ni, yung ni Max Orban ba, naunsa, good mo, good. Ha? Mau nang asa man eh sige ba katawang ay no ni din kalakihan eh. So ana na mga ladiri itong mga katropa na turong namino, mga silingan na to, mga angkol ug ante, mga lulog lula nga nang mata na rong asa mo napita ron gibutang no mga angkol. Ah, ala sige ubanin ko ninyo, master inay tanini, musugot mo dili. Ako inyo makauban karong buntaga. Ha, sa exciting Pilipinas, so di natudugayon kay nagpanikad na ang mga Bayuta Warriors, ani ana? Gikan ni Yoyoy Bilyame, mga katropa ni, sila na araman din yung kalakihan ni, ani ang 1-2-3, kandos, oras, alas 4:38 na, piti-piti na saan?

Sila sa ilang mga maestra ay siyam na katuig sila silimentaya. Ang tiburit ka sabi, pili aritmiti. Ang tirbilang gihandum, resist radyo dugo.

0: Yes, mga katropa! Oy, unsa good evening lakawan ni alas 4, kule 4 naman di ay!
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klasing mga bioactive compound, hilabi na gayud

0: Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia, mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangostin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
5: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
4: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. 107.1 XFM Tagum.
8: Exciting. Exciting.

0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!
2: Exciting!

Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Ayaw na, ibda na di ha, oy. Ayaw na lang, sige ka, itaan yan. Naunsa ko daw na yung kalakihan eh. Say. Naunsa ko din kalakihan eh, ha? Ayaw na itaan, ayaw na ibda na na. Kaya sa na orasa, ala, sige, shout out sa mga katropa doon sa may Mercado Publico doon sa may Tagum City. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yoyoy, magsurban da karo mga orasa, mga katropa, no? At ito alas 6 buntag sa programang Exciting Pilipinas. Aga siyempre, master rin ito nini inyong kauban. Shoutout ato mga silingan rin sa may Dabao de Oro. Diyan sa may Crossing Gabi. Diyan sa may poblasyon, barangay poblasyon. Shoutout yung tanan niya. Sa mga naminaw na doon, kalanog-lanog na doon mga katropa. O ka sa may Mawab, Teresa Nuevo Iloco. Aba, salamat kanyang tanan niya mga katropa. O ka Tibok Tagum City, o ka Tibok Davao City. Sibog-sibog ta, sunahan. O ka siyempre, kanyang itong programa, kaya ito sa magkababoton sa Santon Gold Coffee Mix, no? Magtimpla sa koron mga katropa, kaya pwede yun yung lami, agun ni dim-dim yun yun. Kaya, bagikan akong Dabao, nag-inom ng gugudaag sa katasa, sa guwa mo ng utana, kaya, inglo ng yung tumudaan, ni shot yung kong isa ka, mag dito nga Santon Gold Coffee Mix, abot rin mo, mula ala na saan ko. Klaro na, natuog mo, ha? Mana, so, siyempre, sa panahon karon mga katropa, ay gigs mo, kumpiyansa di taon. Ha? Kaya, usay, muulan, muinit, pista sa langit. Nya, magkasakit ka niya, nya, lakang kay kagpamilya, lakang napayo kay mga didang. Sama mo na ni mo. Di ba, mapakyas yung kanya, madawat ang imong atras. So, sino ako? Himni na ka, Santon Gold Herbal Capsule o ka Santon Vitamin C. Here's another song from Max Urban. Ano yan ah? Bunal kay nanganal! Alas 5:07 na! XFM! Exciting!

0: Ay ka na, pamina mo bayo. Nindot ka ning tingok ako na. Bakti ka ni, yoyo na.
1: Sabi niya, oy, mag-igala, ayaw mo ka to ni Max kay Butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mistiso ko. Kala siya, di sayang.

0: Hoy, pre, kung saan mo na lang nagigiras mga hapon? Patakka ka man, ha?
1: Hindi, ano nang litra, tapos kung sulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon, ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon pa ito sa piso pa ka.
1: May pa ito, Usbon, ilat-ilo na ito.
0: Ano na ito, ang madali, ha?
1: Sige, ako malagay.
0: Sige.
1: Okay.

0: ka.
1: O siya dako. Ha? Patakataka magagdako, dako.
0: Imong mga litra niya.
1: Imong litra, patakalo kagdako, dako.
0: Imong na.
1: Dumi dako, day.
2: Ah!

0: Exciting!
1: Oras ka, tropa! Bisagwa mo ng utana! Alas 5.26 na!
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadakol na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masugat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto ng Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is galon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: is the pain.
1: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
4: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

Alas sige, ang hirita sang bunal kay nanganal. SPM, exciting.

Ang iritasang I love you very strong. Uhayo, usay duso. Alas 5:41 na.

0: kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life. This portion is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Yes to health!
3: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Grocery Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Plus Gold.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
1: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yung taminom og kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kiti akong tiil samot na nga naakoy rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The secret of health.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Wednesday.

0: exciting.
1: Good morning.
2: Oras ka-dropa sa XFM alas 6:02.
3: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
2: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa pamunuan sa Elizalde National High School. Mibalibad magpa-interview sa media.
3: Headlines.
2: Lalaki patay human gipusil sa wala mailing sospek sa Tagum City. Droga nasakmit sa crime scene.
3: Headlines.
2: Sa balitang regional, pasyente sa BPMC. Mireklamo human niya gisingkahan sa admin aid sa ospital.
3: Headlines.
2: Sa balitang international, US agipahunong ang pag-atake human. Mihangyo ang Iran na kang Trump.
3: Headlines.
2: Sa balitang sports, mga katropa, Lila Fernandez naghulat kang Alex Ayala sa Washington Open. Posibleng duha ka left-handed showdown.
3: Headlines.
2: Og sa headlines sa balitang showbiz, Bini misabay sa pagkanta kauban nila ni EJ Rafael og Alicia para sa Forgotten Island.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
3: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
1: Good morning.
2: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. And then pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
2: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon si Kawasa. Inabta adlaw adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Katropa, may balibad magpa-interview sa media ang pamunuan sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Sa diyang gisulayan o sa XFM News Team, ang ilang panig o kuha kalabot sa tabong kagubo tali sa magtutudlo o sa mga estudyante ni atong Hulyo 27, 2026. Sumalapas sa mga school guard sa mga eskwilahan nga nagbando o mimando ang school principal nga dili una sila mutingog kalabot sa mga insidente. Sa mga padayon matod pang ilang imbisigasyon. Sumalasab sa nahipos nga impormasyon sa XFM. Naitabo matod pa ang insidente atol sa recess time. Diin gisita matod pa sa magtutudlo si Ruan Pascua. Ang magsuong lalaki aron ipatanggal ang aryos. Panglit ngilad kining tanahon sulod sa campus. Hinungdan nga miulbo ang tensyon kung asa gitabangan o sumbag sa duha ang maestro. Samtang sa interview usab sa XFM Tagum News Team sa mga gidikanan nga dunay estudyante sa naasoy nga eskwilahan. Dako ang ilang kadismaya sa hitabo. Sangit wala matudpay gibuhat nga sayop ang magtutudlo nga igod lamang medisiplina sa kabataan. Samtang isulayan usab og kuha sa XFM ang panig sa gidikanan sa mga bata aron makuha ang ilang side. Apan pagsulat ni balita, nagpagayon og husay ang eskwelahan tali sa mga dalambigit sa maong panghitabo.
3: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang.
2: Alas 6 na ngatong oras, mga katropa, dugang pagdetalye sa balitang lokal. Lalaki patay human gipusil sa wala mailhing sospek sa Tagum City, droga nasakmit sa crime scene. Alang sa kumpleto detalye, katropang Darwin Dulatre.
3: XFM Report.
5: Patay on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa daghang higayon sa Peroxides, Lower Apokon, Tagum City. Pasado ulaon ang takna sa kadlawon, Hulyo 28, 2026. Nailhan ang biktima nga si Angelo Romanillos Palmahil, 33 anyos, Ulitao, usa ka mekaniko, residente sa nasampit nga lugar. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alauna 30 ang takna sa kadlawon. Dadawat ang report gikan sa 911 Central, Davao City, na nag-inform kabahin sa report sa concerned citizen tungod sa nadungog na ining tuloh kakusog ng mga buto sa armas, dungan sa kusog na ulan.
0: Di sa iyang pisto sa may 46 Lower Apokon, na siya ay morag gamay diha nga tindahan, dito siya nag-anapta na ito sa area nga patay na.
5: Ipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Bahan ang pag-responde sa dapit kauban ang entire operatives. Di nariskubrihan ang wala na'y kinabuhi nga biktima na nagbuyod sulod sa iyahang tindahan. Kansang adunay samad nga pinusilan sa naglaing-laing bahin sa iyang kalawasan. Narecover sa mga personay sa suko team sa crime scenes ang tulo kabasyo nga bala sa 45 nga pistola o usa ka deform nga bullet sa nasampit nga kalibre sa armas. Usa ka improvised totter o usa ka plastic sase nga adunay sulod nga gituhang shabu.
0: Aside sa kalibre 45 nga narecover, napoy mga lain nga kuan ang narecover. One piece of deform bullet believed to be from caliber 45 and one improvised totter, one piece small elongated heat shield transparent plastic cellophane containing white crystalline substance believed to be metamphetamine hydrochloride or ato ginatawag og siyabo.
5: Mato di Bahan, duha ka ang gulo ang ilang gitanaw sa motibo sa pagpamusil na naglakip sa personal nga bangi o kalambigitan sa illegal nga droga.
0: Duha nga to ang ginatanaw karon, personal grudges o kaning ano kaning sa illegal drugs.
6: Pero ang biktima sa
5: dugang sa opisyal, aduna sila duha ka mga person of interest kon POI sa krimen kini base sa revelasyon sa inahan sa biktima nga padayon nilang giberipika o gimistigahan. Aron maligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail and answer, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Duratri, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagasalamat ka tropang Darwin Duratri sa detalye sa report.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Sa laing bahin sa balitang lokal, katropa gipaligon sa City Government of Panabo ang pakigkauban niini sa Department of Education Region 11. Pinagi sa usa ka launch courtesy nga gihimo atol sa ting katang forum sa School Division Office sa Panabo City. Ang kaliuka nagpunting sa niusang pagpanan pananaw sa lokal nga kagamhanan ug sa mga lider sa edukasyon alang sa kalidad, patas og inklusibong edukasyon para sa tanan kamatan-onan sa dakbayan. Ni presentar sa LGU Panabo sila ni Executive Secretary Joan Rilampagos, City Councilor Josie Marie Rilampagos, City Administrator Pedrito Misules, City Information Office Michelle o Michael Angelo Desueño, og Local Government Operation Officer Mary Lou Montifalcon, isip timailhan sa padayon ng suporta matod pa sa syudad sa mga programa sa DepEd. Mitambong usab sa panagtigom si Johanna Lentera o Lenterna, Presidente sa PISPA Panabo Chapter, o mga opisyal sa PASHA. Ubos sa pagpanguna ni Manuel Esperanza nga napakita sa nakahiusang suporta sa mga school heads sa mga prioridad sa DepEd. May nito nusap ng gabi-abi ni School Division Superintendent Jinky Ferman o Assistant SDS Basilio Manaay Jr. si DepEd Region 11 Regional Director Maria Ines Asuncion o ang uban pa mga bisita samtang ipalig-on sa maong panagtigom ang panag-iusa sa edukasyon o lokal nga pagamhanan alang sa mas maayong kaugmaon sa mga estudyante sa Panabo City.
3: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras, katulad pala sa isjes na sa buntag o karon sa ulang detalye sa balitang lokal. Presidente Marcos gibisita ang padayong gi-construct nga People's Village sa Kalinan, Davao City. Tulunghaan laraw itukod sa lugar. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
7: Personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang padayong gi-construct nga People's Ville sa Barangay Riverside, Kalinan, Davao City ning milabayng adlaw. Ang nasangpit nga People's Ville naglangkob kini sa 14.23 hectares nga gilapdon o gagikatakdang tukuran sa 72 ka mga 5-story buildings o anaa sa kapin 7,200 ka mga housing units. Laraw sa pangulo nga matapos kini sulod sa iyang termino, uban ang gilantaw nga posibleng pagdugang og mga pasilidad sulod mismo sa development tungod sa nasutang gidaghanon sa posibleng occupants sa lugar.
8: Mahirap tirahan kung wala naman
6: mga puntahan ng mga bata, mga malapit na palengke, wala ang hindi malapit sa trabaho.
7: Sumala sab ni Department of Human Settlements and Urban Development Kundisod Secretary Engineer Jose Ramon Aliling, ang Peoplesville sa Davao City mao'y usa sa pinakadako nga proyekto ubos sa expanded 4PH nga programa sa gobyerno. Tun-an usab sa ahensya ang mga sugyot ni Presidente Marcos kung unsa gayud nga mga pasilidad ang kinahanglanon tukuron sa maong komunidad.
8: Una-una nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya marami mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Kasi 7,200 units to eh. Kung may tatlong bata bawat pamilya, makikita nyo, 20, more or less more than 20,000 ang magiging bata. So aaralin natin, nakikita nyo doon, nandun yung space natin, isang block ito no, para sa amenities. Pag-aaralan natin mabuti kung anong talagang pasilidad ang kailangan nitong komunidad na ito.
7: Nasairan nga ang 4PH o ang pambansang pabahay para sa Pilipino program, mao'y usa ka flagship housing initiative ni PBBM nga nagtumong sa paghatag og minilyon ka mga affordable housing units ngadto sa mga pamilyang Pilipino nga nagtinguha nga makabaton og kaugalingong balay. Mga katropa, aron kanon ni kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Oras katropa lasay, stress na sa Buntag karon. Ato ang balikan katropa ang balitang lokal. Dugang detalye sa balitang lokal, top 1 most wanted person sa Davao del Norte. Narakpan sa Kapalong. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
3: XFM Report.
9: Nadakpan sa inyusang operasyon sa Kapalong Municipal Police Station ug Davao Norte Provincial Intelligence and Investigation Unit ang top 1 most wanted person sa provincial level atol sa gilusad nga manhunt operasyon sa Sitio Kapatagan, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon na hitabo alas 12:14 sa udto niatong Hulyo 27, 2026, di nasikop si alias Iboy, 40 anyos, minyo og residente sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Sumala sa report sa kapulisan, ang pagdakop gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo ni Honorable Emily Sin Chua, Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 6, 10th Judicial Region, niadtong Nobyembre 21, 2025. Gikatahong nagatubang ang suspetsado og kasong murder ubos sa criminal case number 13150-2025 ug walay piyansa nga girekomenda alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagdakop, gidala dayon ang suspetsado sa Kapalong Municipal Police Station. Din siya karon nagpailalom sa kustudiya sa kapulisan. Gihanda musab dayon ang formal nga pagbalik sa warrant of arrest ngadto sa korte nga nag-issue nini aron mapadali ang pagproseso sa mga dokumento alang sa pagpagawas sa commitment order. Katropa, siguruha nga baskong kanuna imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Balitang regional. Balitang sa regional.
2: Oras mga katropa, lasay, skinsy na sa buntag karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
2: Pasyente sa BPMC mereklamo human gisingkahan sa admin aid sa ospital. Alang sa kumpleto ni Dali, katropang Hanilo Tabius.
3: XFM Report.
10: Nireklamo ang usa ka pasyente sa Bukidnon Provincial Medical Center sa Malaybalay City human sa dili maayong pagtratar kaniya sa usa ka admin aid atol sa iyang follow-up check-up sa doktor. Adlaw Lunes, Hulyo 27, diyang nahinabi sa XFM News team ang pasyenteng si Sara Per Abunda, usa ka magtutudlo. Gibutyag ni ini nga niadtong Abril 14 nagpa-check-up siya sa BPMC human sa iyang laboratory, girisitahan kini og ipabalik human sa tulo ka bulan alang sa follow-up check-up. Hinungdan nga niadto siya pagbalik sa BPMC niadtong Hulyo 22, ug samtang nagulat nga matawag ang iyang ngalan, nagdahom kini nga makasulod sa room sa doktor. Diyang gipangutana siya sa staff kung unsa ang iyang gibati, iyang gitubag nga wala, kay niadto lang siya alang sa follow-up check-up ug didto na siya gisingagan. Gingnan pa kini nga ang follow-up check-up angay lamang sa mga gikan na admit.
11: Nangutana dayon ang katong staff sir og kanang unsa day kuno akong gibati, ginun ko nga wala man ma'am, mag follow-up check-up lang ko. Indi siya wala man day kay gibati, nanang ani makadiri din ako. pick up naman ako, ma'am. Hindi siya nga kanang, wala ka ba naman ang doktor o kung sa'yo magibati? Kanang follow-up check-up gani, angat na na siya sana admit. Kaya wala mo ka na-admit.
10: Dugang sa pasyente, nibutiag pa ang admin aid ang wala na ilaing buhaton ang doktor kaniya. Kay nakabalo na kini kung unsa ang iyang sakita. Uga ipadayo na lang ang iyang tambala aron siya makauli na. Tungod sa itabo, dako ang iyang kadismaya. Tungod kay nag-leave siya sa iyang trabaho aron mag-follow-up check-up. Apan wala gihapon na itabo ang iyang tumong. Tungod sa kadismaya, nagpagawa sa iyang ginanaing si Abunda sa social media ug dali kining nag-viral ug dagan pang mga pasyente nga susama usab sa iyang kaagi. Sa pikas bangin, gikatakdang ipatawag sa kadakuan sa BPMC ang mga administrative aid alang sa imbestigasyon. Mga kadropa, para sa tinaw nga pananaw, tumaro og Vision X Plus soft gel capsule. Kaya doon na kinilutin, siasantin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang magpatinaw sa atong pananaw alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagasalamat ka, tropang Hanilo Tabios, sa detalye sa report.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Samtang doon ay motorista patay human ma side sweep sa pasaherong jeep o di pasaherong jeep. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulunan.
3: XFM Report.
12: Nagpabilin sa sulod sa presuhan ng usa ka jeepney driver human nga may surrender sa kapulisan tungod sa pagkalambigit sa bangga ning niaging adlaw sa National Highway Barangay Tinagakan Jansan alas 4:25 sa hapon. Giila ang motorista nga si Diocarlo Florentino, 32 anyos, nga residente sa Digos, Davao del Sur, samtang ang driver sa jeep mao si Elizardo Bercero, 68 anyos, nga taga Yuson, nga taga Yason Village, Barangay Lagao. Subay sa imbestigasyon nga samtang ginasubay sa mga nasampit ang Digos Maca Road gikan sa Malandag Road padulong sa city proper, kalit matud pa nga may overtake ang jeep aron mukuha og pasahero apan wala na bantayan nga na side swipe ang motorista. Sa kakusog sa impact, nawad-an og kontrola ang motorista sa gimaniwan samtang ang driver na lagpot matud pa hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Wala magdugay, ni diretso ang driver sa Tinagakan Police Station aron nga mag-surrender. Sa pagkakaron, nadala na sa Digo City ang pateng lawas samtang ginahulat ang mamahimong paghusay sa mga nabiyaang pamilya aron magpabiling protektado o ligon ang kabukugan. Tumar o Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Ivan Pulunan, anukad gikan sa XFM Jansan.
3: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Hulga batok sa mga tunghaan sa patinay, reaksyonan sa kapulisan o barangay. Publiko giawag nga magbinantayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
3: XFM Report.
13: Dali nga giaksyonan sa kapulisan og mga opisyal sa barangay Patinay Prosperidad Dagusan del Sur ang usa ka seryosong threat gikan sa wala mailhing account nga naghulga batok sa mga tulunghaan sa maong dapit. Ang maong mensahe naglangkob sa pagpanghulga batok sa mga estudyante sa lungsod sa Prosperidad din gisgutan ang Patinay National High School og Patinay Central Elementary School. Human madawat ang impormasyon, gilayon nga nakigtimbayayong og nakigcoordinate ang kapulisan og ang kagamhanang lokal sa barangay aron masiguro ang kaluwasan sa publiko og mapalig-on ang seguridad sa mga tunghaan. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang responsable sa pagpakatap sa maong hulga og aron matino kun do na ba kini kamatuoran. Dunga niini na nawagan ang mga otoridad sa publiko nga dili dayon motuo o mopakatap sa mga wala pa napamatud ang impormasyon sa social media aron dili makamugna og panic og i-report kini sa kapulisan. Giawag usab ang mga ginikanan, estudyante og mga kawani sa eskwelahan nga magpabiling alerto og magtinabangay sa mga otoridad. Gipasalig sa kapulisan nga anaa sila sa ground aron magpadayon sa pagpatuman sa hugot nga seguridad samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon.
14: Good luck Patinay. So elementary og Patinay High School ang ilang target di reserve at ikikuha na po na ako ni sa pinping murag klaro man nga nagpapansin ra, but ilagyapon nga to ang dapat kay basmay man ang nagpapansin na pero ready gyapon ta.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Nexer Roldan. Mga katopa, paliguna kanunay ang kalawasan o immune system sa inyong mga kabataan pinagi sa pagpainom sa Santo na Vitamin C. Alang sa Dekesong Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Ray Alinton sa detalye sa report.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Alas 6:21 atong oras, mga katropa, o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatod kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas imong blood sugar level. Tuldo kay kanay pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Atong sayron, katropa, ang mga balita na nanugad gikan sa XFM Mega Manila.
3: Balitang Nasyonal.
1: Balita sa Nasyonal.
15: Sa detalye ng mga balita, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga panukalang magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mapalakas ang laban sa korupsyon. Ayon sa ulat, matapos ang kanyang ikalimang SONA, layunin din ng Pangulo na maipasa ang iba pang priority bills na magpapataas ng tiwala ng publiko at mga mamumuhunan sa pamahalaan. Kasabay nito ay ginit ni Pangulong Marcos na magpapatuloy ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects at pananagutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa katiwalian anuman ang kanilang posisyon o ugnayan sa gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, paigtingin din ng administrasyon ng e-governance at digital systems upang mabawasan ang pagkakataon para sa korupsyon at mapabilis ang paghatid ng serbisyo publiko.
3: Express Balita. Express Balita.
15: Umabot na po sa 45 na individual ang kinasuhan sa 26 na flood control corruption cases isang taon matapos ilantad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y anomalya sa mga proyekto ng flood control. Kabilang sa mga nahaharap sa kaso ang mga opisyal at dating opisyal ng DPWH, mga kontratista at apat na mambabatas, habang dalawang kumpanya mula sa top 15 contractors na binanggit ng Pangulo ay nasampahan na rin ng kaso. Ayon naman sa isang public governance expert, normal lamang ang mabagal na pag-usad ng mga kaso dahil sa lawak at komplikasyon ng investigasyon, ngunit mahalagang maging masusi ang case build-up upang matiyak ang matagumpay na pag-usig sa mga responsable. Una lang sinabi ng pamahalaan na mabusising sinusuri at iniimbestigahan ang mga isasampang kaso para hindi agad ito mapasura at masayang lamang.
3: Express Balita. Express Balita.
15: Inatasan ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at ang kanyang mga kapwa-respondent na magsumite ng counter-affidavit sa loob ng 15 araw matapos matanggap ang kautusan kaugnay ng mga reklamong isinampal laban sa kanila. Kaugnay po ito ng Supplemental Complaint Affidavit na inihain noong July 20 para sa mga kasong plunder, direct bribery, graft and corruption at money laundering laban kina Romualdez, dating ako Bicol Representative Zal Bico at iba pang respondents. Nagpasalamat din ang Ombudsman sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address sa pagsasabing independent ang tanggapan na gampanan ang constitutional mandate nito. Samantala, sinabi ni Romualdez na iginanggalang niya ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at handa niyang patunayang wala siyang ginawang labag sa batas.
3: Express Balita. Express
1: Balita.
3: Balita sa international. Balita sa international.
2: Oras katropa, alas 6:25 na sa buntag, o karon sa detalye na sa balitang international. Gahatod kanato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat tinabremitin ito ang vision. Inamdaado adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
3: Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag.
2: Gianunsyo ni US President Donald Trump nga gipahunong sa Estados Unidos ang mga pag-atake niini batok sa Iran. Human sa hangyo sa rehimen sa maong nasod. Matod pa ni Trump, samtang sakay sa Air Force One, matinahuron nga mihangyo matod pa ang Iran nga undangon na ang pag-atake og magpahayag. Usab kini og interes sa nga makigpahigayon og panagtagbo. Gipasidan-an sab ni Trump nga andam sila ipadayon ang pag-atake kung napakyas ang duha ka mga panig sa pag-abot sa bag-ong kasabutan alang sa ceasefire. Samtang giklaro usab sa tigpamaba sa Iranian Foreign Ministry nga si Ismail Baghaei nga wala sila o nga walay kasamtangang negosasyon tali sa Iran ug Estados Unidos. Isan pa sa pahayag ni Trump nga gipahunong ang mga pag-atake aron hatagan og gayon ang mga paraghisgot alang sa usa ka kasabutan sa ceasefire. Duang paniya dili usab tugutan sa Iran ang Estados Unidos nga maoy magdikta sa gubat og kalinaw.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
3: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports sa tabi nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lang siya pangkama kundi dili pang sports pa. Para mas maligon ang tuhod, baka sugakon bisag mangluhod, mag Turbo Meal Enhancer na matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika nga dal mismo sa inyong mga lugar. Katropa, posibleng masaksihan sa Mubadala City DC Open ang usa ka talagsaong duha tali sa duha ka mga left-handed players nga si Pilipina tennis sensation Alex Ciala o Canadian star nga si Lila Fernandez. Naghatag og komento si Fernandez nga interesado siyang mahimong sunod nga kontra ni Ciala sa kaduhang hugna sa torneo. Usa ka duha nga gila sa mga eksperto nga mahimong usa ka pinakainit nga showdown sa kababayen-an nga dibisyon. Si Ciala parayon usab sa pagsaka sa international nga tennis scene og nagdala sa paglaom sa Pilipinas. Samtang si Fernandez adunay kasinatian isip dating Grand Slam finalist. Kung mahuman ang ilang panagtagbo, mahimong usa kini sa high level lefty battle nga siguradong tutukan sa mga tennis fans sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga Pilipino nga nagpaabot sa laing dakong pasiklab ni Alex Ciala.
3: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras katropa, alas 28 na sa buntag.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Detalye katropa sa balitang showbiz sa tugnato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diya, mga maring, mga palangga ha. Ay nako mga palangga, ilisin na ka na yung sabon nga di mo komportable sa pamanit. Pulihin na ka na og Clear Skin Herbal Soap. O sa herbal nga sabon, gihimo sa Yes to Health. O papalit na sa mga parmasyang butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, ang Bini katropa misabay sa pagkanta kauban sila ni AJ Rafael og Alisa para sa Forgotten Island. Ato kating sayron, pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
16: Yes, good morning mga maring! Usa ka maayong adlaw nga Miyerkules today! Naka mga maring, napakita ang gilas ang P-pop girl group nga Bini human may kanta sa kantang A Parallel World uban sa Filipino-American singer na si EJ Rafael o sa iyahang asawa nga si Alisa at kinis sa press event sa pelikulang Forgotten Island sa California. Sa gipost ni EJ Rafael, miduyog sa pag-awit ang walo ka mga membro sa Bini nga naghatag og kalipay sa ilang mga fans. Matod pa ni AJ mga maring, gipasigarbo niya ang dagha mga Pilipinong kabahin sa proyekto sa DreamWorks. I-share usab ni Lisa Sabirano ang maong post sa iyahang social media. Diwa sabi ni mga maring kabahin usab sa soundtrack sa Forgotten Island si Lisa Sabirano, Lia Salonga, Here SB19, Sophia Lafortesa sa Cat's Eye og Ruby Ibarra. Ay nako mga maring, naghampan na ito sila uy. Ang mata mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica de la Guapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapuhon maako na ka. Naghangkaing salamat, bye-bye. Thank you for watching.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Wa naman si Kuandrino Subirano si Laisa Subirano bago para botong bata ato. Idol biya na ko ato mga pari ay. Sige lang kay namagaya po siya sa Hollywood na Malaysia di ay. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
3: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
2: Huwag mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Mga balita nga hatog nato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Ikong tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. ay kumagawa mo sunod na ang Bullseye at ang makauban si Arnel Cortez. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lars Hanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
17: Kung maminaw ka sa X.
18: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na d'yo kabuok bulan.
17: Kung maminaw ka sa X.
18: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan. Duha na kabuok bulan.
19: Exciting!
20: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
21: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
22: Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko unsa yung maayo ug nigawas niya ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: The Secret of Health.
21: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
23: Vision X Plus user, atong paminawon.
24: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
23: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
21: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The secret of health.
5: Zafon Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The secret of health.
21: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
21: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
21: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
25: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative.
7: Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, ug customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
23: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
23: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
23: Vision X Plus User, atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
23: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
26: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
26: Mas lalakas ka pa.
23: Zaton Plus Herbal Soap.
27: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
23: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gihapon kita'y free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. Wednesday.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta? Maing buntag ka rin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga igalas, nung pagbanag-ubanuban sa tulumadong Bullseye. Adlaw karon mga igalang Miyerkules. Pizza 29 na ta, mga higala. Sa bulan, sa Hulyo 2026. Bullseye! Sa ngalan, kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban, katropang Arnel Cortez hangtod, alas 10. Aga takda, may galas buntag. Bullseye! Alas pagtunol ninyo mga igsoon sa nagunang katikaran. Mga balita, isyo gisgutanan, di ikaw ako igsoon, doon akong kalambigitan. Bullseye! Apan sa dili pa, bagay galas po aginod sa unang tugtitas pagtunol. Sa atong mainiton nga pagpanimbaya sa tanan. Nato mga pinalangga o suking tigbaminawan o mga miyembro, may galas agwanta partilis. May buntag ninyo na tanan sa mga gaagwanta garoon, mga higala, ha? Itong mga solid members, mga igalas, agwanta partilis. Payong morning, kininyong tanan. Di anasan ni ako silpon, mga igala nga magsig-advertise. May adlaw mawa na si adlaw may igala nga mubalik. Dakong binuang, ako na itong gihimo ito ingon sa atong tigbaminawan, pero mubalik man lang gihapon, nadaot na gini. Ay, nako, muna ni problema, mga igala, mupailis ko siguro na eh. Pero di sa kay di na importante. Agwantahan na sa na mga susama ni Ana. Maing buntag ka rin yung tanan. Unsa man imong kahimtang ka ron. Unsa man imong plastada ron. Gabarog ba ka? Galingkod ka ba? No, gatukong ba ka di aron? No, galigid-ligid. Gatikangkang. Gatikongkong. Alam yung buntag ninyong tanan. Unsa man inyong plastada ka ron, mga higalas kinabuhi.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa 23, ka mga barangay, naglangkob niya itong syudad sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag, Tagumenios!
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito, Dios, mga barangay, mga igala sa hilit-hilit ng mga bahin. Okay, pero sabi, igala itong mga barangay diri sa sentrong bahin sa itong Dakbayan, mga downtown barangays, o, mga Ninaas Terminal, no, Magugpo West, no, diri mga igala sa ato ang palengke, no, sa West gihapon. No, kumusta mo diha mga kaigsunan? Labi na ang ato mga kugihan, no, nga mga naas palengke mga higala. Ay, kinisila mo ni akong kabiliban mga higala kay adlaw-adlaw sa kinisila nga why puas mga higala pagpanarbaho. Kinahanglan gyud nga magtinda kay ug sa sila mga abli mga higala sa ilang mga pwesto o sa mampuin tawoy o sa mampuin tawoy incomeon. Sa incomeon nimo mga higala magtukong ka. Pabot ka mga higalas, hinabang sa gobyerno, pilaraman ng 2,000. No? Umuuna imong saligan, kung nandigin ta magsalig, may higala ng hinabang sa gobyerno kay sa tinuod lang, salin, ranas, nabilin. Mora na imong saligan, imong bata, tulog ka buok, kay eskwila tanan, na, layo na kayo sa kasimana, anak, kagamayan ng 2,000. Kaniyad to, ng 2,000, may higala, dako, nakain na. Pero karon, no, sa presyo mga higalas, mga pamaliton, taas tanan. Napa bay barato ro? No? Wala na. No? Sa kini mga higala ang atong kahimtang ro sa inflation. No, wa na gani may isguti mga higala sa sona kang ining unsay maayong buhaton aning nagtunhay bitaw nga provincial rate nga diferensyado dito mga higala sa sweldos taga Manila. No? Kay but subayon mga kaigsuonan. Kung pilang kilo mga higala sa Manila? Pilay kilog bugas, maora man sa diri. No? Sila nga, mas mahal yun ko no ang kuans Manila. Di ay, to man ka. Mas mahal, may galang isda dito sa bukid. Kaya wabay ay isda, wabay dagat dito. Manila nga katapun og bang isda diha, no? Sa bukid, ato ka. No? Mga isda may galang isuroy, gisakay motor. No? Kining kuan, mga warik, mga piskar. Oh, mahal, ana. Abot dito sa lugar, may gala. Ilarong bagyo, tayo bagyo, tag... Oh, isda, diara, labas pa.
3: Ay,
1: Dua ka oras biyahe o nanggika ng dagat, siya mo, labas lagi. Agusan, no, Agusan. May pinakadool dagat niya. Diri, sa Pantukan. Biyahe o ni muna, mga hapit duha, o ginayin duha yun. Sunod nga dagat, Bislig. Pinaka oras na. Mga isa pod kapin. Mga yung mga diara. Isda diara. Labas pa.
3: Ay,
1: layo kas dagat. Samot na yung nakagbukid nun. Nakagkitaw-taw, may galaw niya, mayingon ang nagbalig yung isda nga, o isda, di ara. O wag isuroy, di mamatay.
3: Binuang.
1: Surya ha. Maoron. On minuto, pasado alas 7, buntag. Nangapin na ba mo mga higala? Kinakuha di sana ako mahigop kayo. Init kayo na hungkap yun. Nag-aso-aso pa. Santon Gold Coffee Mix gapo ng atong kaubans kanunay ha. Mapalit na mga higala sa Mercury. O kani adto kayo. Ang naalang sa Mercury is kung ano Santon Plus, Santon Coffee Mix lang. Katong puti. O katong soya mga higala gani. No? Karon mapalit na po ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Napulaan na sila. Sige mamugod bangita. Unya, upo man sila itinda. Kadugayan mga higala. Ilan na yung itinda. Ana-rana. Sige, alas 7:02 may galang tag na sa itong pagbanag-ubanuban. Mayang buntang ninyong tanas, mga driver ron, gamaneho. No, subay may galas kadalanan, amping mos kanunay. No, kinanglan may galang atong subayon, labi na sa mga dagkong sakinan. No, sa mga bisagun sa sakinan, may gala. Mag-blow baguettes ta. No, blow baguettes mga kaigsunan. Sa mana, no, atong i-check mga igala ang tanan, no, ng mga ining... essentials sa atong sakyanan, no? Brake, lights, oil, water, gas, mga igala, o tanan lagi na. Engine, o tanan na. Basta i-check na yung makina before ka mularga, kapoy pa memorize. Para di ka mga higala ma-apikhan sa dalan. Safety good pod, mga kaigsuna. Okay, malangan ka sa imong mga lakaw. May buntag po sa itong mga katropa, dinhi mga higala sa lalawigan sa Davao del Norte. Kumusta mo?
2: Good morning!
1: Itong mga katropa diya sa Igacos.
2: Good morning!
1: Diya sa Panabo. O, diya ni, labi na may higala, diya ni Mayor Joe Rilampagos. Good morning diya sa mga taga-Panabo.
2: Good morning!
1: O, sa ito, mga higala ang, sa ito ang provincial governor. Dari po mga higala sa Davao del Norte, may atuning lampor na son silang panimbaya. Kaya mayingon pa sila nga, makaingon pala sila nga na ako'y gidapigan. Wala ko'y gidapigan diyan nila. Oh. Ay buntag diya, sa ito ang gobernador, Kuya Gob, Edwin Hubahib. O sa vice governor. O dinis sa mga higala sa Tagum, of course ang atong mayor. Mayor Ray T. Oy, mayong buntag. O sa ito mga katropa, diri mga higala sa Carmen, sa Santo Tomas. No, diha mga higala sa Brolio Duhali. No, may buntag diha. Diha mga higala sa Sawata, sa Kapalong, Asuncion, no, sa New Corilla, o sa Talaingod, maayong buntag ninyong tanan.
2: Good morning!
1: Diri sa areas Davao de Oro, sa Laak. No, may buntag diha sa Mawab. Labi na mga taga Mawab may higala, labi na diri sa... Nuevo Iloco, Mawab pa ni. Pagkanto na ni mo dito mga higala sa paingon ng Elizalde, Mako na na. No, may buntag sa mga taga Andili, Panibasan, taga Elizalde, no, taga kining Manlamudaw, no, Tagbaros. Paingon na dito sa New Leyte. May buntag ninyo tanan diha.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga namin na ron diha sa Andili, parting kusuga. Good morning diha ni Rinaldo Villapas. O ni Ma'am Bernadette Maslog Villapas. Good morning ninyo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ito mga katropa o sabderis na bunturan, no? Sa may nabunturan, Laos tag Montevista, Mungkayo o di mga higala sa New Bataan o Compostela o sa Maragusan. Dirisad sa area, mga katropa sa Mako, Mabini o Pantukan, mga coastal areas na to. Good morning. Ito mga silingan, diha sa Davao Oriental, no, diha mga higala sa Davao City, labi na sa mga taga Marilog, no, taga Kalinan area. Narabas BBM sa inyo gahapon. No. Ni ani sa to diri sa amo gahapon, diri sa may Davao de Oro. Pero wala na namin sugat kay basig di mi pasudlon. May buntag diha. Oh, sa mga taga Davao City ha, diha sa may komunal. No, maabot man natong signal diha mga higala, no, sa 107.1 XFM Tagum. Ya sa Kalinan, kung say mas klaro ninyo, pwede ra kaayo kung klaro ninyo ang 89.1 XFM Davao, pwede ra kayo mo-tune in dito. Depende na sa asa mapabor inyo hang radyo. Yung asa mas maklaro. Pero maklaro ninyo ang XFM Tagum, wa gyud poy problema. Pwede ra gyud mo-tune in diha, di po mi mabawal ana, no? Okay ra kayo na. mga taga kuan no? Diri areas Bukidnon. O na may mga parties Bukidnon mega lamaabot ta. O diri San Fernando, no? Mulahos pa magay siguro ni kuan ni atoa, mulahos pa man ning atong signal mega lamaabot pag Valencia. Dili signal oi. Sa Agusan del Sur, ayong buntag ninyo diyas mga taga Loreto, no, taga Beruela, taga area Maygala sa Trento, no, og dinis La Paz. Ala kana layo-layo na Maygala, di na siguro na maabot, pero naman ta Maygala ay sa ni kining social media abot gyapon.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sige, kabisayan og Mindanao, labi na sa to mga suki di Maygala Cebu. Mga Cebuano Maygala nga ari na Mindanao na to. So, salamat kayo ninyo mga bay. Mga angkol, mga anti, salamat kayo ninyo sa inyong waypuas nga pag paminaw. No, layo pa mas kadaghang radyo diya, kadaghang komentarista banggiitan diya Cebu. Wari mo na minaw aning mga bagito. Ano lang? Oh, hinaot nga nakasanton na mo diha, ha? Balita diya sa butika bay, Santon Gold Coffee Mix. Sigupan sa nato, diba? Ah, pastilan, dolor. Oh, alas 7:07 na. Mag-check-attain dahil susako kay para di mo daghan, mo di mo taas. Unahon ako dere mga igalas Facebook, ha? Si Nathaniel Codera, Alfredo Hicali, Aguanta Partilis, present sa Australia Chapter. Mayang buntag niya. Sa paman, Erlinda Lariosa Kilio Verga. Good morning, katropa. I-greet na ako akong silingan nga si Evelyn Gallo. Mga Gallo family member na ni sa Aguanta Partilis. Very good. No? Mga membro na din sila sa Aguanta Partilis, mga kaigsunan. Si Romeo Carillo Lubiano, mayang buntag. No, si Kuya Toto Villanueva. Kuya Toto, good morning.
2: Good morning.
1: Anali Lara, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion, mayong buntag. Good morning. Share shout out sa customer for trusting Israel Printing Services. Good morning. Thank you. Ma'am, salamat po kayo ha, sa mag no nga gihimo sa Israel Printing Services. Nga naa nga kong dagway na wala gyud gi padala sa akong partner, no? Wala gi padala diri sa istasyon, dito ra daw to sa balay. Kay may daw iniginom niya kape, ang ako daw naong iyang makita.
3: Ay.
1: Maoron. Anali Lara, good morning. Jun Jampon Hugyaw kaayo ang taga Dioro, naabot ang tuktuak. Sige lang kay para muna ginaingon nga paldo-paldo lang ah.
4: I talk to my where the
1: Oh, Libakira Himantayon. Yawa gini mong pangalan Libakira Himantayon ay pangalan pa lang murakag ikaw ang pinaka og mag-CI ang taga LYR. Ikaw dapat ang pangutan-on.
3: Ayaw.
1: Kaya mura kabalog yung kasadagan sa palibot na Libakira Himantayon ba? Muna ginaingon nga, kung magusto mo mangutana o kinsa ko, pangutana lang mo, adola mo pangutana sa akong silingan.
3: Ay, yeah!
1: Kaya mura kahibaw, gina. Do, si Edward Lara from Panabo, Robert Camiging, no, si Fausto Gulayan, diha sa Asamata Pulapo, Lapu-Lapu, Mako, Davao de Oro. Daghan na minaw o nagtanaw ni mo. Sige, dool ramagod ang Lapu-Lapu. Dool ramagod ang Mako sa Tagom. Pero if you want, kung gusto ninyo nga mag-karaban ta diha, no, uban si Doc CJ na ilibring check-up, pwede kaayo. Kaya ang Mako magod o Tagom, pila na mga igalaw, rakabot 30 minutos. Dool kaayo. Pero kung gusto ninyo nga special, nang itatag barangay diha asa ta magkatapok, pwede kayo para meet and greet na lang po sa itong mga tigpaminawan. Oh, sige, comment lang katong mga gusto ha. Kaya ito nang lugaran mga kaigsunan. No, si Dres Picas, kisa man si Nudge Kostner. Good morning.
2: Good morning.
1: Jim Busano.
2: Good morning.
1: Vivian Labawan, Latimbang Lucero.
2: Good morning.
1: Yes, may katanduanes, Ray Gonzalez, Pisidas, Maying Buntag.
2: Good morning.
1: Arandi Santisas.
2: Good morning.
1: Noel Yeses, Marajaw na Buntag.
2: Good morning.
1: Jojo Amarillo, Maying Buntag diha. Membro Yabonis Aguanta. Malabog Pakibato. Ayong buntag diha sa mga taga Malabog ha, si Evelyn Francia Remigio. Naglantaw karon mga igala sa NCCC. NCCC Mall. Shout out sa Roca Agency. Laban lang, aguanta lang, no? Dres Dakbayas Tagom na. Gina Mahinay Ligaspi Soria. No, diya sa Kauswagan, Cagayan de Oro, Manolito, Bacolod. No? Taga-asa po, taga-Bacolod siya, ne? Nini Ansan, Bacolod daw. Merlin Herbosa, diya sa Maylabangan, Shani Mori, good morning, full support. Good morning.
2: Good morning.
1: Rix Halalon, diya sa may Subanen, Sambuanga Peninsula. LC Asikire, mayong buntag, si Rix Halalon, Ellen Malasarte Chu, no? Mga membro sa kuane, Aguanta Partilis. Si Jetron Datulay Tagador, mayong buntag, Yas Padada, og Niljoy Bermudez, no? Diya sa may San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Kusog daw ta diya, yung bus Macrons. No, diya labi na diya sa may area sa Hubang, no? Nagpalanog-lanog daw na sila diya, permi. Sige na, pamatod idaw ninyo, be. Ginaari kita diha na giyon sa maninyo pagpaminaw diha be. Rimotigi Maricel, good morning, katropang Arnel. Shout out to Diaz Guards sa Tagum Jangshap. Nakalimot ko sa pangalan, basta always na siya naminaw, katropang Arnel. Ano sa punto nga Jangshap man? Sige, basta ang naminaw ron, nga na ako na sa Jangshap. Maayong buntag.
2: Good morning.
1: Johnny Angoy Mulato, pa-shout out tol.
2: Good morning. La,
1: good morning ni mo diha, no? Kining sa muka, ani magsig-advertise niya ko ang cellphone. Eh? Nathaniel Codera, maing buntag. Shout out na ko akong Layla nga Layla o Kaila di ay. Karon nga na John ba? Nga guard diha sa Rocco NCCC Tagum. Ingos John Jampon, no? Si Nathaniel Codera, buntag namahaw na tatanan, mamahaw na tatanan. Ang way pamahaw, aguanta lang. Oh, arita si YouTube kay gatapon og na mga katropa si Badge Badong present na. Wow! Bads Badong, ha? Oh, pulihan na ilang demo ni Kuan. Diyas ako mabasa ng imuhang Kuan Bads kay Gubatong Kamada. Mag-ampo pa ta, Bads? Oh, Nina Sanchez, katropang Arnel. Good morning. Pa-shoutout ako ni Lula Nena sa Oroqueta og City og Aguanta Partilis Oroqueta Chapter. Si Yums Adriser, good morning, Jay Promising. Hugyo daw ang Davao de Oro pero hinakot ang nangadto. Amo? Ginapugos pang uban. Clarix kaayo nga supporters ni BBM nga maka-share sa flood control. Mausab ra na. Sa karon mga yagala, survival of the fittest daw ng inaing tirada ron. Sir, good morning. Aguanta Partilis from Cebu chapter. Si Charlene di ini. Ay, good day ni Buda Charlene. Si Romulo Tampos, no, diya sa may Mactan Agos chapter, no, may buntag. Mga sagaagwanta diha, may gala silang kinabuhi. No, sinumbar, gikan diya sa may Tituan, Sambuanga City, Buenos Dias, muchas gracias. Ikaw, Jod, ang maminaon, si Raidol, Marina Dunio. Joel Bunag, Cubs, mayong buntag, isinggit ang taga-Tuban, Santa Cruz, Gikas, Kua. Mayong buntag ni Mulia Cubs.
2: Good morning!
1: Kumusta mang Amerika ron? Mura pong naka-adto. Pohon, maka-adto na ko, Ana Cubs. Pohon na. Ayaw sa ron, di ako patay plite. Di pa ganin ikaabot o Cebu ni atong plite. Kukuri from Talisay City, good morning. Aripon kon Minaw kay Malingaw ko. Uy, salamat kayo.
2: Good morning!
1: Bads Padong. Ani, tingog lang is Bads. No, Florispina Cabalfin, unya na Bads, mag-tirada rata Bads. No, good morning, shout out Tatay Fabian nga nagkapi og santon kay makawalag sakit sa senior. Salamat.
2: Good morning.
1: Okay kayo mga katropa, malipay ta nang mga ingana ninyo nga mga reaksyon ba no nga nabati gyud ninyo may galaang alibyo. No, di pa mga kaigsunan, Jeffrey Biolango, mayong buntag si Nestor Quiron, no, di mga igala sa Tandang Sura, Quezon City.
2: Bullseye!
1: Edison Gabangpangan, Jans 1028, good morning, katropa, og sa tanang nag-agwanta. Good morning, agwanta lang. Good morning, katropa, Spanabo, Carlo Chato, Marina Dunio, Lilibet Grospe, Florito Abatayo from Glendale, California, USA. Kuan ni sila, Aguanta Party List, California Chapter.
3: Ayaw!
1: Badge ba dong? Unya na lagi na badge. Hindi magkakasabot. 7:30 na magsugod atong bakbakan. Badge, timbaya sa ata badge. Mga isa nagkatahuran na ni mga tao na nag-usik-usik silang oras ng mutanaw na to. Ba, ikaw po?
3: Ayaw!
1: May mga kay swildado man ka. Ang imong trabaho, mutanaw na ako, swildado ka. Yahaya, no? Kaysa ni mga tao din nga nananaw in town kay may nalang mabawas-bawasan ilang ka pitos o ilang pag-agwantas kinabuhi. Kaysa diya pag-birada. Unya na. Relax lang imong feelings diya. No. Bulo man ko nga, wag yung comment ni mo nga pabor kang Sarah. Against magyog kanunay. Good morning, Marina Donio, Rinaldo Alejandrino, gikas Kananga, Leyte. May buntag diyas mga taga Kananga. Kumusta naman tong, kamurag magkasuha naman tong taga Tacloban. Oh, pero ni hilak, hilakons garin, may galak eh. Sakit ko na siyang kabubuton. May kirot ko no, may galas kanyang damdamin. Aba, aba, aba, aba.
3: Hey!
1: Oh, sakitan din sila may gala nga. May kasuhan si Martin. Grabe ganyan, no? Kuyawag yun mga galas, mga buaya yun.
3: Hey!
1: Ha? Kay dipinsado man yun pagayo, no? Sakitan sila may gala nga gi... Sulti ni BBM nga patong-patong nga kaso ang madawat mga egalang tintin.
5: Wow!
1: Pagkada kong bungot sa ito'y gunang istoryaha, mga igala. Ha?
3: Hey!
1: Bunsa mang kait, no? Hulat lang, hulat lang. Samta, mga igala, pagkada kong binuang ni akong cellphone bitaw, ay kasamuka sa daning commercial, mga igala. Na. Sigig pakita na mga... O, di apa. Eufrasinia Babael o si Felix Tuyugon. Muna mga early bird na to. Akong gibaliktad bago pagbasa. Nagsugod ko sa katapusan. Marilo Makabingkil, good morning. Si J Promising, no? Alas, si Kamusay, Sunny Tamis, Jesse Losarito, no? Sa may nabunturan, Davao de Oro. Mickey Ricky, Missiona, good morning dia. Kasuhan na, Mirise. Galicano Tim, no? Si na ipagusto ni Katropang Bong ipagreet ang iyang mga uyuan daw diri kay nagtapok daw Katropang Gab, no? Mayong buntag SM, pakitimbaya lang akong mga agaw nga nagkatapok karon diri sa sulop Davao del Sur kay karon ang lubong ni Tio Juanito Ricaport. Hala, sige, mayong pagtapok diha og hinaot nga magtapok gihapon bisag way minatay, no? Kay maraman na mga igalagod kasagaran, matapok ang mga magparinti, kanang naana mga igalay mahaya. Ayaw mo, ana. Kanang mga tapok, mga igala, kanang wapay, kan para magkaistoryahan ay pagtarong. Okay, laing kaig naanay, reunion usahay. Pedro Cusari, mayong buntag kanimo, katrobang Arnel, gikan Santa Cruz. Mayong buntag diyan, hala. Alas 7:18 naman, may galantag na sa tubag, panagubanuban. Magampo na ta, kayo patakaampo, may galato na kalabay. Unya na lagi, buds. I-relax na ng imong feelings di abas ba? May magkakaiswildado ka. Benjili Feliciano, good morning. Guwapo kayang Santon Herbal Soap. Kay na-listen ako ang pagka-oily skin. Maghulat na sad ko, asa ang next caravan? Na, murag layo-layo rabang next caravan. Kaya murag saan dili ang next caravan, mam Benjili. Oh? Harold Salang, mayong buntag. Yan mga igala sa may new sambog niyo, Kurilia, Davao del Norte. Sa mga taga niyo, Kurilia. Good morning ninyong tanan.
2: Good morning.
1: Di apas but-but. But-but naman. Di promising, di ay no. But-but, tanang kasuhan si Martin. Dugay ra naghinog iyang kaso. Nalata na lang kang Kamilyanoy ba? Nahinog na daw. Pero nahilaw. Sa saved by JC. Ili Jesus Christ. Jesus Crispin. Nina Sanchez, mayong buntag. Maribel, Alisa, May, Febby, and Divina. Shout out. Bensi Coerce Cloud, mayong buntag. Si Rit Jubert Barbarona, Melvin Kalapuan, mayong buntag. Si Josephine Sibunga Salviron Palconete, good morning.
2: Good morning.
1: Alas 7:20 na may galang dagna sa tubag para gumanuman dirita karon. May galang sa tuwang pag-ampus bullseye. Of course, dili kumpleto ang atong kagapon sa mga nakapila kaadlo. May galang murag naka-skip ta sa itong prayer. Karon mga igala, mag-ampu ta kay para hawa ng atong paminsar mga kaigsunan. Alas 7:20 na!

0: uban si Katropan Arnel Cortez.
1: Pusay. Hinumdami kanunay mga higala. Ang dautan mo sana inining katilingban gumikan kay ang mga tao. Kaya doon ay mahimo o gamatarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sama ko sa paigala kumusta o maing buntag kay ninyong tanan. Welcome mga igsoon sa itong pagpanagubanuban sa tulumano nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Adlawrong Miyerkules, pizza 29 bulan sa Hulyo, 2026. Inyong alagad sa kahanginan, Katropang Arnel Cortez, makiguban ang sub kaninyo. Hangtod alas 10 ang tekna sa buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alamay galas mag-iskot pagtibawa sa nagunang mga katikaran mga balita. Didikaw ka kung igsoon na doon ay dakong kalambigitan. Uban sa itong mga higalang paghatag usap o pagtagad sa inyong mga opinion. O sa inyo mga higala, ikasulti riya. Just keep it respectful. Muna mga higala, kung hangyo, both sides. No, sa kato mga supporter, mga higala ni Bibi Sara, mga DDS, kung tawagon. No, o yung manusab, mga higala, katong mga loyalista. Pero duda ko, mga loyalista, magod kay... Kung tapod kini mga loyalista, naay mo comment, kanang dili trolls. No, kay kanang mga trolls, magod, mga higala, muratag nagigaway computer, anak. Ayaw! Kanang mo, kanang trolls mo rakag nakigbugno, may galaog kuan na computer. Hindi ka mapildi di akay. Kuan mana, no? EI.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kamu na bahala di, no? Para sa ani mga higalang badsbadong, no? Sige, hisgot mga higala ng kining, sani, baha sa Dabaw, no? Bads, taga-Dabaw ka, bads? O, di pa muli taga-Dabaw lagi kay trolls man lagi nino. Taga-encantad di ating alin eh. Anyhow, naanay master plan sa JICA, gisubmiti mga higala, dugay na. No? Ingani, tanawar ko ninyo mga kaigsuunan. No? Luoy mga higala ang dakpo sa Dabaw, ano man? Sa panahon ni Digong, actually, wa siya mga higala ma-priority. No? Munang di good mo kaingon mga igsuon, nga si Digong nangurakot. Ha? Kay mismo mga higala, ilang syudad, wag niya mabuhong o proyekto. Isa ra yun mga higala, nakita na ito, nga pinakadako nga proyekto na mugna sa Dabaw. Pero diha pag inintaw na human, nga wa na siya mga higala, di na siya presidente. No? Kisa man to. O, na si Rimundo. Unsa man tong proyekto ha? Kanang kustal. Kinsay nag-ribbon cuttings kustal? Si BBM. Ay, kung inag ka-BBM lang gihapon to, pila palang kabulad, gika siya paglingkod, iya na to.
3: Binuang
1: istorya ha. No? Klaro kayo na, di to iya ha, may higala. Pero, tanawa daw si Digong, kung naghilak ba siya kay wa makredit niya mga higala ang iyang project. Wala man. In fact, mga higala, nahimo na ng batasan na ng mga tawhana. Nga dili mo claim, mga higala, binili butangan o pangan ang ila mga higalang mga project. No? Di nila na butangan mga kaigsunan. Dili nila na batasan. Kung ang uban, mas dako pang pangalan nila maigsun kaysa pangalan sa project, mo na'y batasan sa ubang politiko. Karon, no? Di hanaunta na mga higala pagka presidente ni BBM. Okay, pwede na ba mahatagag pagtagad? Kay maot magunong naon-naon niya kung taga-Dabaw ang presidente o niya ang priority may higala sa mga project, Dabaw tanan. Kung imong tanawon mga higala, ang giuna ni Digong o palapad ng mga karsada during may higala siyang incumbency o saya mga higala ng presidency, katong mga karsada may higala nga dili taga-Dabaw makabinipisyo. Tinood na eh. Kay baon man mo anak. No? Dito may higala sa Luzon. No? Bisayas. O to'y giuna mga kaigsunan. Mga flood control. No? Asa man magipanguna dito may higala sa mga lugar nga dili mga higala makakuan. Oh. Kay para way masulti ang tao. Kanang bangkal, abi ninyo, silang Digong mga higala, mayor pa lang, kana silang BP Sara, bata pa, nang lutaw na sila dihadaan sa una. Muna ikaw, General Nicolas Torre, ayaw pagpa-as if nga ikaw ang pinaka-agrabyado diha ni... Huwag ganit mo reklamo silang David Paklipan diha nga, doon mo nakalabay panahon, mga kaigsuunan, dayungan pa yung taong lungon silang amahan, gidain taon mga higala dres kasada kay gibaha. Kadaganag nahitabo ana diha mga kaisunas bangkal. No? Tanawa daw ng topography anang lugar. Ang nakapait ana, naanay master plan na gipasa mga higala kay trabaho unas JICA. Gitagaan ba ninyo budget di ay? Gitagaan ba ninyo nag-budget na? Wa. Karon, ang basulon, ibalik lang gihapon mga higala ka siya. Nasaan ang flood control project sa Davao City na 51 billion flood control projects? Nasaan na? Pagitaan dito sa DPWH, kigipasa naman na dito. Eh, ako manguta na, ana. If indeed, na irregularity ang 51 billion, ano man yung kaso ispulong? Ano di ba sa manutan ng kaso? Gumikan kay kanto mga hikala nga proyekto na human. No? But subayon ni mo kagamay ang 51 billion mga hikala sa kadako sa ilang hatagang project. No? Kaya tinuod pa ng inyong kaso, tinuod pa ng inyong pasangil, di lang na propaganda, dapat nadutlan na ng tao ang kaso. Oh. Nga nung waman lagi, tama naman may galas istorya. Mas tinuod pa na ining makasuhan na karon, no? Alas 7.28 na may galan dagna sa Dubag, Banagubanuban. Lorna Margarita, Maing Buntag. Dirita sa atua mga higalang hatagan o sa ubag tagad. No, kining trending karon mga o viral may tawag ana no nga kini bagay isuong usa ka maestro nga gikulata og magsuong estudyante diha mismo may gala sud sa eskwelahan kay gisitara ni mga katropa. Grabe ni mga batan-on ron ba no, gisitala ni mga kaigsuonan sa maestro gumikan sa ilang arios no arito sila may gala nga bawal gyud sud sa eskwelahan no. Naon siya ba hinoon nga nasuko man ko, no? O niya, ha? Gisukmag mga higala ang magtutudlo. Ito apoy naaspikas mga higala na slikod ang igsuon ni sukmag na sa kapil. Moto mga higala nga naka-atras ang magtutudlo. Aksyon pa mga higala katumba, gitabangan gyapon. No? May nalang gani kay naang uban mga higala nga mga estudyante mo ay nakauwang karon. Gidali sa namugad to mga higala dito sa eskwelahan sa Elizalde National High School. Huwag hindi nakapait mga higala kay kaning usaning deep edge pinakagahi may higala og atong interviewon. Wa na'y maningog dayon. Tingala ka nga ang Elizalde National High School masiguro na'y gwardya sa una pagkakuan tulo na kabuok. Ha? Tulo na dayon kabuok. Okay, di sa daw sila magpa-interview kay under investigation. Basit, bantayan ninyo ng under investigation ninyo ha? Kay basin ba yan baliktad sa mabaliktad ang panahon. I mean mabaliktad ang resulta. Basig si teacher pa no ay masad-an ana. Wakoy makita mga higala nga rason nga makaingon katama to mga higala gihimo sa mga bata. Bisan pa tingali mga kaigsuonan no, awara ning utok mga higala ning badong. Ang mga estudyante daw mga higala basta guliro na na-influensyahan daw sa mga Duterte. Hinampak mga Duterte. Ay, labot mga higala ni Digong anang mga... Silabot ni Digong anang mga estudyante ng mga mangulatang maestro. Sagya po na ni Digong. Tarantado may higala nga klase ni.
2: Bullseye!
1: Alas 7.31 na mga kaigsunan ng Dagnas Buntag. No? Gantuan na muna yung kaghapon. No? Atong respeto, kaya di ba sila magpa-interview. Eh, yun, wag ganit mag... mo atubang. Mga ginikanan sa palibot, mga higala, mo ay gusto magpa-interview. Pero kani di naman nila masagang kay na kuan naman eh no na balita naman ni mga higalas nasyonal no kagapon ato naunhan dito dito ta mga higala wa man gyud bisag kinsang media ha ni adto wa man pasudla wa gyud gipasulod no ato lang atangan kay basin baog kada bang pag gawas sa resulta sa inyong husay diha kunohay. Basig, si Sir Paisadan. No? Basig, si Sir Paisadan. Bisag unsa ka istrikto sigurong maestro, bisag unsa ka makalagot kay sigig sita, wala may galay rason, igong rason. No? Nga mangulata, magahigala ang estudyante o maestro. Sama rana magahigsoon sa ginikanan o anak. Bisan pag imong ginikanan magahigsoon, makaingon kag badlungon. Irresponsable, nagpabilin na nga ginikanan nimo, wa gyud po kay katungod nga mo dapat ana, wa gyud po kay katungod nga imo nang pasakitan. Og di kaganahan diha sa inyo. Hawa diha. Pinoy. Ana ra ka simple. O di ka gustog patakaran sa imong amahan des nung balay. Hawa,
3: hawa dia.
1: Mm, ana ra na siya may gala ka simple. May gani ni si BBM karon kay mo buhat nag racket. Murag muhawa na gyud ni si may galas Pilipinas.
3: Hawa. Ayya.
1: Muhimo naman ko og racket mga igala paingon siya. Oh, pwede ba nga? Og tinuod na mga igala nga kuan? Isigwila na ko gamay. Pwede ba nga kining instead nga racket atong imbis nga pataas ta, pata imbis nga paadto tas babaw. Palapad lang usa ta, pwede ba na Mr. President, no? Imbis nga atong buhaton katong muadtog langit, pwede ba nga kanang kayang muabot gikan og Davao paingon sa Buangas sa isa lang ka pamilok? Oh, sa Japan pa, Shinkansen ba? Shinkansen. Oh. Kanang Cebu. Tanga ba ninyo nagikan mga igala sa kuan gikan daan bantayan. No, paingon sa Cebu. Iperting purya buyag perting gamayas dalan. Tangan ba ninyo na og kanang tren? Malipay pang mga tao, anak. Balikan na nato na mga higala ng kang BBM. Ari sa tagaroon sa kuan. Balikan na ito, nagtanaw ka paliho ko. Una akong, una topic one ako, di ba? At ito nagtanaw mga kaigsunan. Sige, kaingon ko na. Walay ego nga rason. Walay pa ego nga rason. Aron nga ang estudyante, mga higala mo dapat og maestro. No? Di na ko manghilabot sa ginikanan. Kamu nalay comment mga higala diha. Pero looy sa nang ginikanan, ino na itong awa kadisiplina sa ilang anak. Kaya naamang yun po yung mga anak karon mga higala nga mailasad mga igsoon mo pakita o kaayo di asbalay pag hawa na asbalay mga higala perti kang mga bulay o kaayo. Awa ragod niyo. Balikan na ito nagtanaw baga katropa.
4: XFM Katropa.
1: Hmm. Mawon yung nahitabo na sila mga higala sa covered court. Hmm. Oh. Oh. Ito ah. Hmm. Tabangan nilang maestro. Makita ba yung galas video nga giuna mga higala niuna og kauhat no ang sukmag ang estudyante. Siyempre mga higala nilihang maestro pag lingin niya sa likod gilipot ba siya may galas igsoon mo yung tao ni may higala tumba ni nga na tumba ng teacher niya diyan na katumba mo rin padayunan gihapon ni mga higala kapak-hapak ani mga oh nitudlo gitudlo sa maestro giana gisumbag sa estudyante niya gitudlo sa maestro oh niya ni segunda oh tanak anak anak gisumbag pak mo na mo ni kuan dia nya napoy sa likod ana luoy kay teacher bay ug ako yung teacher ay di ko magpa oh grabe mga igala wa gyud mga batasan tumbang maestro gi kulata lang gyapon ug ako yung maestro kamo magpa ariglo mo di ko pariglo ani oy kulang pang ibutang lang DSWD ni mga bataan ni mga igala oh mo ni bagong Pilipinas. Unya pasangin lang ninyo badong kasi digong sa labot di digong ani. Ngayabag naman siguro mo. Ang akong kape nabugnaw na kay napasagdan mo si digong mo dahilan ani ba? Kanaw ni mo badge. Nabugnaw naman akong kape. Si digong siguro sa daan ani ba? No? Nabugnaw naman. Nga akong cellphone ba? Sa mukad ko sa akong cellphone kay daghag ads. Daghag mga commercial ka ng kuan ba? Bisag di na ko tuyoon. Nai-ads ako nang gi-off tong mga kuan dito. Mubalik lang yapon. Duda ko, si Digong lang yapon sad anani oy.
3: Ay!
1: Nga ni, si Digong may sad anani ba? Ha? Alas 7.36 na mga igala ang Tagnas Buntag. Oh. Unsa may maing buhaton na ni. Mga Raimundo Ribucas, baha sa Davao. Sala na sa unit team. Kanay bang, kung makahype sila sa baha sa Davao mga higala, murag ang Manila po, sukad-sukad, wag ibaha. So, kana ba? Kanang baha sa Davao ron, gigamit pamulitika mga kaigsunan. Gigamit gyud sa politika. No, kaya gusto nila ipakita mga higala nga sadaan gihapon ang mga Duterte. No? Nga kurakot ang mga Duterte. Mga gusto nila ipakita eh. Ganahan kayo sila, anak. Oh. Pero, di ni mo kaya mga higala patuuhon ang tao, ano eh. Kabalo mangod ang tao, man. Kabalo ang tao, ano. kana kung tibuok Davao na matabunan og baha mga higala kana. Pero kanang portion lang sa bangkal nga sa una pa mga higala gibaha na. Oh. Mga guwa may gihimo ang project niya subaya daw. Guwa ba? Ay dagang project niya. Problema lang mga higala kay ang volume sa tubig diha mga isundi. Di ka kapuan diha oy. Kay numdum mo atong diha mga higala sumatina pa, pangi ba na? No diha sa paingon sa Balusong. Na flash flood na hitabo diha mga isundi daghag na matay diha. No? Hinamo kay mga panahon diha mga higala nga murag wala lang, no? Pero mukalit lang saka ang tubig. No? Una siya mga higala. Kinanglan pa ba nga? Para lang yun mga higala nga sa inga ni Glenn. Kaming badong sumbagay Father B. Ayaw lang dong. Ayaw lang Glenn. Sagdi lang siya Glenn. Ipaampon na yan kay Badong para siya na po ang makulatahan. Ang mga estudyante ngayon naman na sa pagiging basagulero, barumbado ng walang galang sa kapwa ng mga Duterte. Oh, salamat Badong ha.
5: Thank you.
1: Kuya, huwag kanya siya comment ba eh. Di yun, basta-basta. Jing Pigarido, para nako, kasuhan dyan na sila. Kay Mugara, niya, usawa man na to, ay makasuhan ba din na may balaod ni Kiko? Okay. Makasuhan din na to, eh. Hindi ni makayag priso, Ma'am Jing. Ronald Limsako, dapat maestro ka, di ka pakita nga kaya ra ka singhagan, pakita ni mo nga dapat kang respetuhon ka. Problema kay gitabangan magod sila, sir. Gitabangan magod siya. Gisita gyud niya ni, no? Gisita niya. Niya kay gisukmag naman gyud siya. Plano gyud siyang kulataho na. Tama, manggod ang namuno karon, sir. Dili, tama. Tama! Sige lang, ang gaba, dili magsaba. Good morning. Avoid stress, Sir Arnel. Mawala ang kagwapo ni mo. Ginoo ko.
6: Pinawa!
1: Lamat. Ako ka balog, stress ba ko o dili, no? Eh, naanad na ko ba? Anto Pros, gikan dias Cordoba, Cebu. Mayong buntag. Gisa may Kwaresma ani no Lorna Margarita country late sir no family tigulang retired teacher 72 years old in Cebu City no usa may imong kalingawan diha in town ma'am Lorna Shane D kanang sige comment nga si Digong Pasanginlan sa mga gibuhat ron sa mga illegal addict na mga kawatan traidor og bakakon raman ang mamasangil kang digong pero maunay gitudlo sa ilang gisunod nga batasan. Si Lorna Margarita, no dili manapat istoryahon langgod, no. Ang problema ani kay dili man ang teacher ang nang nanapat eh, no. Ang mga estudyante, no. Ang teacher ani ego lang ni Sita, no. Ego lang mga higala ni Sita, no. Sa estudyante nga dunay ariyos mga higala. Makasuhan gihapon na with discernment na kaayo na. Basin bud na dili na minor kung grade 12 nga 18 years old na. Gihapon, kay pag-abot dito, ibalik na sad mga higala sa DSWD. Labi na mga higala, naariglo na to, kay nag-ariglo na sila. Sikat na noong Elizalde ron. Ang Elizalde National High School, mo hindi na sila pa-interview. Pero bisag kung saan pa ninyo diha, ma'am. O di pa-interview, nabutang na mo sa tibuok Pilipinas. Ang inyong estudyante, mangulatag maestro. Mahadlok na magpa-assign ang mga maestro diha. Huwag ako'y maestro, di na ako pa-assign diha. Makulatahan pa lang ta. Meron bag, o ika'y estudyante, pananglitan, ika'y naonhan, ikulata ka ang estudyante, mga higala. O niya, makabaos ka. No, pananglitan makabaos ka. Ikaw naman po sadan. Ingnon man ka mga igalas gobyerno ka, ikaw may naibuot. Ikaw na lalikay. Ang pagpatay ni Jose Rizal murag si Digo sa sadan mo tama gyud na John. Adik man adik lang man og kutaw ang utok ang gapasangil sa mga Duterte. Ang mga nalipay gyud nga na precious digong, ang mga nalipay mga higala nga si digong wala na sa Pilipinas, klaro man kayo kabalo na mamukinsa. Once kanang tripping ni bangag nga racket, sakyanan na niya uban na sa mga buaya padulong sa Pluto. Nag-text gani sa ako mga higala si San Goku nga nabalaka na sila dito. Kaya giplanuhan ako no nga atuon mga higala ang ilang area, ang ilang planeta. Base no niya mga higala, ilan na po ditong flood control may mawala. Kani mga kesyo, balikan na ito ng isyo. Mga katropa, no? Gisulayan na mo nga ma-interview na to, no? Of course, iskwilahan, no? Apa nagdumili sila. Mao naging giadto gani na to. Okay, at least man lang makahatag, mga ilag bisag incident report na lang. Pero kalagi, namanggod po yung mga naasa DepEd, ang tanaw nila sa media, mga igala, gamay kayo. No? Ang tanaw nila sa media, mga igala, gasamok-samok, ras katilingban. Kaya pong mga, naman po yung mga tiga DepEd, mga taas sa kayong tanaw nila silang sarili. Padayon mo diha. Pero sa panahon karon, adigin mo ka pangulipas o mabalita. Kay, labi na karong tagsahag silpon, mga bata, no? Mag, muhangyo, labi na muhangyo, nga ipadilit. Ha?
6: Pinawa!
1: Bahala mo siyong kinabuhi. Pag-interviewon mo, di mo maningog. Kung niya pagkataon, sir, i-delete lang na ito na kayo. Nakasinabot na sila. Bahala mo. Alam mo na, ano mang ending ni Gab? Sir, i-delete lang na ito ng video, sir. Kayo nakasinabot na sila. Sulayin ninyong delete. Oh, di na naman na-deleton. Oh, kaya nga naman, mo-delete me. Kung niya, kayo nabalita na dito sa GMA, dito sa EBS-CBN, dito sa ubang mga Dagong Network, kagabi eh, kagahapon. Wala, isuri ha. Pauna ka sa sila. Kay atuon bitaw interviewon. Eh may mga tubang. Butangan man kami galak si SU tulo ka buok. Kuyawa no. Ni kalit og tulo ka buok ang si SU may gala nagbantay sa gate. No? Dawata ninyo nga may pagkulang mo diha sa disiplina. No? Ay yun nagtabo din sa so, gusto ninyo. Napigan pa ninyo ng mga bata? Kay mga bata na. No? Wala eh. Ano masing ang ending ani mga igala? Si sir pa'y madihado. Masing ang maestro pa'y madihado. Ano yung kalakiha mga igala? Siya pa'y nakula... Basig mo, ingon mo nga. Ang maestro pa'y papangayoon yung pasaylo sa mga bata. Ha? Kung di mo kay bawa mo disiplina na yung mga bata, diya. Pangundang mo diya.
6: Hawa! Ay,
1: Ganong salaman na mo na katropang Arnel? Salaman na sa mga ginikanan, ah. Magsige na, pinahiray, sige sa isa. Naningog pa mag-interview, ma. Dali pa. Imong mga higalang interview, huwag yung mga tubang. No? Pero na mga gustong ipahibalo kay magbrigada, eskwela sila, abti kay manurog mga media. Nakapait niya. Pag na mga issue may gala, mag-itago na sila mga opisina.
6: Pinawa!
1: Tinood mo na! Karon na, sikat mo, no? Kamu ang istoryahan sa tibuok Pilipinas. Viral mo, trending mo. Oh. Minsan na nga, bantay lag, makadungog mi, nga ka nang gabidyo ng mga bata, diya. Inyong, kuanon, no? Bantay lang. No? Kay, diha kita ninyo magtigi. Na pwede na ninyo kuanan. Di ninyo na pwedeng tabunan. Karuhan ninyo na nga di maipit ng maestro. Kay ug di mo mudapigan ninyong maestro, kami na idapigan na. Kay basig dapigan pa ninyo ang estudyante ba? No, basig ang ending ani sa magudi sir kay nganong gisita?
6: Story.
1: Pastilan. Alas 7:47 na may galantag nas buntag.
4: XFM Katropa.
1: Tanggalan na nagab kay maglain akong buot ana magsurok akong dugo maghuna-huna. Mga kaigsunan og ako'y ginikanan ani mga higala. DSWD. Ako'y ginikanan ani kulataho na kaog bata. Ano saon di dapat? Ay sir, ano lang pagsabihan lang. No? Istoryahan lang. Dapat nimo nag-istorya mo kulata nagmaestro bay. Ang kini mga bulay-og na magiging nasa siyudad mga kaigsoonan pero ani kakulatang maestro mahadlok panig maestro. No, managan pa ni ang mga kalaban ani kanarang ilang mga kanarang ilahang mga ganggang diha mga igalas gawas. Muna ilang kontra. Pero noon ka mga galang maestro. Yego sila manghilabot na udo. Mga kanang mga bata noon kusog na mukha pero makahuna-una pa sila ba nga ay manghilabot na kang share kay. No? Pero ang taga dito mga igalas ako ang kuyaw. Oh, mo ay nagpasikat nila karon. Ng ilang duha ka estudyante diha bagay gala nga perting kuyawa. No? Unya, pwede na nila mga igala nga, ah, di po na nila ma-expel. Na-expel na. Nga naman, katungod mas

dili lang ahos mga igsoon, no, ninot man nga food supplement, no, kini mga igalang santon plus gold, tumaron ni muna. No, okay, naana diha may galang mangustin, naana diha ang palaya, naana diha ang garlic, nasa diha ang spirulina, mga kaigsoon. No? Kapalit na sa mga butika, barato ra. Yan na pamatud-an na mga igala sa ato mga kaigsoonan. Affordable, epektibo kayo. Na pamatud-an na mga igala sa mga naka sulay. Of course, kung pagkakasulay, di ka kapamatuod. Pero kato mga nakasulay, naana mga igala nga ni Basco, kang ilang panlawas. No? Dako na kayo na mga igala nga ining tabang alaga nila. Na-edit gab to nga to ang interview kang Villapas? Wala. Wala, no? Kanang i-post siya nga, lahi yun siya ba? Katong kang Rinaldo Villapas ba? Katong i-interview na to dito sa Nuevo Iloco. Na-play na to dito sa Bulsay gahapon. Pero ako basabot, na-post ba siya nga? Separate post siya as a testimony sa Santo. Wala, no?

sige, alas 7:50 na. Atas pa mga adlaw, ato nang ipaposo niya. Ang pangutan, nagnaapa pa, basing na-delete na to ninyo. Saya nga good ato. 7:50. Bullseye. Dirita, may kailan sa dugang pa, magkakadikaran, balita, isgutanan, atong hataga, bagdagan, sa dubag, panagumanuban, sa lumanong ang bullseye. Oy, naamay kisa man eh, account temporary unavailable. Kisa man yung account mga galang unavailable na. Murag, nawa na? Na-delete na? Nara? I-post na doon niya. Kanang mahinloan na. Okay, para nindot po na itong dagway dito tanahon. Alas 7:51. Dugang mga isgutanan, mga katropa, maminaw na ito ni kay kagahapon. No? Doon naman mga higalay, gihimo nga kontra sona si Senador Alan Peter Cayetano. Now, nakadungog man gyud mo sona. Usa diri mga higala nga gisaad, no? Kining kasuhan ni mo ba ni pasabog mo mura sigun ni pasabog no nga kasuhan mga higala si former speaker Martin Romualdez kay nasakitan gani si presidente ani kay iya laging igagaw no iyang kasuhan no ang ombudsman mga higala mo imo kaso karon matud pa ni BP Sara sus tuo mo ana no di na mo tuman og saad no kamo makasalig batuod mo nga basin og ang ato mangudaan ni bay basig karon lang ni ba no kay init pag abi nimo kinahanglan gyud no ako naman nag-explain gahapon kinahanglan gyud madungog sa tao mga higala unsay masult uns gikan kang presidente unsa iyang masulti about Martin Romualdez kinahanglan na gyud mga kaigsoon ngano man una ang iyang mga higalang rating nagkababa na. Wala, di na kay baba, nalubong na yung pag-ayo, negative na good. Ikaduha, mga higala, ang mga tao nga ni Tumaw, like for example, Gotesa, no, o katong mga video, mga higala, kuno ni Saldico, kini mga higala, pamahayag sa 18 Marines, nga Oldo Gitamay nilang tulpo. O guban pa, mga higala, nag-point kini, paingon ka Martin, no? Even mga higala, katong si Franco Mabanta, sa PGMN, nag-point mga higala kang Martin. So, kung padayon mga higala nga magpakahilom si BBM, wala, hindi niya apilon, musamot ka, dissatisfied ang mga tao. No? Unang, there is a need nga kinahanglan na yun niya mga higalang litukod sa publiko. No? Kinahanglan na yun niyang litukod sa publiko. Aron man lang mga higala mapamatudaan o kaha mga higala, at least man lang makita sa mga tao nga kini nga administrasyon indeed why gipili sa investigasyon. Kay kung inyo mahinumduman nga ang ICI sa dihang gimugna nagyampungad mga igalas Davao sigig pamukikian ng mga blood control kuan diha. No? Nagsigig pamukiki mga igala ng mga blood control. Sa to pa mga igala mas na-focusan karon ang mga tao na kalaban sa politika. Na priso, mga higala, naunag ka priso, ang mga mayukmok, ang mga naalang mga higala sa ubos. Even, Sara Discaya and Curly Discaya, mga higala, niingon,

0: sila may ngungwa sila isala. Pero ang ilang ingon mga igala, biktima rasad sila, nagamit rasad sila mga igala sa mga politiko. Karon, ipanghinambog na to, kasuha na si Martin. Pamatod isa ninyo. No? Pakita sa may nga, naagin na, maparihagin na kang kuan nga nagsuot, nag-yellow nga sinina. Yellow ba na orange?
1: Ay,
0: Pamatod eh. Pamatod isa. Kay og taman lang ni sa zona mga igala para lang na ay nindot kay kastorya og naay palakpakan ang mga tao. Oh, mora ni mga igala ay mahugra ning istorya ang way resibo. Kay basi pag-abot sa panahon karon mga higala mukalit og imbis kay ang hinog lata na gani mahilaw na pod. Ba? Kay og imong hiusahon tanan mga igala gipanulti sa mga mga tao na lambigit mga igala ning pagpangawat ani blood control mga kaigsunan. Kung imong usahon tanan, mo point sila dito bay? Mo point yun sila? No, kang former speaker. Ang dili lang kaya makasulti ani mga kaigsunan, kadtong mga tao, mga kongresista nga na-identify mga kaigsunan niya karon nag-restitute ko no. Ako mga kaigsunan, dako kay supak anang restitution ba? Mura ka ana may galag nangawat. Naana sa imong kamot ang imong gikawat, bawion ang gikawat, paulion na lang ka, wala na kay kaso. Ang krimen nahimo na. Nakumpleto na. Bisan pag mabawi pa nimong item nga gikawat mga higala, na doon na nay nahitabo nga pagbit-bit, pagkuha, the intent of taking or the intent to gain has already been consummated. Nahitabo na eh. Diba? Pero, iuli naman good nila. Kay nasakpan man. Pero kung nasakpan mga igala, do you think? No? Diba? Kung mama naging pahinambog ni BBM. No? Ato sa naman minawas BP Sara kay, di man kuno kabalo mo, tuman o sabot ni BBM. Sige daw be.
2: XFM Katropa.
3: Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So, meron bang nakulong?
4: Wala ko. Wala.
3: Bago mag-Christmas?
4: Wala.
3: So, huwag niya na i-expect na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas.
0: Mm.
4: Yes.
3: Diba? O, di, balik tayo sa akin. Sa akin na lang, dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, one pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang one year.
0: Mm.
3: Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan, no? Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi?
5: Okay.
3: May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi?
4: Wala.
3: So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng suna?
2: XFM Katropa!
0: Hapit ah! alas 7:58 na, magaygala ang Tagmas Morning. Na-exit na may noon to ako na unsi, na dos, na wa na may noon to. Eh, di ara. Ang kuan dito, imbis kay stop all, na-exit all na noon ako, Gabriel. Ara na. Katawa na usab. Ana, ara na. Alas 7:58 na, magahigala. Oh, tama ang punang ingon ni BP Sara. Mabi to ng, ang atong masulti ka BBM, this time, resibo, no? Pamatod eh. Kay, wala ra ba kay samot na ni Miguel kay wala ra bay day wala ra bay month gibutang no ang ingon ra ba mga igala malapit na hapit na bay no kanang medyo duda si miduda ra ba ko nang iyon ni hapit na no ingon si Lorna Margarita diri nga in saying Sir Arnel guapo ana pa pakapin bay to see is to believe murag walay klaro ang sulti ni PBBM gyud oh. Okay. Dali lang. Ang mensahe diri, no? Yorshi Katubig, restitute lagi pang pangutana ni Marcolita, insakto ba ang giuli? Isa pa na, no? Pero ako, di ko mga higala, paboran ng restitution. Tara na ko, ha? Tako kayo ng sagpa, mga higala, sa to mga Pilipino. Nangawat na, pagka nasakpan, mga higala, may nag-iuli na namo ni. Okay ra mo, anak. No? Kanil po mga higala, oh, tuo po ning mga alipuris, mga higala, BBM. No? Ang 20 pesos, wajod kaabot, diris Dabaw, na abaw, magani diris Tagum. Analagi na, pero sa, ang pasabot mga dato, anak ba, eh? No? Tanan ba makabenepisyo ang 20 pesos per kilo nga bugas? No, kana nga saad ba? No, kay wala man guna niya gisaad para sa mga purpose lang. Gisaad niya na para sa tanang Pilipino, saad gud na bay. Di ba? Kampanya gud na. No? Iyan ang gisaad sa mga Pilipino. Unya karon kinsa may makapalit maka makapalit ba dai tadi? Maka kapalit. Nya naman wala man as palingke. Nya mato kag NFA may gala mo agi man kag bangag sa Dagom. Ano mga problema diri mga igalas Dagom mo? Nga pa-online nun pa sila. Tinuod mo na. Available ba na? Mapalit ba ni mo na? Dayon, dili, uy. Ha? Tanan ba ta makapalit? Dili, sad. Mga katropa. Muna'y pasabot, ana. No? Di ara, mga kuan. Mensahe diri. Mama, ganahan, miminaw ni mo, sir, kay... mo-comment dyan, satisfied ka ayaw paminaon. Anong di man ta mo-comment, matay utang bulldozer ana nila. Joel Mante, morning sir, makalagute nga magtutudlo. Maunay, mangulata, unsa na, okay. Ay, nga sa kuan eh. Diyos ko, Robriso, morning sir, sa nang agwanta partilis. Lain pagpangilad na sad ni, ayun na mugto, ooy. Ang statement lang ni Martin nga, wa siya na niguros apil ang Executive Marcos daghang Congress. Okay kaha nila but morning sir, ngano walay report ng estudyanteng nanumbag og maestro? Luoya pod ba si gimaneho pod to para wala nay kaso? Eh actually wala pa may gipagawas, no. I don't know kung naabay na naabay gipagawas basig na outscope lang may, pero dito may gahapon, no, wala may gipagawas. Anyway, miyaan sa nato sila kay makalagot na. Ayaw! Deta. May pa si BP Sara, nga di ba na kabalo mo, dili man na kabalo mo tuman og sabot. O, Mr. President, no, kay mo naman ay na brand sa imo bong, nga di ka kabalo mo tuman sa imong saad, na pa may nabili ni mga 2 years, pamatud eh. Tapos mo na ininot buhato ni BBM ron mga higala, no? Ngayon naman, not for the sake of politics. Kanagingo nila nga kugihan daw sa BBM. Patrabaho ah! Pasagdi! Ngayon mga pabahay program, ayaw ninyo kontrahan. Ano mo kontra man mo ng mga pabahay? Ako sa kong kabahay, ayaw mo kontra ng mga pabahay. Ngayon naman, di ba po na niya kwarta? Kwarta man na sa mga Pilipino. Kwarta niya po na mga igalas gobyerno. So, ayaw na siya baraha. No? Now, sa laing iskutanan, sa kining korupsyon mga kaigsuunan, okay, ang karon ginahimo nila, less talk, more music. Less talk mga higala, gamay ra istorya, dagag trabaho. Di na kay magpa, di na kay mo tumpang ana mga kuas politika unya, kuan na lang, no. Sa ni performance ko, no, performance. Now, naandan naman gyud, dili siguro kay naandan kun dili mo na impression sa tao nga bakakon o di ka balo mo tuman og saad ni Marcos mga igsuon. So, dapat niya pamatud-an mga higala, no? Performance. Una, katong isaad niya, tumanon gito. Oh, una, isang iyang gilitok mga higala ning kakuan, pakasuhan. Oh, karon. Kung muabot na lang mga higala pila kabulan, wa na pud. Kay nagsaad ba siya tinuod mga higala katong Disyembre na imapriso. Naaga na ito mga higala pizza. Kung siya yung pizza ato, before Pasko. Sa ato ba ang pizza ato? Either 24, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. No, ka na mga pizza ha. Before Pasko man ka ha. So at least man lang may gala. Tagaan na to gining, kuan. Kanto, ka na mga pizza ha. Pwede na nga nabay na priso ato. Nga na kong isda. Kini si BBM, kining Martin, di naman ay makonsider may galang gamay isda. Oh, dakong isda naman eh.